0: nga nagahatag sa maong report katumaning imuhang kumpanya sa unang gitabaw ang pangalan no katong giangaan ba og ba dinalang ta mo hisgot ato eh, kay kaniadto pa man to no
1: katong si Abayas yes pa si Abayas diyan dili na siya maabayas
0: Abayas Abayas magito Abayas CBN oh Abayas CBN dunay lantaw karon nga revocation para sa ilang ECC so meaning kung doon na sila ECC permit or kanibang
1: for 9 years,
0: environmental certificate compliance katupang alan, legal ni sila nga nag-operate.
1: Oo, nakakuha man sila diha niya. Tapos doon na pa ni sila ingon o ganaganing
0: business permit.
1: Sa DTI, naapoy, no? Naapoy DTI nga nag-control officer ko, no?
0: Corporation ni Securities and Exchange Commission. Kaya DTI sa bagay, sa product ka kuan siguro ni no kanang monitoring
1: standard kuan ila
0: standard oh standard sa quality no
1: sa quality
0: sa produkto
1: nga makadaot ba ni og dili appeal man sila ha
0: kung kuan ba ni kung tuang baugon katubang alan mabaog ba ni dayon
1: oo oh, kumuagi bang sulom ani maliko ba punig iha abi lang humuka no
0: Sudah. Kung latay ang sulo, mabaw ba ni siya?
1: Mabuglatan.
0: Now,
1: sa imong gi basa karong katropa Bricks nagtuo jud ko ba nga naa'y something behind pa ani.
0: Yes, ato ang katropang alan akong natan-aw kay giingon diri karon sa investigation sa PAOK PAOK C nga kini kunong kuano PAOK sumala nila na alarma ni sila sa structural integrity ni ning nasigutan nga kumpanya. Susama sa mga massive raid nga ilang gipahigayon sa Chuangxing Steel Incorporated sa Pampanga. Di dunay substandard radioactive steel nga na-link ngadto sa pag-collapse sa mga building. So gipasangin lang gid nila kay trupang alan nga.
1: Oo, nila kini mga inchik pamatyon din ni mga Pinoy.
0: Pamatyon gid nila ni mga Pilipino
1: ba. Nagi sa substandard nga mga building.
0: Oh. So, now, kining DMSC nag-distribute man kini sila karon sa ilang mga produkto across Mindanao Hardwares nga din ginalantaw karon sa NBI nga oy kinahanglan ni nga imbestigahan gumikan kay mga building mga commercial og residential buildings medyo murag tago
1: mo gani na
0: murag tago kuno so mo ni usa sa mga hinungdan ngano nga dali nga mo-collapse lang. Ikaw dahil di mo-collapse ato katong pangalan kung linog ang hisgutan 7.8.
1: Collapse, magayon na mga building sa gawas sa nasod.
0: Colombia, gani nga 7.4 lang, gani nga hugnog itong building dito. Kadagan sa building
1: na hugnog. Kalingon mga building sa Colombia, pila na nakatuig kung numato pang gabarog tungkol na itong 7.4. Maumara ba ito? 7.8, beta diri.
0: 7.8, tatuwa diri ha. Pero ni barog paghihapon ng kuan ni barog paghihapon ng hotel ni Pacman.
1: Oh, grabe.
0: Kuan natumba.
1: Dire ra pa na nag-order sa Mighty Steel.
0: No.
1: Palagi na laon sa lagi.
0: Alang-alang og iya pa ni dito pa ni siya ni order dito
1: kalayo, sa layo po dat.
0: Oh.
1: Mas dodol. Mas dodol pa siguro pag mulibot sa nitong sa Cagayan, layo po no.
0: Layo sa Japan, layo sa Japan. Oh, mas maayo pa diri sa Davao.
1: Davao City ang pinaka dool.
0: Kay duha ka oras sa mandagan diri. Cagayan di Oro kung sila mo ato dito mas siguro na sa mga
1: tabato.
0: Na siguro sa mga dulan na 12 oras.
1: Libot kayo, no? 12 oras gud mo. Agi pa sila kanang makilala.
0: Makilala. Layo kay sila kagihan, no?
1: Layo kay kagihan.
0: So, mo ni karon ang ginalantaw nila. Pero sa ato nakita diri karon katrupang alan, no? Base diri karon sa ila mga investigation manggod. Di ay nigula nga pangalan dinhi nga ilang ginaimbestigahan. Sumala pa sa government investigators nag-include kini sa PAOK C officials nga di nagbutyag nga kining DMSC facility connected kuno ni ngadto kang Tony Yang. Although di wala nato ni gikuana, wala nato ni gi
1: wala pa confirmation pero sila confirm. Na di ka na sila ha mismo.
0: Oh. Base kuno ni sa ilang connected kuno ni sa ilang certain Tony Yang o mas na ilhan sa pangalang Antonio Lim.
1: Mo na ni
0: kunya kining siyang giingon nila diri karon gipamugos nila ni karon katrupang alan nga brother ni igsuo ni former presidential economic adviser Michael Yang.
1: Ako na lang ko'y duda ni katrupang
0: kini ba si Michael Yang di ba mao ni katong ginadakop katrupang alan sa katong offshore gaming operation
1: sa Pugo
0: sa Pugo
1: ako na ako'y break na ta katrom dis kay lampas na kay ta no. Ang akong duda una ta magabreak mga katropa last na lang yun ni. Morabag kini mangod sila, giila mangod sila ng mga financial aiders sa mga Duterte. Ato na pagkiwas ano niya out mga tropa kay murag
0: labo-labo gini.
1: Oo. So mubalik ta mga tropa malamang sa mga pipila ka mga reminder sa Master Control og ang The Secret of Health ta kabarato diya si Doc Remy Lituoy. Standby atong oras. Yes, I suggest na.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remy Lituoy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Sagtod Plus Gold.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Sagtod Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user atong paminawon.
12: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
4: Xanthone Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Xanthone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthone Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Xanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
1: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
3: Kadayawan. Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: ni ha. Bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting. Busay.
3: Wa koy load oy.
4: Pinawa.
3: Reply reply sa pag-text sana sa reply mo nga di man jud ko mo text. Good morning sa ato ang mga kuambi naga nabiti na nato greetings diri karon katropang Briggs. Nay panawagan si katropang Bungal Gabriel katropang Briggs na.
5: Ah, oh, tama-tama. Nasa panawagan ni taon diri kay sa kaliwat pa ni Nesya. Dara, itong panawagan, no? Mayong bunta, katropang Alan o katropang Briggs, panawagan lang ko pag-usab alang sa mga pariente o higala ni Mama Benita Alingalan, Ripulio Algabre, nga taga Labun, Sulup, sa Davao del Sur. Nga karon ng Agosto 22, ang iyang lubong sa Labun, Sulup, Davao del Sur. Nanawagan ini, usa sa mga apo sa namatay, Bong Algabre. Tang sa pagbasa.
3: So condolence.
5: Mga kaliwatan nila nga Ripulio og Algabre.
3: Alingalan kaila no mga gulay mga tagas kinabuhi din mga gulayon-gulayon ng mga gulay, kaliwatan.
5: Ripulio.
3: Katong ni agi kwanto siya kalabasa. Pito, no, condolence sa komedya lang. Condolence din sa pamilya nila ni Algabre no na kun sa na pala nainipanaw sila hang miyembro sa pamilya. Nora Bunsukan, good morning. Naglisod in town is Nora Bunsukan katropang Briggs og na ospital man diyang bana di ay. Unya wa na tay laing kadang pandri sa tuwa sa lokal, wa namgo tay kondri kanang budget sa national na no. Naglisod na. May man to sa una kay naadoy makatabang-tabang ang DSWD na pa.
5: Na.
3: Oo, pero dili jitong pareha tong maka pamaray ka og kanaganing patas-tas ibi
5: mabuhat bago naman po ni itong director so kung ano po tani mga maniid na po tayo kung say ko ano
3: wapag ko kabasag libros paniid anin niya
5: kahit naman po ni
3: kahit na po so Rinaldo Dizon good morning
5: sabay man ni sila sa katong ato ang director sa NBI nga gibalhin na po o asa na pita gibalhin anyway basta kay government employee ni sila bisan nasa ni sila ibutang
3: no? Nasa na to any point in the Philippines pa na sila. Rinaldo Dizon good morning and Leah Manalaysay good morning Tia Alcaraz Karina TCL blessed Tuesday salamat kayo
5: a lovely Tristan, no? Si Lucernas. Tristan White Gulay
3: good morning okay.
5: Si Rose
3: Tubiugap.
5: Pakibot
3: good ni. Ha? Klaro kayo Rose Pakibot. Gibaligtad niya Tubiugap. Pakibot ni. Pakibot. Mo ni bag-o niyang apelyido sa dihang gilisan niyang apelyido nga Rose Paduwat. Paduwat. Paduwat lang to, patuwad ba? Paduwat. Karon pakibot na. Ito, araw ba may mga silingan sa una sa Romars Home Furnishing, mga pakibot to nga family. Regards ko sa mga pakibot family ha. Ginaline Amaro, good morning. And Carlo Torifranca, good morning. Jose Villacorta, also good morning. And Annabel Mandakio. And Ronnie Paz Saplot. Uy, si Ronnie Paz Saplot. Oh. Mayang buntag sa inyong tanan, mga katropa. Gikan diri sa Palawan, katropa mo. Mga katropa na tunin sa Palawan. Si Ronnie Saplot.
5: Taga Palawan nga mga Bisaya. Daghaman po na yung Bisaya.
3: Daghaman
5: po
3: Bisaya dito, no? Ang Palawan is lahi po nilang sinultian ito siguro.
5: Kaya sa parang ang Mindoro yata, doon na po yung mga Bisaya.

0: Manggod.
1: Sa Mindoro. Nasagol na. Liam Manalaysay, good morning. And Jing Pigredo, good morning. Good morning natong tanan diha, mga katropa nato, no? So, unya na po ni ang uban, di mga katropa nato, ng mga nag-greet nato diri karon, ha? Kaya napatay isa ka isgutan katropa ang Bricks, no?
0: Si Jose Mor, si Jose Mor Villacorta.
1: Villacorta, may buntag, ya.
0: Na, na po ang gobyernong YIO. Matibag na po na. Nangataki, ha?
1: Nangataki. Di siya gusto aning matibag. Kaya, di siya matibag og mission, ba? No? Mm. Grabe ni siya matibag. Hayahay, kaya siya karong panahon na,
0: Pwede basta ang sulti sa taga BGMP katrupang Alan na sundin nyo lang ang boss nyo.
1: Follow the script.
0: Ang pinaka-importante din rin, dapat mata sa script.
1: Ang mata focus sa, focus sa script.
0: Sa script lang yun, ha? Ay ginagsimang-simang kay musimang mo, why malita?
1: Matay madayo, no? Ang kini si Sarah o si PBBM ba nga magka-yuguhay na po ni sila sa usag ko sa, no? Magka-ayusay ba?
0: Kinsa mag-uwa nagdahom kung daan na katrupang Alan ba nga doon ay kalinaw na ni sila kay nag-uban ba ni sila kani ato?
1: Naidili gusto ani?
0: Si Abante.
1: Si Abante.
0: Abante, si Risa Ontiveros.
1: Dili gusto ana.
0: Dili gusto kay mag-uban ni sila, bungkag na po ni sila.
1: Kay kung magkasabutan na ining duha, si...
0: Posible nga i-vice niya si, ano, si... Amy Marcos.
1: Posible. Kasi makalusot na po. Basig sulti ni Amy. Bongbong, kapatid ko. Magkaayos naman kayo. Kasi masisira naman tayo. Ngayon na si Bongbong Marcos. Sige lang ka pamulabog sa kuang ako. Adik ko. Niya.
2: Pinoang!
1: Sige na gani ka. Og tambong niya sa rally sa mga kining iglesia ni Kristo niya. Ay mo na po kong gibasahan itong librita ni mo. wala na, no need na. Wala na ni kasaka. Wala rin si istorya daw si Aimee nga to si Ang Iksoon eh. Matod pa niya eh. Isa may ganang istorya na. Ultimo gani si kuan, kaning anak ni Bongbong Marcos ng congressman, si Sandro.
0: Oh, si Sandro.
1: Niundang po si Sandro kay nibalos po si auntie. Tawagan, auntie, no?
0: Magpa, kuha naman yun, magpa-hair follicle test, tapos magpa-DNA test, pag yun.
1: Nagunaon naman ko ito si Sandro at the time.
0: Iksoon. Iksoon ba di siya? Dili.
1: Iksoon ba ni, kapatid kaya ito? Kasi, pag kapatid, kadugo, di ba? Kadugo, dili, ingon o mangunay. So, murabag, dito palang daan, manani pagduray si Sandro nga, tunay kaya na kapatid ito? Gawas yung itong iyahang picture noon nga murag anak sa artista.
2: Pinawa!
0: Gawas na yun noon.
1: Copycat kayo niyo!
0: Saplak siya eh.
1: Niundang.
0: Pinawa! Murag ibubuan og isang abalding ininitubig at pangalan.
1: Oo. Unya, ang una-una narabag ka ng paggawas ato, no? Si kuan po, si Aimee, kaniyon siya nga baliktad rin kaya natin itong tanong niya.
0: Ang ilada to katropang Alan ba kay gitapad magud ilang dagway god niya. Mamaora ang kahait ito, silang mata. Ang kahait silang
1: ang shape yun sa naong yun ba?
0: Ang shape sa naong. Mamaog yun.
1: Kaya kung matigulang ni si Sandro, pariha yun ato niya. Layo na kayo sa kabungbong. Kanya, close friend nila, katagay kumbaga, o kanang, basta kay family friend, no? Ang artista. Anyway, mga katropa, no? Sabi ato ang delikatan pa nga isigutan karong mga katropa, ha?
0: Dirita karon sa kinibang mga lip leaning bitaw nga misopak aning Pax Silica. Kay ang kining Pax Silica makahatag kuno nig 190 ka mga di kalidad nga mga trabaho lagi.
1: Di isla gusto mga na, Pilipino. Kay ang KMU gusto maundang ang trabaho pero gusto og taas og sweldo.
0: Ang gusto nila, katong pangalan nga dapat way mga trabahante parang magsigig rally.
1: Okay, magkagutom.
0: Kay ganay trabaho ang gobyerno kisa may ganahan magrally katong pangalan nga wanay muban sa ilaha way maglagot sa gobyerno. So dapat palaguto nila karon ang mga tao against sa gobyerno para nga magrally. Tanawa ni karon no, di ba? Hinahinay daghan na kay magrally no.
1: Daghan ang rally kay Gladia padugan man nagpusta.
0: Kay nasayod ba mo giunsa nila ni pag pamaagi karon nga sabay-sabayan nila karon si Marcos dutan nila pero ang katong ilaha mga ground kuan ground operator nagsige nag pangalot sa kapungot kunuhay. President Marcos.
1: Lungot-lungot na.
0: Okay, bisa kay sakayan na ni sa mga tabaghak nga na dito nga sige Marcos pangawat diha kay para makarali nami. Mm. Ah, gimingaw nami rally wa nami
1: gigalgalan pag maayo.
0: Nahunong ng among gobyerno sa San Pedro Street sa Davao City, diri sa Mayruha sa Manila. Oh, naundang na. Oh,
1: batay, no?
0: Dito sa Kinibang EDSA, naundang na sila wa nay rally dito.
1: Actually sa ako lang ni katropang BRICS ha, murag karon lang kita siguro pud makapabor ani nga maka-generate tag income unya tapos sa makatrabaho. Galing lang na yung mga side bit issue din na about tapos sa kinayahan, about na po sa mga tubig kung naman pa ang supply, mga na-disperse. Di man siguro napasagdan sa gobyerno kaya mga na-disperse diha. Ang mga panginabuyaan nila diha, kining lugaran ni non-tillable land ba diyan na? Sabot. Kanagaling bakating lote.
0: Oo. So, kining 1,600 hectares nga yuta.
1: Na ila siya nga kuan kana ganing yes kuan siya kanang pang good for farming pero nahulog sa taas na nga panahon ug katuigan wa nagamita.
0: Wa nagigamit kay
1: na ginagmay.
0: Wala na to masay ni katropang Alan no kung maoban ni katong yuta nga gipakamat yan in town sa mga tapasiro ug tubo
1: dito to sa Negros.
0: Dili sa kuan man ni sa kining New Clark City. Sa lugar man ni sa Tarlac man ni.
1: Ay lugar ni sa mga kuangko Japan.
0: Oh, sa mga kuangko man
1: ni
0: siya.
1: Ni.
0: Dito man ni dito itukod kining ginatawag na posibilidad nga matukod no kung matuloy kining Pax Silica.
1: Ang akong hibala tadi, naay mga patubig diha gumikan kay nami basakan. Nami ni basakan sa palibot katropang BRICS.
0: Now, kining 1,600 good kung kuan gyud kung kaayuhan lagi sa mga Pilipino katropang Alan ang kuan nganong gani idalo pa man gud ni kalapad man aning ato mga kayutaan ani Pilipinas
1: nga tagag prioridad din ha
0: ang dugay naman ini nga tuig nga wa na ni gamit ni nantilable man din ini nga yuta nganong wa man ni planuhan na kani ato
1: wa man pud tay mga mag-uuma na karon diyan nabilin siguro gamay na lang kay mga tigulang na mga bata diyan ang eskwela na mag nurse
0: gipalit ni sa gobyerno ni papuy ani ato mga tao nga namuyo ilam si yuta ilam si yuta naman ilam sa tulay ilam sa yuta imo na to ni cemeteryo ni
1: imo na cemeteryo delikado ni
0: anyway no kadlo kani nila katropang Alan no para lang gid nga mahibal-an na to ni no sa mga progresibong pundok mga left leaning nadlok ni sila nga sa pagpalalom sa impluwensya sa US diri sa Pilipinas. Nga gihimo laning kuan taming kining Pax Silica para nga duna sila negosyos Pilipinas ug mailog na pud ang Pilipinas. Puro-puro maglayo ra kay nga katarungan katropang Alan no.
1: Issue lang nila eh. Issue lang. Malibo kuan na nila katropang BRICS kay tung sa China masuko sila.
0: Sa US masuko pud.
1: Sa US masuko pud. Dito siguro sila sa the Netherlands lagi nila ha.
0: Sa Hague siguro, sa Hague.
1: Sa Hague.
0: Di man nato angay siguro nga kadlukan kung ugaling matuloy katropang Alan kay siyempre may naamang gina mga agreement country to country maning agreement government to government man eh.
1: Di man yun na masugot siguro po na ito ang taga DNR kumadaot ng atong kinayahan.
0: Pero si BRICS Flores o si Alan Abae sa makipagkontrata sa Pilipinas murag makipagkontrata sa US murag di po ni layo rapod kayo
1: murag malabo na
0: malabo na. Karon, di po sila gusto nga base no gamito na tanga taming sa US ug China rivalry. Posible po no pero lahi man siguro ang ilahang kuan ani. Pananglitan Philippine US made na cellphone. Asa makampalit sa US o kining China cellphone made or sa Philippine US sa cellphone nga barato
1: dito rapon. Na lang kung palit sa Finland.
0: Finland na lang ko. Finland. Para balance.
1: Naaman tong kuan katong Nokia. Nawala ang Nokia.
0: Pwede ba itong liguuna itong Nokia katong pangalan lagi?
1: Sa kahulog to. Purti,
0: purtindagan na nga bukol nga bana ato katong pangalan.
1: Katong Ericsson.
0: Katong Nokia ba nga katong murag sabon ba nga daghan kay mga bana
1: nga Alcatel.
0: Dahil kay bana na nga bukol ato kay ilabay to sa misis sa ilang bana purtindag ko ang bukol
1: lagi. Baga man to, murang putong martilyo. Karon panipisay man.
0: Panipisay naman karon. Panipisay unya padagkuay. Padagkuay screen.
1: Nganong pag naay mga big project katropang BRICS. Number one din musulod din ng mga grupo sa militante. Ang ako na hibalaan din ha, sa ilarap pong mga gikan po sila ha. Nares leg ingon ato babag committee pero magpa-negotiate.
0: Mapanegosyate lagi.
1: Mapanegosyate.
0: Mabita nang uban nga ni graduar na sila katropang alat na wala guna god niya. Ang kinabuhi niya na aragi sa kalsada.
1: Oh. Kinahalaga wi mga trabaho.
0: Na picture ba ina mga na picture ba ina tawhana ni. Oh, ngano nga magsuot man og magsuot og kanang mga mahalon nga mga
1: support. Lives. Lives. Antay America pero ang suot lives.
0: Kunya magsigarilyo og katong mal. Oh, nya tapos sa magsuot og lives.
1: Lives.
0: Oh. Unya po.
1: Nya, hanis pa yun ang t-shirt. Hanis.
0: Hanis. Gusto kayo manaway sa US?
1: Nya, mukhaon pa yun to sa McDo.
0: Uy, permintin ako to makitaan tong mga amigo na to sa una to sa McDo. Mag-lungo-lungo dito sa McDo.
1: No, pero anti-US.
0: Anti-US kayo. Pero kining McDo, US na. US, gikan na siya sa US.
1: Ilahana.
0: Mano itong ikatingadaan karon. Pero... eh, ang ilalaging kabalaka, kini mga nikel na to, mga minerals na to in short, na maubos sa tungod lang kay himuon tang taming karon sa gobyerno.
1: Imbis kay ma-legalize na ni mga illegal diri nga mga tiga mina na to, kang tropang bricks, no? Duda na mahinom po ta, nga naanis dahil ka na ganing gika-enjoy yan. Okay, kung mag-demand na gining packs silica karon og kana mga minerals like kining nickel uban pa din ni atong mga magamit nila para sila hapon nga mga humanoid robot apil na gudre, no? So ang Mindanao mo kay mabulahan ani katropang BRICS, sige tan-aw na ni sa Minday,
0: no, kapitan ni katropang Alan Bang kaniadto ba ang istorya nga tanawa ra gud, no, gumikan sa tuang sigig mina sa nickel diha dapita sa kining mga bukid na to na nangabungkag na diha dapit sa Surigao. Nakatukod og city within the sea ang China.
1: Limang ka na ang bukid gibungkag kay dito man gituman gitapal
0: ang mga yuta gidala gipalit mas China.
1: Mo kay na nga maglalis na diha sa kanang West Philippine Sea ato ama gyud na. Kay naa man ang yuta nato diha gikan nagpalawan.
0: Balo biya ta nga
1: gikan man nagsurigaw.
0: Gikan pa unsa pa tong tuiga nakasulay kog hakot-hakot og yuta diha katupang alan sa kuan sa Surigao. 2012 pagud to.
1: Grabe pinatagas bukid diha.
0: Pagsulod na ko dito, wala na, patag na.
1: Patag na. Sa pa may patagan ni mo?
0: Ang nakita lang ako dito, usa ka tubod nga ilang gipangga nila kay nasa kining gamay nga bakilid nga di na musugot ang ato mga igsoong lumad.
1: Okay.
0: Ayaw ninyo na hilapti kay
1: kinaiyahan
0: na. Kinaiyahan ka na siya. Pero bungkag na ibabaw eh.
1: Wala na. Ato pa, mga hagdaw po dito na ka dito.
0: Hagdaw na ko dito. Niya kay... napikoy man kay ang 26 per kilometro
1: asa ganitong barko gani ni Dunggos mala dito sa kuan sa to kay manghakot na putog yuta na putog to
0: diri napit sa kuan sa
1: Negros man gyapon ka siguro to sa Surigao ba to natoy na picture nga ang barko gi protestan sa mga locals kay ni dak na sa ilahang kuan ba kay lagi pangandam to nga manghakot og yuta
0: murag diri man siguro to sa may sarangani kay to pangalang katong ni Sayad inisayad nga barko dito ba nga sa Sarangani nadaot ang mga coral sa suko alagi sa mga lumad lagi katong Greenpeace Greenpeace nga napon sila kagulingong barko sige gitong panaway sa gobyerno to nga kaning kuan na nagsigiga panglabay ning basura diri sa Pilipinas pero otro po dito ng labay basura
1: otro po itong nagsigpasayad na mga corals. Anyway, sige lang ato ning daghang pata gustong isumpay ni katropa ang BRICS, no? Pero mag-BRICS ata ha kay ang Pax Silica mga katropa wapag pagani nakasugod sa ilahang isa kalansang daghan na kayo nagreklamo. Daghan na mga nagpasiuna nga mga panglantaw nga posibleng atong inon nga delikado monimona aw naman si Matibag dali ramon na niya rundahon paundamon. Kung ugaling doon na ni mga pagbuda
0: ay lang inyo tanggalan si Matibag pabili lang inyo si Matibag sa NBI kay para pag doon na yung mga radioactive diha aktibo kay ni si
1: aktibo Matibag aktibo siya diha ay di ko na mag PPA pag magrunda bisa pag na-i radioactive. Matibay si Matibag. Mubalik ta mga katropa, no, sa ato nga pagbalik siguro si katropang BRICS ato ning palabigaran kay murag na ay mulupad diha sa inyong mga sakop katropang BRICS.
0: Nalagi mo kuha na po mulabigar mo biyahe ba
1: Oh, mingawan na po na.
0: Mingawan na po ta ni mga 8 ka bulan na po bago
1: 8 months no. Gamay ra ng 8 months kay sawo mong sawo na tag 2 ka tuig yon.
0: 2 ka tuig mo to kanito karon 2 ka tuig. 6 to 8 months man.
1: 6 to 8 months baba na po ka no.
0: Baba na
1: sa barko. Guwapo na kay dali ra kay magababa. Tapoy kay sa dagat mga tropa isa ka tuig ka maglabigar.
0: Puro tubig ko ka ng bungto, di mo makita ang skilid.
1: Oh, makakita amin ka na ganing haya gani, nga murag nasa bukid gani. Mm. Malipay na tana, katulabang bricks, uy, nana, kay nanay dool sa island. Pero layo rin kayo na, ha? Nekasa gani nga, nakikita amin haya, ikaw ay dool-dool na ta sa island, hapit na daw bangga, santil mo rin ito, ha?
2: Pinawa!
1: Ay, mga katropa, sa ito istorya ni Ron. So, balik ta, taon-taon mga katropa sa mga pag-wrap up sa ito, mga isgutanan, human lamang ini. Alas 8:40.
3: Kaklarit sana. Exciting.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands Davao City, M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sigira kag smile.
10: Kaklarek sana!
7: Exciting! Pusad!
1: Suluhan yung mga smile niya.
2: Pinawa!
1: Bahala, Roy. Ganaan, mag-mukot ko. Ha? Ito mga katropa, no? Sa ito ang pagparendi ng mga katropa. No? Ito na lang mga timbawaso ni mga katropa ni ato apon nga ginadelikatan karon din. Ito sa balikan ni makajot mga katropa. Ha? Kaya kagali namang good, no? Namang yung mga nagpasalamat po din ni mga tropa dito ni sa kuan ha o sa barangay sa may New Visayas no ato siyang iskutan ni mga sugang dagitab noon diri katropang Bricks ha kay ang Nordico mga katropa padayon kini nga nagapasuga kini mga lagyo nga mga barangay diya sa New Visayas ulahin nila karon nga napasugan which is good no kay pinagi kini sa sityo electrification program portion nini mga tropa ato din tanawon daw katropang Royce no? Ang kini mga pagpasalamat sa mga katilingban din na katropang Royce ni atong tanawon be okay
11: salamat Nordico salamat sa among barangay captain nga may naminkamot alang sa among proyekto nga kami kasugat nga makabatunog kahayag ang matag-usa ka panimalay nga nahimong beneficiary ni ning tanan daghan kayong salamat yun

0: Okay, dito ni sa may New Visayas, di ay no? Kini ulahin nila nga napasugan under ni sa Sitio Electrification Program. Nganong nahitabo mga katropa nga naalang gihapon ang nangutana, napare gihapon ng Nordic Korea. Actually, wa pa man mahuman ang ilaha ang taong prangkisa. Nya wala man pod nagsulti ang Korte Suprema mga katropa nga panghawa na modya kay naa na ang DLPC. Ang question lang sa Nordico diha mga katropa nga samtang na pa mi prangkisa, so naay portion nga magka-coexist ang duroha. Lamang nasakitan daw sila karon mga katropa kay kini mga brownout din ha karon diha sa Del Norte, diri sa may Igacos, labi na sa Igacos yun mismo. Kaya kung muligar lang daw ang DLPC, pwede ba moingon mo nga paningkamutan na mo nga mapaayos na mo ni dili lang daw lait-laiton daw ang Nordico nga duga ra ba na siya nagnikamot o kana mag-serve din na, no? Ingnon nga ang ilahang poste dilapidated, ngano niya man nagigamit? Ang ilahang kuryente kay obsolete, no? Ngano niya man nagikonekta diha?
1: Pinawa.
0: Kuwat mo kinyo. Kanang himuon gani kang rason katropang bricks daw niya, tapos wa man ay problema nga kamo nakasulod lipay pa manggani ta mga katropa nga naa nay dubli dira nga naga
2: competition.
0: Ang ato ang essence of competition lang ba karon duga na ni nga programa nila ang Sitio Electrification Program. Tanaw ra ko na mga tao diyan nagpasalamat to. Dili man ni pwede himuon sa pribado katropang bricks kay dili man na mo connect diag limara kabuk balay di alcance man sila.
2: Ako ang mangulan ni
0: system loss na daw.
2: Unsay contribution sa kuano? Actually wala tay lalis di karon sa Davao Light.
0: Wala utoy problema niya.
2: Unsay lang negosyo, no? But ang ako lang gikatingad an katropang Alan, unsay contribution niya di karon sa mga taong miyembro sa kooperatiba nga moy usa sa mga contributor, no? Sa pagtukod ana mga poste sa Danico kaniadto nga karon Nordico na.
0: Oh. Oh.
2: Nakahatag ba silang sintabo diha katropang Alan para nga
0: diretso lang take over.
2: Bisa makapalit man lang og pintal anang kulay green nga posting kahoy?
0: Wala man po kadungog og gipalit na nila katropang bricks. Ano oh. Ang ila man ang sapawan?
2: Ang ako ang katingad-an ngano nga sila mo'y nag-operate nga kooperatiba makigatag-iya ani.
0: Wa man pud
2: asa na karon ang atoang kuan di ay asa na man di karon ang atoang Cooperative Development Authority CDA.
0: Natingala pud ko nitong taga CDA atong taga kining energy sana ERC. Energy Regulatory Commission. Wala lagi say may kalabutan na. Sige na, sunod-sunod nga to sa unsay mando sa
2: gagmay ra maghat hinatagan ang kuanggo cooperative god kaysa kaning private ba.
0: Dapat ibalik na lang na sa Energy Regulatory Board.
2: ERB.
0: ERB na. Kaya arang-arang patong ERB kay maka-decision pagtarong. Karon nga nahimo nga
2: ERB commission. Na? Commission. Nang umisyon naman hinoon.
0: Murag priminti matatak sila.
2: Ayaw patong board kay murag wala pa iklaro makita na itong board. Pero karon komisyon na yun hinoon. Ang giapas, komisyon.
0: Ay nako. Anyway, pasalamatan na itong mga tropa nga naabot sila sa mga suok-suok na nga lugar, no? At least nagkapasuga mo din na, no? Malayo mo, samtang naapa mo. Bullseye! Pero mas nindot niya mag-coexist na lang mo diyan para may samok, para na ay naaga ni freedom to choose ang mga tao. Pero masugot man si DLPC diyan para sila pa magandang singgit nga. Musulod me, kaya wala may dapat diyan nga monopolya. Karon inyong pahawaon ang Nordico, di nag-monopolize na. Anyway, mga katropa, ato na lamang kibuwason ninyo ang mga mensahe. Kaya naman tayo oras, katropang bricks.
2: Pabasahon na nato na ito mga mensahe. Si Ginalyn Arcio Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning kaninyo mga taga-Agusan del Sur. Kining Agusan del Sur, medyo murag okay ni dihang napita, katropang Alan, murag bugnaw ni napita po, no? Pinangga ni sila sa ulan dihang napita.
0: Okay, mutimpla diha ang panahon?
2: Mutimpla po, no? Okay, dagandaghan pa magong kahoy, murag wapan nahurot ang kuwan diha, pamutol eh.
0: Yun na, protection na nila mga kahoy siguro diha. Diyan
2: si Ma'am Karina.
0: Ang ipamutol diha, mga Jimilina, Ragpalkata.
2: Ragpalkata, kay tinanom raman po ito po. Mga tinanom sa mga farmer diha, no? Pero kato mga kuwan,
0: mahogan eh.
2: Wala na.
0: Kasi wala na. Wala na yun.
1: Pinawa!
2: Wa magandang bukid. Kahoy pewa. Carlo si James Torrefranca, may buntag at tropa, may buntag po ni mo, sir. Si Ma'am Thea Alcaraz, mayong buntag atubang bricks sa Indalan, amping takanunay. God bless. Salamat ni mo, ma'am. Ma'am Gloria Malala Apelo, Sir Dan Adonia. Okay, salamat ni mo, ma'am. Good morning, Sir Alan Abais. Sir Brice Flores, always listening, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Mayong buntag. Si Josimor Villacorta, naana po ning gobernong way ayo, matibag na po na. Si Sir Joseph Lumarda, good morning katropa. Si Sir Ronnie Peho, good morning mga katropa. God bless sa the two of you. Salamat Sir Ronnie Peho. Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Alan og Sir Briggs. Good morning po nimo sir. Good morning Sir Alan og Sir Briggs from Mawab, Davao de Oro, si Ma'am Emilia Baitan. Kining si Ma'am Emilia Baitan may buntag ni mo diha ma'am taga Davao de Oro ni. Davao de Oro muraga nindot og kuan ang Davao de Oro no kay katong pagbisita ni President Bongbong Marcos gitagaan sila dito katong pangalan og 147 million.
0: Praktikal lang yun na ilaha diha ka tropang BRICS no kay sa karamang good under man kita sa administration. So kung unsay mga tabang din ha, listen up kay magsupak-supak ta.
2: Alangan og di nimo dawaton katong pangalan nga may managa kwarta na sa presidente nga kwarta man sa mga tao.
0: Nya wampos li away diha.
2: Wala sila nag-welcome og away, nag-welcome sila diha kalinaw.
0: Development. Kalinaw og development.
2: Mao ganin ang ingalan si gobernador diha karon si governor Raul Banglo, ingon siya nga lambo ng ilang grupo diha, lambo.
0: Unsa pagkalambo ani mag-away ta?
2: Wa gi lambo eh. Sa away na diha ang kuan sa Bikil katupang alan na diha ang kapobre
0: sa mga tao lisod katupang bris kay daghan kay mga supporter diha sa kay Inday. Pero sa dihang si Mabanglo yung napasabot rin ato adre serbisyo pisa order ta wala tay dapat nga gobyerno maning ato ang lugar diri nga gipanggobyernuhan po ninyo unya tapos na diri ang ayuda gikan sa ato nga national ngano ngano kinsa ba intawoy mubalibad ana. Mabito na ang hitabo po dito sa Cebu kay Barry 4. Si Barry 4 supporter na ni Inday. Di man siya pwede po doon mabalibad. Ang mga tao masukuan na gumulay ang mga development. Mabalibad yung development. Gibutang ka diya para mag-develop tao. Dito magig-away politika.
2: Kaya niya dawato ng di siya magpakitabang sa national government karong katropang alan na Minghoy ang mga
0: Minghoy,
2: tao.
0: Minghoy, oy! So lakton mga tropa, nagsalig diya punta sa itong nasyonal.
2: Sige lang, balansi man eh. Doon ay mga tao diha karon nga medyo sopak nga ni sa national government. Pero nga ito ang local government naningkamot man nga maduol ang ilahang palad nga ito sa national government para po na sa mga tao. Muna'y nakanindot diha katropang alan. So, kunani gini ang kapalaran sa mga politicians. Kay gawayo ni tanawa ra gud ninyo unsay hitabuan ning mga nakigsangka sa gobyerno di ba giduot-duot og todo murag nisulod sa kining akademitang awayanan sa kwan
0: gihimog bingka
2: murag na dito sa kanang ring sa UFC octagon
0: sa octagon di jud kaligtas ya gini ablihan gamay repultahan ana
2: di po kakasaka
0: away na lang jud ka
2: di po kakasaka to kay taas man kay itong ring nila
0: muaway na lang jud ka no choice kay muaway na lang jud ka para kasi makasurvive. Anyway, mga katropa, salamat kay Liam Analaysay, Jing Pigarido, og Pedrito Porol, watching from Mansa, Tagbilaran City. Uy, nindot ra ba ning lugar diya sa Tagbilaran na katropang bricks? Namisigwa pa ko ka ato. Pero dinhan nakasulti dito nga, usani sa mga dapat natong suruyan din na, no? May mga lugar diya nga wa pa kayo na-explore.
2: Tourist destination po daw ko ning sa Tagbilaran, Bugol.
0: Medyo layo-layo rin sa tuwa diri katropang bricks, ba? Jose Mor Villacorta, napod ang gobyernong YIO, matibag napod na. Ronnie Saplot, mayang buntag sa inyong tanan, mga katropa. Okay, ganyan.
2: Si Ma'am Lovely Kulo Sirnas, dayo, mayang buntag din mo, ma'am. Diyan, napit sa may kuan man siya, sa may 76-A barangay, 76-A.
0: Joseph Lumarda, good morning. Nag-abot yung Emily, Emilia Baitan, good morning. And Elmer Curioso Cabillo, Ronnie Pio. Manatay oras, katropang bricks.
2: Manatay oras, mga katropa. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines.
0: Ug alan sa nakiaos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Rana Vice.
2: Kinausap si katropang bricks Flores, magbiling kanyang gusto kamay buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Ug moingon, kamaturan ang
0: Sandigan!
1: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Lina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik sa tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 9:03 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Ini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang sa effective trio combination ng mga produkto sama sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix. Da sikat mga katropa ha, mo gini ang pinakaginapasugda ng mga produkto nga tataki Yes to Health mga katropa. Og karon mga katropa, ambakan na nato ang mga detalye sa ato ang ekstra balitang lokal.
3: Extra, extra balita.
1: Mga katropa, nakatala ang Davao City o gibadaban ang anaa sa 120,000 ka mga individual ang gingong ni dagsa gikan na kana mga katropa sa Davao Coastal Road padulong na sa Tulip Drive hangtod na kana sa St. John Paul II College. Sa pagsaksi mga katropa sa baguhay lang nahuman nga indak-indak sa Kadayawan Grand Showdown. Kusamatod pa kini ka record breaking sa tibuok kasaysayan sa Kadayawan sa Dakbayan na nagpasiugda kung unsa gayud ka sadya uga gipangandaman ang tibuok aktibidad. Bisan sa maong gidaghanon natapos sino ng tibuok kalihukan nga puno sa kalipay ug walay natalang insidente. Pag-usab ang pasalamat sa Davao City LGU ngadto sa tanan nga nahimong kabahin sa tibuok kalampusan.
3: Extra, extra balita.
1: Sa pikas bahin mga katropa lang sa tong extra balita nga regional.
3: Extra, extra balita.
1: Moabot sa 4 ka hydraulic excavators nga nagkantidad og total 28 million pesos ang malampusong na-recover sa mga otoridad humaniini gironda ang usa ka giingong illegal nga minahan sa sitio Sendong, Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City, pasan alas 2:20 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Human batod pa na matikdan ang presensya sa mga otoridad, gilayong nanibat ang mga nalambigit sa illegal nga operasyon, rason nga walay nadakpan ang kapulisan. Ang mga operasyon gilusad kini agig pagpatuman sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 nga nagapakgang niining mining activities nga walay legal nga mga dokumento o dili otorisado.
3: Extra, extra balita.
1: Oras katropa, alas 9:06 na sa buntag alang sa tong ekstra balitang nasyonal.
3: Extra, extra balita.
1: Nagpahayag og kabalaka ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS labot sa natala nga kalit nga pagsaka sa mga emisyon sa sulfur dioxide gikan sa bulkang Mayon. Subay sa volcanic advisory niini kagahapon, ang ginapakitang aktibidad sa bulkan mahimo matud pang timailhan sa posibleng pagbalik sa aktibong pag-ulbo sa crater sa kinatumyan niini nga makapahinabog mga peligro sa palibot sa bulkan. Mahimo sab kining mugrabi pa tungod sa dili maayong kahimtang sa panahon. Di pa hinumduman sa PHIVOLCS ang publiko nga ang bagong hugna sa pag-ulbo mahimong magdala kini og mga peligro gikan sa bulkan nga makapamiligro sa kinabuhi. Lakip na din na mga katropa ang pyroclastic density currents o uson. Lakip na ang paghulog-hulog sa mga bato, mga tipak sa bato nga mahimong ipasirit gikan sa baba sa bulkan ug ang lapad nga pag-ulan sa abo nga mahimong makahatag og grabing epekto sa mga komunidad nga nahimutang sa direksyon sa hangin gikan sa bulkan. Nasayran nga miabot sa 8,393 ka tonelada nga gas emissions ang ginabuga sa bulkang Mayon matag adlaw. Din pinakataas kini nga level sukad nagsugod og kanaog ang konsentrasyon sa volcanic gas niadtong nakalabayng Hulyo 16 ning tuiga. Gitambagan na sab ang mga lokal nga panggamhanan nga mangandam alang sa posibleng paggrabe sa kalihukan sa bulkan o pagbalik sa alert level 3.
3: Extra, extra balita.
1: Matapos ang hanig sa tong extra balita mga katropa. Gi-question sa depensa ni VP Sara Duterte ang paggamit sa House Prosecution og AI, kung artificial intelligence generated images sa nagpadayong impeachment trial. Atol sa ika-16 nga adlaw sa maong taral, nigamit ang prosekusyon og AI generated nga hulagway sa tapon og nga kwarta. Isip pagpresenta matod pa kini sa 125 million pesos nga confidential funds nga sumala ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, posibleng dili kini tukma sa aktwal nga gidaghanon sa kwarta. Pangatarungan sab ni Private Prosecutor Armando Ligutan nga nigamit sila og teknolohiya sanglit wala sila'y aktwal nga 125 million pesos cash nga magamit sa nagpadayong taral. Suporta sab ni prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga isip visual representation lamang kini aron matabangan ang testigo og ang korte sa visualization sa ginaghanon sa maong kwarta. Nasayran nga padayong gituki sa nagpadayong impeachment trial ni VP Sara ang aligasyong anomalya sa paggamit ni ini sa confidential funds sa Office of the Vice President og Department of Education. Ubaw ka to mga katropang naglangkob sa tong ekstra balita ning oras. Alang sa dunong balita og impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media. At tangi kay musunod na programang Centro kauban si katropang Jasper Magonsya ug katropang Juvette Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, ako magaingon. Kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, 10 minutos ang nakalabay sa alas 9.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Klarik sana.
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
10: VP Sara Duterte, absuelto o convictado?
11: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Kadayawan, facts and trivia.
13: Kadayawan! Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
14: Kadayawan!
15: Kada!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Kaklarex, Ana!
18: Exciting!
17: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarix, kay katropa tong oras, 9:50 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

Una sa tanan, dalay ko ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas. May aga, welcome, welcome, welcome sa tuwag at tulong manuna sa mga kingsunan, aga programa ka Santro. Ano ka at gihapon, syempre katropa dire sa XFM Davao 89.1 sa dial sa inyuhang mga radyo. Adlaong Martes kita karon mga kaigsunan na pizza 18 sa bulan sa Agosto 2026. Sentro. Kamusta ba to ang adlaong Martes? Medyo init. Muabot ang kainit sa salud sa balay katropa. Gumikan ka 30 karon naglagiti na ang sugod sa kainit sa haring adlaw. Wala kita usab katropa. Ampig-amping tas ito ang panglawas. Inom ta sa kiniga kapi, health, kapi nga healthy. Aga Santon Gold Coffee Mix mga kaingsuna. Sentro. Labi na sa isutanan ko kayo ka mismo nga magpa danag sa imuhang pamanit katropa. Ikaw mismo tabunon ka. Gusto ka magpaputi pa hamis. Drita inom ta sa kiniga Santon Gold Coffee Mix.

0: mismo sa kininga pagnegosyo. Sidewalk man o baka asa mo nakaplasa sa iyong negosyo. Welcome. Pag-usap mga kaigsunan at ang mga katrupa usap nga aning kasamtangan na asa gawas sa nasod kay Waintaw. No, wa naganahin sa Pilipinas. Na nasa gawas sa nasod katrupa labi sa tuwang panggoberno karon. Nga in town mga kaigsunan, aning kamot po. Aning kamot kung plus-plus ng pagalingan uban ng mga politician diha mismo. No, sa ilahang limbat ni noon. Anong tinuod niya
1: kung hindi
0: ilang mga nakuha na mismo sa kiniga kaban, sa kiniga kagamhanan, sa gobyerno, pinagdanan sa tuaga publiko, mga
2: kaigsunan.
0: Welcome sa tuaga tulaman noon. Paki-like, paki-share sa tuaga programa katrupa. Karong adlaw-adlaw Martes, kumusta ba niyo ang ginahimo na karon? Nagpasalamat sa labaw, makagagaho, mga kaigsunan. Lain na pong adlaw ang gihatag niya sa tuwa, no? Kana palang daan katrupa sa tumpag mata, magpasalamat ha. Before ta matulog, magpasalamat usab kita. Kisa may wain taon ka, pasalamat. Karong adlaw, pasalamat na yung taon mo. Kaya basing katapusan yung adlaw, himbatulang mga kaigsunan, no? Ang importante nga magpasalamat always sa tuang labaw makagagaho.
2: Sentro.
0: Sa tuang motivational quote katrupa, pay attention to whom your energy increases and decreases around, because that's the universe giving you a hint of you should embrace or stray from. In short, katropa, inyohang paningkamutan, nga inyohang bation, kinsaning mga naisgutan, nga muhatag ka ninyo o kadabitong problema. Labi na stress mga kaigsunan. Palibot sa tuang kalibutan, karong katropa, grabe ang kinig stressors, grabe ang problema, trials, uban pa mga kaigsunan. Nagkita sa mismo atong likayan na sila. Ang kukiri makastress sa ako ng individual, kaya grabe si panglibak ni sa kuha. Likayan ako ni siya. No? Kung nga kining individual, makaayo ni sa kuha, kay maayo ang mga tambag o kining mga advices sa kuha, hindi po ko mudikit. No? So yung anak mga kaigsunan. Kay kog direk ka sa grupo sa mga tao nga mga Marites, grupo sa mga tao kada bitaw nga inyong bantayan ato bantayan mga katropa, kung sa grupo sa mga tao ang hisgutan gani tao hawa dia. Pero kung grupo sa tapok-tapok mga kaigsunan ang hisgutan, kalambuan, kaayuhan ug maayong tambag, mustik ka dia, magpabilin ka dia. Tumuntayan ha, kung sa tapok-tapok katropa, unsa man ang tapok, informal, formal, kung ang isgutan isa katao, kana mga tao diha katropa, likay na. Kay mao na ilang mindset, mao nilang character, mao nilang attitude. Pero kung magtapok ta about negosyo, kaayuhan, may panglawas, ako matambag sa inyong katropa, pabilin mo diha. Kay may nang kapadulngan sa iyong grupo sa iyong ginaisigutan mga kaigsunan. Alas 9:24 sa tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang handig sa tuaga Sentro Balita. Ato ni katropa sa Premium D3 Coffee Mix, palambuon na itong kalawasan, palagsikon sa unang adlaw pa lang o ibukara sa adlaw katropa, pinagi sa pag-inom o kinig Premium D3 Coffee Mix. Unang handig sa tuaga Sentro Balita. Mikabat sa 120,000 katao ang mitambong sa Indak-Indak sa Kadayawan, the Grand Showdown nga natala o gipahigayon sa Davao Coastal Road, ang Tuntulip Drive o kinig St. John Paul II College. Subay sa datos sa City Government of Davao, kinina ang pinakadaghan nga attendance nga natala sa kasaysayan sa Kadayawan Festival. Gipasalamatan sa lokal nga pagamhanan ang nagadaiyang government agencies o private sector partners nga nagtambayayong aron masiguro ang malinawon og organisadong selebrasyon. Matod pa nga ang maong kalampusan nagpakita sa panaghiusa sa mga Dabawinyo ubos sa tema kining We Are One Kadayawan. Sa Bigas Bahin, opisyal lang gilusan sa City Government of Davao o Department of Education ang Dabawinyo Disciplinado Module sa mga private schools sugod sa Holy Child College of Davao. Tumong sa programa nga mapalambo ang disiplina, respeto o responsibilidad sa mga estudyante isip kabahin kini sa ilang paghulma ngadto sa maayong pagkalungsuranon. Ang modules gihimo ubos kini sa City Ordinance number 0552 Series of 2024 o naglangkob sa Civic Responsibility, Digital Ethics, Environmental Stewardship og Financial Literacy. Matod sa lokal nga pagamhanan kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa syudad sa paghulma og responsable og values oriented nga mga Dabawinyo. Alas 9:25, nagapagawas ang pag-asa og heavy rainfall warning alas 5 kagalina sa buntag, Agosto 18.

0: So, tungod kini sa epekto sa bagat sa daghang bahin sa Pilipinas. Lalom sa red warning ang pipila ka lugar sa Zambales, Bataan, Batangas o Occidental Mindoro, samtang ubang probinsya sa Luzon o Metro Manila na akini sa orange o yellow warning levels. Ipasidanan sa Weather Bureau aga posibilidad sa pagbaha sa mga ubos ng lugar o sa landslide sa kabukiran tungod sa padayon nga kusog nga ulan. Samtang giyawag ang publiko nga magmatngon o magmonitor sa mga advisories gikan sa mga lokal nga disaster responses offices. Sa Pigas, mahin nagpahibalo ang Cebu Pacific o Philippine Airlines nga padayon ang ilang flight operations bisan sa dili maayong panahon nga nakaapikto sa pila ka bahin sa nasod. Itugutan sa Cebu Pacific ang libreng rebooking o conversion ngadto sa travel fund alang sa mga flights sa Agosto 18 karong adlaw o ugma 19 paingon og gikan sa Manila o Clark. Samtang itugutan usab sa PAL ang penalty free rebooking o travel credit nga valid sulod sa 60 ka mga adlaw. Samtang giawag ang mga pasahero nga kanunay magmonitor sa flight status o gamutugot og dugang oras sa ilang nga pagbiyahe tungod sa posibleng weather related delays. Sa Pikas bahin, nagpagawas o gapahimangno ang FIVOX suman misaka sa 8,393 katulinada kada adlaw ang sulfur dioxide emissions sa Mayon Volcano. Kini ang pinakataas nga emission nga natala sukad Hulyo 16 o nagpasabot sa posibleng pagbag-o sa kahimtang sa bulkan. Nagkabilin sa alert level 2 ang Mayon Volcano o giauhag ang publiko nga dili musulod sa 6-kilometer permanent danger zone. Samtang ipasidan ang usab ang mga komunidad sa posibilidad sa lahar labi na sa nagapadayon ng kusog kapag ulan sa maong lugar. Katapos ang anig sa tuang sentro balita. Nagpahibalo si US President Donald Trump nga magaminusan ang military drills tali sa Estados Unidos ug South Korea kag itumong alang sa posibleng hulga gikan sa North Korea. Matod sa presidente nga ang maong exercises mahimong tan-aon nga inappropriate ug hostile sa kasamtangang sitwasyon sa rehiyon. Ang pahayag migawas pila lamang ka oras sa wala pa nagmagsugod ang nakatakda o gitakdang military exercises. Samtang padayon nga gimonitor sa mga nasod sa rehiyon ang kalambuan may kalamigitan kini sa seguridad sa Korean Peninsula.
1: XFM Katropa.
0: Alas 6:28 na katropa sa tuaga panagubanuban. May gaga, good morning. Good morning sa tuaga katropa nga nagasubaybay sa tuaga programa ga Sentro karong orasa. Kay Sir Randy Santisas listening, good morning kanimo sir.
2: Good morning.
0: May nga pagpaminaw kang King Rodriguez gikan ni Randy Santisas oi. Buntag kay Sir King Rodriguez gikan na kay Sir Randy Santisas, good morning kanimo sir.
2: Good morning!
0: Munda Lapori, may buntag, sir. Salamat kayo sa pagiguban si Rich Palacios. Good morning, sir. Just always listening Sentro. Shout out ko sa ako gasilingan nga namutol sa bulak si Miding Kinyuni sa may tugbok. Oy! Good morning kay Miding Kinyunis, kining ma'am or sir. Kanang mga pinutol dahil an-adresan mo ah. Or nanugo pa ko na. Pakidala sa kining mga pinutol dire kaya mo nang itisok dire sa mo ang ground kay pating lapara pa rin sa mong ground nga way bansanitar sa kining tamang na dire karon. Kay Ma'am Jing Pigarido, maayong buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time mga katropa. Salamat kayo Ma'am Jing. Sa pag-remind always, Monski Aninyon, kwerpo, may buntag din nyo, mahauta. Ayan, salamat. Humanag like o share, salamat kay Monski. Alan Ong, good morning mga ka-XFM. Ayan, good morning po nimo.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Alan Ong. Mag-usap katropa, itong sparring partner as usual as useless. Ay, useful day. Katropang Jovet Espanyol.

0: Maing aga, good morning, buenos dias. Mi amiga, mi amigo. Amiga. Katropang jubit, good morning, gani mo.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Tuesday morning ka natong tanan. Kumusta man ninyo ang adlaw Martes? Oh, hinaot nga okay kaayo nyo ang adlaw mga katropa.
0: Ah, okay kaayo. Inyong pa ni ano, katong vlogger. Ah, okay.
1: Okay kaayo. Sit back and relax kay kami ni Katropang Diyas ang bahala sa inyo. Gunya sa unahan mga katropa, of course. Mm-hmm. Duga nga mahisgutanan Katropang Diyas. Doon na tayo makahinabi unya sa unahan mga katropa.
0: Ayan, Katropang Gadjubit, kumos na yung adlaw Martes?
1: So far, Katropang Diyas, lumalaban pa rin tayo sa buhay.
0: Ah, LL gapon, laban-laban.
1: Laban-laban gihapon mga katropa. Ano siya, LL, luma,
0: laban. Lahi yung unahon na ano? Kamu nga, binuang kayo mga.
2: Binuang!
0: Lahi yung unahon na. Bitawa, katropa, Gadjabet. Ito ang mga kaiso na itong iawagon sila sa pag-inom sa ito ang kape nga healthy. Always, katropa, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, mga katropa, itong Santon Gold Coffee Mix. Aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. No, powerhouse blend kini katropang jazz aron nga masuportahan na ito ang pang-adlaw-adlaw. Of course, doon na ka mga top benefits mga katropa, ma-fight ang fatigue kung kapoy ka itong lawas and boost ang atoang natural energy, ma-enhance atoang focus and mental clarity, and of course, masuportahan atoang daily wellness despite of a very busy lifestyle.
0: Ito pagbalik niya katropa itong magkauban ng Team Davao Action Air, kaya doon na sila shoot for a cause ang ginigya President's Cup 2026 mga kaigsunan. Ikaw katropang jubit na shoot na baka?
1: Hilig man tamo shoot katropang jazz. Ha? Hilig tamo shoot. Kaya gandula biyata na.
0: Ikaw mo shoot o ikaw magpa-shoot?
1: Gel blaster tayo mo, di ba?
0: Oo, okay. Kapoy man kong sigigahumul atong gel. Atong ligin ba?
1: Atong ligin niya.
0: Okay, pag mata na ako, nidag ko na. Di na pwede isulo dito sa
1: So, dili ra kayo nilayo sa tuwa katropang jazz since naging hobby man nato kining airsoft or gel blaster.
0: Napinda lang ang mga unit.
1: Wala na, dismantle na gito.
0: Silang kayo maka-appel taan ipon, makahawid yung tagay katong dahil makabalik tagawid sa mga unit. Bitaw katropa, ang makabalik niya ang Team Davao Action Air sa ilag shoot for a cause kung nga sa isa ta sa kiniga ilang mga partners sa kiniga ang paglusad sa kining initiative no sa kiniga mga grupo mga kaigsuna. So pagbalik, malamas na kabaga pahinumdom oras mga katropa. Alas 9:33 na sa morning.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Oras habod garin niyo sa Windsor.
7: Time check brought to you by.
8: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
1: Exciting!
12: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
1: Kadayawan!
13: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: Mga katrupa, andam na bata sa pinaka-astig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting na topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes. Dini lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
4: Kaklarex sana!
5: Exciting!
2: Naga-broadcast Sentro.
6: Alas 9.39 sa buntag, mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban, programang Sentro. Maayong morning sa tuang tanan. Kumusta man ang mga katropa nato? Ang ganina pa nakasubaybay, labi na sa mga katropa nato nga nagtanong karon sa tuang Facebook Live. Good morning sa inyo, ang tanan. Sa nakamonitor sa XFM Davao, katropa digital. Ingon man sa mga katropa nato nga naminaw karon sa tuang frequency 89.1 XFM Davao. Good morning, mga katropa. Ayan, mga katropa, di na ito dugay-dugay yun. Kaya of course, nato mga bisita din, mga pogi yung kaya ni mga katropa. Diligid ni nato ma... Nangatawa na sila, sir. Diligid nato ikalimod, mga katropa, nga murag medyo maano ta sa ito mga bisita karon. Of course, kauba na ito karon, mga katropa, ang Team Davao Action Air, no? Usa ni sila ka grupo, mga katropa, nga dunay pagahimuon nga shoot for a cause. So atong so taon kung unsa bagid kini, no, nga event, mga katropa, ang nga angay natong suportaan. Ayan, good morning po mga sirs. Welcome po sa programang Sentro, labi na diri sa XFM Davao. Unahon nato si ato ang president, no, sa ato ang grupo, si Sir Tay de Los Santos po. Sir, good morning po. Ayan, kumusta man, sir?
7: Okay lang po.
6: Okay so, ra po. Si Sir Tay de Los Santos. And of course, si Sir Morex. Myrex. Sir Myrex po. Good morning. Sir Myrex Generoso, ang secretary ng Team Davao Action Air. And of course, si Sir Ramon Luisito Villamor, atong PIO sa Team Davao Action Air. Sir, unang-una, no, dili na to dugay-dugayon, since atong purpose karon is mapahibalo, no, mayagyag nga to sa tuwa, mga katropa, ang atuang katuyuan. Unang-una, unsa ba kining atuang ipahigayon nga event, no? Kanusa ba kini og asa ipahigayon kining atuang Team Davao Action Air President's Cup 2026? Unsay mahitabo na sa kinatibok ang event?
7: Actually po, this event po is a shoot for a cause, 7 stages sanction match po. Mm-hmm. So all proceeds po is ibibigay po namin sa House of Hope. Mm-hmm. Yung mga bata na may mga cancer, And at the same time, nag-enjoy kami. Mm. At least nakatulong din kami ba sa mga bata.
6: Sa community. Yes, sa community. Ah, okay. I see. So parang isa siyang activity na may purpose.
7: Yes,
6: but
7: po.
6: Sir, marami din ang kanang medyo ano no, nag-a-ask kung unsa ba gyud ang inyuhang grupo. Unsa ba gyud ang Team Davao Action Air?
8: Okay, so we are a group na we are doing a practical shooting. Mm-hmm. But instead of real steel or totoong baril na ginagamit, we are using airsoft po.
6: Mm-hmm.
8: A replica of yung totoong mga baril. So, mas safer siya and mas economical compared to using totoong baril. So, we are using airsoft for practical shooting.
6: Mm-hmm.
8: Pareho lang naman yung discipline po ng practical shooting ng totoong baril at ni airsoft. So,
6: the difference lang is yung baril na ginagamit. Ah, yung bala.
8: We are using BBs kasi yung plastic BBs. Mm-hmm. So, mas safer siya and mas cheaper. We are doing this po kasi it will develop. First, you will know the discipline na paghawak ng baril. So, mm-hmm. parang totoong baril yung discipline din mm-hmm. namin. And when we say kasi baril, delikado yung pumapasok sa isip natin. So, totoo naman siya.
6: Yung proper gun handling, yes, kasali na doon.
8: Yes po. Actually, ma'am, baril po is hindi siya delikado. Ang maling proper gun handling, yun yung delikado po.
6: Mm-hmm.
8: So, that's why we are learning or tinuturo din namin yung proper gun handling,
6: mm-hmm.
8: Safety gun handling, bago humawak ng totoong baril. Mm-hmm. So, by doing the action air practical shooting, it will develop your gun handling skills, mm-hmm. your safety gun handling skills, para by the time na you are planning or gusto mo na humawak ng totoong baril,
6: mm-hmm.
8: It would be safer po para sa mga gagamit.
6: Kumbaga ready na.
8: Mas ready na
6: sila na humawak ng totoong baril.
8: Yes.
6: Sir, yan po sa kinatibuk ang grupo ninyo. No? How about po sa tuwang ipahigayon na event? No? Kinsa ba ang ato ang mga participants ani nga competition?
9: Actually, ang activities, open na siya.
6: Pwede kini atong gamitan isa, sir. Pwede na lang nato, isibog na lang nato gamay. Ayan. Kaya medyo, maabot ba siya? Ayan.
9: Good morning sa tanan. Balikan ni among activities, open na siya para sa tanan.
6: Mm-hmm.
9: Ikan sa bata pa kids, hantod sa nag-edad na.
6: Mm-hmm.
9: Tapos, kani siya, ang purpose po daan is bonding sa tanan, ikan mm-hmm. sa bata. Actually, ang uban, kauban namo is, usually family.
6: Mm-hmm.
9: Tapos amo ang gina-invite kasagaran especially sa event kay katong family gyud gikan sa mama papa. Actually open siya tanan kay para ma-educate gyud sila tanan about mm-hmm. sa amo ang group.
6: But prior aning event kining cup napa may pagahimuon nga mga series of ining explain sa ila how to do parang anong tawag niyan sir sa inyo ha
9: Before sa amuhang event bali mag-conduct sila og kanang murag safety
6: mm-hmm.
9: safety na ano procedure
6: but doon na yan sa
9: po,
6: venue
9: sa venue po
6: so explain sa ila ha especially yes. Welcome din ba yung mga first timer yung mga wala pang knowledge about yung airsoft na ginagamit nyo?
7: Yes po, welcome po lahat kasi yung purpose naman bakit ginawa namin to na event is ma-educate ang tao
6: mm-hmm.
7: bakit para ma-introduce talaga ang sport po ba
6: mm-hmm.
7: para at least dumami maiba yung perspective ng tao po sa baril mm-hmm. na gan ang baril is hindi po masama.
6: Mm-hmm. Sir, yung sa purpose and cause po natin dito sa ating event, no? Since you've mentioned na yung beneficiaries natin ay yung mga kabataan sa House of Hope, bakit po sila yung napili natin na suportahan? O unsa po yung support ang ato ang ihatag sila after the event?
7: Actually, ma'am, ang work ko po is, ang business ko is photo and video. So,
6: mm-hmm.
7: nagko-cover ako ng different kinds of events.
6: Mm-hmm.
7: It happened last year. Parang may gi-handle yung si Krisha L's events.
6: Mm-hmm.
7: A run for a cause.
6: Oh, I see. So, parang
7: andun po ako sa gitna eh. So, yung mga runners, makita mo sila sa finish line. Kita ko ba na instead mapagod sila,
6: mm-hmm.
7: yung nakita nila yung mga bata ba nasa finish line, parang na-uplift yung ano nila man ba.
6: Oo.
7: So, sabi ko, ako pag magpa-event kami,
6: Parang ingon anak pod na pamaagi. Ano, parang ano din, parang charitable or community purpose kung yes, na may event ang inyuhang grupo. That's actually nice, no? Kasi pipila lamang sa mga grupo karon ang dunay mga ano bitaw, initiative na maghimo og activities for the benefit of others, no? Kaya usually, ato makita is for fun man, especially kininga klase sa game, no? Or kininga sports. Matawag naman gin nato ninga sports, mga sir, no? So, panagsa lang kaayo ang magkandak o gingon aning nga event with the cause. So, unsa pa ba ang pwedeng mahibal ano sa tuwang mga tigpaminaw? Labi na especially, no, gusto nato i-share sa ilaha nganong dapat mo join sila aning nga activity or event.
8: Okay lang po. Actually, yes po, that's a very good question, ma'am. Kasi me and my wife, kaming duha, sabay din na dula, and also si Myrix and his wife and his daughter po kasama din sa game. So practical airsoft ano action air practical shooting po is hindi lang siya pang lalaki, hindi lang siya pang adult. Pwede din siya pang bata,
6: sa tanan.
8: Babae, pwede siya sa tanan. And dili siya lisod i-learn as long as you are willing kasi since ngayon nga nasabi nila na yung grupo namin, yung population namin is gamay pa. Especially this sa Davao. So we are encouraging everybody to join and we are very willing to help them or to train them without any charge. Hindi po kami nag-charge ng mga training sa kanila as long as they're willing to learn and then pupunta sila sa venue kasi we cannot do that sa yung sports sa labas lang ng bahay kasi people might think na may baril,
6: di ba? So
8: we have to do it in a specific place. So pupunta sila doon and then we are giving free clinics naman sa mga beginners po. Paano gawin, paano yung gun safety, yung gun handling and everything.
6: So I see, parang pwede kita maka-appeal ani. Pwede kahit ay. Actually nag-try mi ana kasi naging once hobby na mo diri sa XFM dati pa na ana pipila sa mua na yung mga gel blasters, na yung mga airsoft. And yun nga, medyo na nawala lang sa passing bakay. Wala po mi kabalo kung kinsa nga mga grupo mo ang duulan para mas ma-develop bitaw ang pag-handle. Paano ba siya gamiton? Basta kayo nagtira-tira lang mi ato. So isa na siya, no? Actually, ang kini siya nga sports, nagiging hobby na rin ng the whole family as you've mentioned, sir. So, unsa pa ba nga mga skills ato ang ma-develop? Especially sa mga young ones, sa mga kabataan, unsa ba nga mga skills silang ma-develop pinaagi aning action air, no, nga inyuhang sports po?
7: For me, ma'am, ha, ako, my daughter kasi ako, ma'am, 8 years old. Siya ang youngest sa club namin. So, nakita ko before na hindi pa siya nag-firing. Sige siya, tablet, gadgets, and after like 3 months, ayaw niya na mag-tablet. And then makita mo talaga na eager talaga siya ba to learn. So makita mo yung discipline tsaka pagiging competitive ng bata at the same time matingnan mo yung frustration niya, paano niya i-handle po ba.
6: So parang makatabang po siya physically, emotionally and yes, mentally, no? So makatabang gid siya. Okay, labi na karon pwede ma-divert ilang attention from paggamit og social media to action air,
7: yes,
6: no? So tapos dili pa gid siya delikado kay dili siya tinuod nga bala. At the same time ma-enjoy pod ang ato ang mga kabataan. So that's actually good news, no, sa mga katropa nato nga gusto pod nga naay other hobbies ba or pagkabisihan ng ilang mga kabataan. Sir, dirita sa inyohang mga members, no, unsa pod ang sagad nila nga reason nganong nahilig sila aning action air, labi na sa inyo ha, especially kamo nagtukod jud aning grupo.
8: Sige, ikaw.
9: Bali, para sa ko, ma'am, as a member, dako po siyang naka tuan sa mo, nakatabang kay especially kung naakay kanang anger issues gani. Dako siyang tabang kay makuan mo yung sarili, makontrol. Okay, usually pag naami sa practice, ginapraktisan yun na mo tanan gikan sa among pag-control sa among mga emotions, gikan sa pag-handle sa among mga unit na baril. Tapos unsaon po namo pag-approach among mga kauban. So discipline yun ang number one, yun ang muna ginakuan.
8: Ma'am, in addition, bali, for clarification po, kasi pag sinabi kasing airsoft, yung iba, they will think na yung parang military simulation,
6: parang may
8: kalaban. So sa Action Air naman, we are doing practical shooting, so yung target na we have target boards.
6: Mm-hmm. Yung parang so, ginagawa ba sir yung may timer na mag-shoot mo sa katong mga boards.
8: May mga metal plates na ano tina-target, so humanon mo ang course within as shortest time possible siya. So ganun yung game. So to answer your question kanina, ma'am, number one, ma'am, can consider it as a stress reliever. Yun yung sabi ni Sir Myrex kana, yung anger mo, kasi pagigil ka, paggalit ka, hindi mo talaga matatamaan yung, ang hirap tamaan, ma'am, yung plate. Paggalit ka, it should so be dapat
6: parang magka-focus ka.
8: Yes.
6: Mawala yung ano mo, yung anger issues mo, kaya mag-focus ka na.
8: You have to focus, tapos inhale, exhale bago mo siya titirahin, para tamaan mo talaga. Kasi based on experience, yung nagmamadali ka, gigil na gigil ka, kahit ilang beses mo baril, ang hirap tamaan pag hindi ka relax. So, yun yung isa sa mga things na makonsider mo na nakakatulong. And it also, ayun sa exercise din po. Kasi tatakbo.
6: Kasi parang sa field din sa ginahin mo.
8: Merong stages yung tinatawag namin. So, tatakbuhin mo yan, titirahin mo yung mga targets. Then, syempre, yung may nahabol tayong time, so dapat mabilis din. So, pagpawisan ka talaga.
6: Oh, I see. So, parang pwede na din siya pang exercise, no? Tapos malingaw pa ka. Yes, sir, sa inyohang invitation, no, sa mga Action Air enthusiast nga naminaw karon, o sa mga gusto pa lang musulay or mutry aning sports, unsa ba inyohang ikaingon sa ila karon, o unsaon ba pag-appeal, no? Ato na lang pong ilakbit or pag-support sa inyohang Shoot for a Cause sa Team Davao Action Air President's Cup 2026.
8: So, mag-invite na lang ako. So, we are inviting all gun enthusiasts and yung mga mahilig din sa airsoft enthusiasts. No? This is the very very first President's Cup na i-held natin sa BCD, Indangan, Davao City. And ang kagandahan ng event na to, it is a Shoot for a Cause. So, while nag-i-enjoy tayo sa ating hobby, nakakatulong din tayo sa house, sa mga bata ng House of Hopes na mga batang may cancer. And tawag nito,
6: asa sila pwede mo dool, sir? Ilahang pwede i-contact for registration and other inquiries?
8: Ayun,
7: may page po kami, Team Davao Action Air. So pwede lang po sila mag PM doon. And may magre-reply naman doon.
6: For inquiries sa lahat, yes, na yan po. natanong ng mga enthusiasts. Yes, sir.
9: Bali, open na siya sa tanan. Kung gusto ka dili magdula or gusto lang mag-witness sa amo ang game or sa mga nagdula, open siya tanan. So, invited yung tanan. Family,
6: mag-join.
9: Tanan yun para mas enjoy ta. So, dito po sa amo ang event na ay booth dito nga, pwede mo mag-try o ano, kanang gamit sa airsoft para base dahil maganahan mo, puhon, maka-join mo. At least maka-try mo.
6: But all, yung mga gamit, yung guns are all provided ba, yes, sir? Or mag-bring sila ng mga
7: meron
6: guns?
7: Meron po kami doon ipahiram.
6: Meron na ipahiram. So, pwede na gidaytaan ni katropang dyan. Magkita-kita gidaytaan ni. Pero mga katropa, no, pwede personally i-invite po nata itong mga katropa kaya basi na yung makabisita po niya na sa XFM team. Sir, lastly po, unsa na inyong mga mensahe sa mga katropa nato nga naminaw karon, supporters, of course, mga members ninyo, og sa tanan kinatibok ano, mga donors nga mutabang, no, aron mahimong successful kini inyohang ipahigayon nga Shoot for a Cause.
7: Anyways, ang gina-invite nako tanan na mga club yapo no na mag-join sa MUA. Ang MUA lang mangung purpose ani is i-introduce ang sport and at the same time atong passion gamito nato for a cause na napo tay matabangan, dili lang kay dula-dula lang. At least ang goal nato is managhanta, guapo ang environment, community. Ano lang mga ang gusto na mo mahitabo. The more, the merrier po.
6: So, pwede pa maging member, mga katropa.
9: Moto, ang amuapod na ano, na aim ani na group is ma-educate tatanan, gikan sa bata pa, gwapo ng bata pa, ma-educate na, kung saan pag-unit sa kuan, na ma-educate sila nga, maingon na gitang delikado, dili na siya delikado, kung nalagi tayo saktong knowledge. So, mo na mong aim, para sa ato ang tanan na safety, Jude.
8: Once again, gina-invite na mo tanan ang katong mga mahilig sa airsoft and also katong mga beginners, dili maulo mga beginners, kung naano mo unit, naano mo gamit, pwede nato i-try kasi willing mi mo tulo sa inyo. And for those na wala pa yung mga gamit, pwede po mo try sa ang mga available na gamit dito basig magustuhan ninyo. And for those na mga gusto mo sponsor sa atong umaabot na event, we are inviting you to tawag nito kung to support our activity because this activity is makatabang siya dako sa atong mga bata sa House of Hope wherein nang inhanglan sa atong tabang karon. So this is not just for fun, ita sa purpose na dako siya impact sa atong community.
6: Sir, kailan nga ito, sir, yung specific date ng event po?
7: September 13 po 2026 sa BCD po, Indangan.
6: Mm-hmm.
7: Ang likod lang po siya ng Barangay Hall.
6: Mm-hmm. So, pwede mag-walk-in, magpunta,
7: yes, po,
6: directly.
7: Pwede lang po.
6: Ayan, sa mga katropa nato, no, na gusto mag-join sa Team Davao Action Air Presidents Cup 2026. Open ni siya sa tanan, mga katropa, mapabata man, or ato ang mga katropa na medyo, ano na, bisan nanay, tatay, pwede gihapon mag-join, no? Kay matabangan gihapon sila ni mga sir na kananga, o mga seniors nato na mag-join aning ato ang event. And of course, mga katropa, dili na to kalimtan kasi kini siya nga event is sa Dunay Padulngan, no? This is a shoot for a cause, mga katropa. Ayan, daghan kayong salamat. Atong nakauban karon, mga katropa, Sir Kay De Los Santos, sir, ang president sa Team Davao Action Air. Daghan kayong salamat, sir, sa oras ugigayon. Sir Ramon Luisito Villamor, sir, thank you po. And Sir Myrex Generoso, salamat kayo itong mga nakauban, mga katropa, from ato ang Team Davao Action Air. Salamat kayo sa inyong oras ugigayon. Ugunta, no, maging successful ang event and kita kits pohon sa September 13. Pohon. Centro. Ayan, mga katropa, itong oras, alas 9:58 na ito, nakauban na ito ang mga, of course, mga officers na ito sa naisgutan nga grupo, mga katropa, mga airsoft group, no, sa ka-sports na naging hobby, pwede maging hobby spot, no, sa kinatibuk ang pamilya. So, kung ikaw diha, if you're interested, pwede kaayo, pwede mo mag-direct diri sa XFM Davao para matabangan po namo muna sa kung paano sila ma-reach out aron nga maka-join aning event, mga katropa. And anyway, possible na makasuporta na kung tabang kaayo sa ilahang paningkamot para sa tuang mga beneficiary sa House of Hope. And salamat kaayo, mga katropa. Murag pigado itong oras kay musunod pa ang impeachment trial, no, ni VP Sara Duterte. So atangin ninyo, mga katropa. Musunod na, human lamang aning tuang mga pahinumdum po, of course. So dagang salamat sa mga katropa na itong nakigduyog sa tuang programa karon. Gikan ganina ang alas 9 sa buntag hatod alas 10 ning orasa, mga katropa. Sa mga katropa na itong nagtanaw sa itong Facebook Live, mayong morning og. Daghan kayong salamat sa inyo. Tanayin man sa mga nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction. Og ba na po adlaw, mga katropa, kita-kits nilang gihapon sa programang sentro. Sa ngalan, sa kinatibuk ang persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kining si katropang Juvet Espanyol, sa ngalan sa tuang main anchor, katropang Jasper Magonsa, sa programang Sentro. Kamatuuran ang Sandigan. Oras 9:59 sa morning.
10: XFM Davao, kamatuoran ang Sandigan.
11: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!
15: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
16: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matestimonin niyo, ala nga, nindot yun.
15: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
17: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: ko si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
14: Premium D3 coffee mix.
17: Premium D3 coffee mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
18: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
19: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
20: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong mag-aaral.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Send money abroad quickly and easily with Evolier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
3: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
5: Kaklarek sana!
7: Exciting!

0: FM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Kakla Reksana.
2: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
7: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
9: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
10: Kadayawan!
11: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall o booth nagtanyag og managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local

0: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
1: Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Excited.

0: Kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Santon Blast Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testini po din yun.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: XFM 89.1 Davao City.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Rated PG.

0: Rated PG
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
8: Mga katrupa, andam na ba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw nat ang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: Kadayawan, facts and trivia.
11: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park o Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan o kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park o Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.
12: Kadayawan.
13: Kada.
14: XFM 89.1 Davao City.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, ikaw ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barry Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin Santon Gold Coffee Mix. Dalawang estudyante patay kabilang ang grade 7 suspect sa naganap na pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw.
2: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
1: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control pero baha uncontrolled pa rin.
2: Unang barn parliamentary election tuloy sa Setyembre 14 sa kabila ng nagarap ng ambush ayon sa Malacanang.
1: Department of Labor and Employment o MAPILA laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
2: DepEd pinag-aaral ang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
1: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kanselado.
2: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
1: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
2: Sa balitang sports, CJ Obiena nasungkit ng gold medal sa Poland.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang ang grade 7 student na itinuturing suspect matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanlan ng isa pang nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kaimer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamamaril. Iniulat din na nag-livestream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing customs police chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidente ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para ma-check ang kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam nga ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na manatiling kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nananawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat mga katropa na hindi beripikadong impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
1: Alas 12 sa is ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring na infrastructure projects para matiyak ang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contracts sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM kasabay ng mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na maiwasan ang irregularity at ma-check na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
0: XFM News Nationwide.
2: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saanman sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y maanumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, ngayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Political Analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siyasatin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
3: Tingin ko itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan. Huwag natin kalimutan yung ano no yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
2: Git ni Coronacion, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga leader na kanilang iboboto sa hinaharap.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa ng 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-abuso. Batay sa review resolution ng DOJ, may pensang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault at isang kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nagugat sa reklamo ng 2 babaeng pulis na dating nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa 2 complainant dahil sa mga kakulangan ng ebidensya.
2: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM sa September 14 sa kabila ng ambush sa interim chief minister na si Abdur Rauf Makakuwa. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala rin plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwa at Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang i-deploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos ng eleksyon.
0: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
1: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropa ang 6 na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
0: Breaking news. Breaking news.
2: Sampa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earner sa Metro Manila. Igreet ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa Tripartite Wage Setting Mechanism. Hiniling ng Dole sa Korte na ibasura ang nasabing petisyon na talisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng Korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 na milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto ng edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Hinimok na Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholar sa Dumaguete City na pagbutihin ang kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigay diin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahang makatatanggap ng tig 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Recto na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapo ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet dahil umano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sani Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Department of Education at DA ay piniigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinalalakas ng Department of Education o DepEd at Department of Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon sa ilalim ng milk feeding program ng school-based feeding program. Layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisilbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga dairy farmers at pagpapalakas ng produksyon ng gatas sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela, 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo, at 95.7 XFM Tugiganaw.
0: Balitang regional.
1: Punta muna tayo sa Pagadian, mayigit sa 150 pamilya apektado sa bansa Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
6: Mahigit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampubliko at pribadong paralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyon ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
0: Live report.
7: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegalo City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Itong lumitaw sa ilang Facebook post matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod, kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyales na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang sa kanyang mensahe. Binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang post binanggit na dapat maghanda mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa post na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman sa Cagayan, nakatoon ang interes ng pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilan ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kilala si Senator Mark Villar bilang manunggang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Egayaglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizen sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador. Mula dito sa Region Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counter flow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
8: Agad kumilos ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paunang pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at nag-counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang agarang investigasyon dahil dito nakilalang

0: ahensya. Mula rito sa 104.9 AXFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altay de la Cruz, AXFM News.
1: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Patay ang dalawang motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38-anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road Property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at pauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandawi City nang mangyari ang aksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang imbestigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sani at iba pang detalye ng magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At panghuli, mahigit sa 100,000 pesos. Alaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Culasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
4: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Centro Norte, Culasi, Antique, dakong alas 7:24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Alias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Culasi Municipal Police Station, katawang ng Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Mga katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
1: Katropang buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
3: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAR.
1: Patuloy namang nakakapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Metro Manila.
3: Sumikat pa rin ng araw, 5:43, lulubog po mga katropa, 6:17 ng gabi.
5: Balitang international.
3: Ang balitang international, hatid sa atin ang Suntone Gold. Mahigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Batay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang naapektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mahigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
5: Showbiz news.
6: Ang balitang

0: showbiz, ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muli nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ of Vienna matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Vienna ang 5.91 meters, ang kanyang pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Vienna ngayong 2026, mga katropa, matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ang 30 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo, katropa, August 18, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The secret of health.

0: Battle Plus Gold.
1: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si George, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagkumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulok adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dughan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita og kape nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og asid ba. Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lami siya, wala pag nitukar ang akong asid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maing adlaw mengangkat tropa and welcome na usab na niya itong programa The Secret of Health. Hanya nasab ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Inyong magkauban sa Gapon, pagkatod kaniyong informasyon, alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas sa hilabina sa unsang atong matuldukan kinigay na itong mga balatian. Welcome asa magkakaroon ng lugar mga katropa. Tungod kay live na usab kining atong programa The Secret of Health. Dini sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And kamusta kamong tanan din ha mga katropa? No, adlaw karon sa Martes. Pizza 18, no, nining bulan sa Agosto. Gayod mga katropa, live ang atong programa. Hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. And happy listening sa ato agayong mga avid listeners, mga katropa, hilabi na sa mga taga-Matina, no? Dagantag mga avid listeners din na, mga katropa. And at the same time, avid client po ng Yes to Health Wellness Center, no? Sa mga taga-Turil, taga-Katalunan, o sa pang lugar din higayod sa Davao. Ayan, kamusta po? And welcome sa atong programa The Secret of Health, mga katropa. Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa ato agayong programa. Pinaagi gayod sa 107.1 XFM Tagum, no, hilabi na sa mga taga Mankilam, no, and then dinha mismo sa public market sa Ganti Road. No, dagan na sab kitag mga avid listeners din ha mga katropa sa Tipasa Street, no? Din ha gayod mga katropa paingon og agitawag na tog sentro sa Tagum. May adlaw, kamusta kamo din ha mga katropa? Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 99.1 XFM Mati. Ayan, happy listening po mga katropa and welcome. Kita-kita ang karong gayong adlang Huwebes. So, pila na lamang kaadlaw mga katropa, duha na lamang kaadlaw. Kita-kita din ha sa tuwa gayong Yes to Health Clinic Kamati Branch. No, tungod kay ipahigayon usab nato din ha ang tuwa gayong face-to-face free health check-up and consultation. Regular nga schedule nato matag ikatulo ka Huwebes, no? Kada bulan na mga katropa. O karupit sa 20 adlang Huwebes, kita kids na din ha mga katropa, din na gayon sa atuag mismo nga Yes to Health Clinic Mati Branch sa mga katropa. Magsugod ta din ha, no? Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So whole day, maugayon ang atuang libreng servisyo. So alang gayon sa mga taga Davao Oriental, kita-kits ta gayod ang mga katropa. Happy listening sa mga taga-Bukid noon na di nagpapinaw karon sa 101.7 XFM and 95.9 XFM Jensan. Live sa mga itong programa mga katropa, 91.3 XFM San Franz and 95.7 XFM Bayuga. Bagong adlaw, siyempre bagong oportunidad, ngani ka na ito, ilabi na kung kamo adunay balatian, ayaw kamo kawalas paglaom ha, tungod kay nining atong programa The Secret of Health, atong hatagan o pagtagad, kinigayong mga problema sa panglawas, ato kining hatagan o pagtagad, pinaagi gayod sa herbal, o natural gayod mga katropa. Kinibitang mga simpleng mga pamaagi, pero kung ato lakining himuon, ilabi na kung ubanan na ito kiniog healthy diet and healthy lifestyle, by God's grace and help, pwede kayo matuldukan kini ato ang mga balatian ng mga katrabaho. Usas pinaka-importante, kini ato ang programa, ato gayong ginasubay pag-ayon, kung sa ang mga pamaagi o pwede na itong himuon, na ato malikayan ang balatian. No? Ay permi na ito ni ginapahinumdom, prevention is always better than cure. Mas mayo samtang wapata na igo. No, ado na tay gitawag na tog paglikay, no? Sa gitawag na tog balatian na mga katropa. Okay, less gitawag na tog gastos. Usa na sa pinakaimportante kay nining atong panahon bitaw. No, bisag unsaon na to pag-ingon nga ang tinuod nga kalipay dili masukod sa gitawag na tog bahandi og kwarta, pero Wag matuta sa realidad mga katropa. Dako gitawang kayo gikinahanglan. Wag kining kayong gitawag na tugbahandi. O bisag labi na kining gitawag na tugkwarta mga katropa. Na? Okay, pag muisgot po tag panglawas. Ilabi na sa pagpanambal. Usahay po draba. No? Sa ato ang mga katropa din ha. Nga nung way tambal ginom. Nga nung wala ka undergo medication. Tungod kay kulang sa gitawag na tugga budget mga katropa. No? So aduna junay dakong koneksyon maunang tawon maningkamot ang hilabi na kanato nga mga kabus tawon naningkamot juta nga maampingan nato ato ang lawas mo nang ato ang susihon kini mga simple nga mga pamaagi para gayud maatiman ang ato ang lawas mga katropa ha busa ubanin na sa bako ninyo nini ato nga bagong edisyon bagong adlaw sa ato ang programa The Secret of Health. Pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe mga pangutana no, sa ato agayong text line number na 0909 176 2844. Usbon ko ato ang text line number 0909 176 2844. Huwag ato gayong hatagan o pagtagad kana inyo inyong mga mensahe unya human gayod sa ato ang health information. Oras nato sa Tibuok Pilipinas alas 12:44 na mga katropa. Huwag kining orasa hatod kaninyo. Kauban ang atong programa The Secret of Health. Nadiin kini gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mas gipakusog, mas gipaepektibo nga mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule. Grabe na gayod ka daghan na ang nalipay no tungod sa kaayuhan nga gihatod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule no, nationwide dili lamang din is Mindanao Visayas ilabi na sa Luzon no nagagamit na gayod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule no, tungod lagi kay ilan nakita silang kagalingon sa diyang sila ni Suway sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule na himong dindot judaw ang ilahang paminaw, no? Ang ilahang panlawas na himong hapsay. Tungod lagi kay kini ato ang Santon Plus Gold Osaka Food Supplement. Kung unsa man ang imuhang gibati din ha, ilabi na kung wa kay gibati, edi mas sa dakong ikatabang kinigayong ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Matabang ni mga katropa ha, bisan pa mga wa kay gipangbati din ha, tungod kay musugutag sa dili, wa jud tawoy tao karon nining atong panahon nga din labi nag nagkataas ang iyang edad nga din di jud siya makaangkon o gitawag na tug balatian na bisan unsa pa man ka healthy moabot jud ang balatian mga katropa labi nag moabot na ta sa pangidaron mo nang kinahanglan aduna jud tay hinagiban ato ang Santon Plus Gold usa sa pinakanindot ng food supplement ang mutabang gayod sa lawas para bisan pa man moabot ta sa gitawag na tug pangidaron ana sa gihapon ang pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. No, kung ano na may pagkaproblema sa panglawas, pero ana lang sa gitawag na ito ginagmay, no? Dili ni mga gitawag na ito, grabe jud nga mga balatian bitaw. Labi na maapil ka sa mga uso na nga mga sakit karon na medyo bugat-bugat buts paminaw, no? Maunang anaadyod ka na ito ang pag-amping mga katropa, ha? Okay, syempre, anaarapod ka na ito ang desisyon. Kung wa pa mo kasuway din ha, wa pa mo kainom sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ayaw paglangan, pangita ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga nagunang butika din ha sa inyuhang mga lugar. Available ang atuang Santon Plus Gold and especially sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang atuang Santon Plus Gold mga katropa, available usab kini ug mas gipabrato para gayod maka-avail gayod ang ato agayong mga katropa hilabi na naglisod ta sa ato ang budget ha. Labi na kung ikaw senior citizen ay lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayod maka-avail ka sa ato agayong big discount mga katropa. Available usab ang atuang Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Usa sa pinakanindot no, ng vitamina nga din gikinahanglan sa ato ang lawas. Okay, kinirabang vitamin C. Dapat everyday masudlan jud nato o no, masuplementuhan jud nato ang ato ang lawas o vitamin C mga katropa. Tungod kay usa kini ka vitamina nga din water soluble. Mabot po sabot, matunaw ra siya sa tubig. Ipagawas ra po siya sa lawas mga katropa. Dili para sa bitaw sa ubang vitamina nga din magpundo or matigom sa lawas, magamit na pod sa pipila or sumunod ng mga adlaw mga katropa. So mo nay paghitabo nining gitawag na to ga vitamin C. That is why ang ato ang mga health experts nagaingon, huwag nag-a-advise mas maayo everyday, do not jud tay mga pagkaon nga sagana sa vitamin C, no? Pero lagi kung di po tahilig og mga pagkaon, hilabi na di tahilig og prutas o gulay, amo nang kulang jud tag vitamin C. Amo nang aduna tay sa anton vitamin C, ha? Hilabi na sa mga di hilig diha mo kaon og mga gulay, prutas, pag-inom og santon vitamin C, tungod kay kana gayon mga katropa, gikinahanglan. Ato amo nang gitun-an bitaw kung unsa ka importante ang santon vitamin C alang gayud sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas. Dili lamang pangpalig-on sa ato ang immune system, especially para mahimong healthy ang imuhang absorption, no, sa imuhang lawas, gikinahanglan usab ang santon vitamin C mga katropa. Para sa mga kabayan nato din ha, ilabi na kung ananas pagluya. Okay, bitaw ang pirmi mag-ubo, pirmi mag-sipon. No, aduna po'y kaluyas bukog. Adunay paglisod sa tulog. O adunay pagkaproblema sa memorya. So way kini ato ang alkaline na vitamin C, ha, tungod kay aduna kini dakong koneksyon, ikatabang, hilabi na sa blood circulation, even our brain function, no? Tungod kay our brain, usa kini kaparte sa lawas nga diin na adunay hataas nga level of vitamin C. Ano kinahanglan pirmi dapat nindot na ang level sa vitamin C mga katropa. And of course, piliya ang alkaline na vitamin C para may problema din ha sa imuhan chan. Ilabi na kung aduna kay pagkasensitibo din ha sa imuhan chan mga katropa. Kung adiin na gusto unta kang dungagan or sundan ng vitamin C ang imuhan chan, pero nga nung kaasluman, okay, basic dili po na alkaline na vitamin C ang imong giinom. Na? So piliya ang alkaline base na vitamin C. Mao gayud kini ang ato ang santon na vitamin C mga katropa. Mao kini ang pinaka the best combination and the best duo. Santon Plus Gold Herbal Capsule and the Santon Vitamin C. Available sa butika nga dol sa inyong lugar. Available sa mismo sa Yes to Health Clinic. Pag sa mga katropa nato, no, nga din hilig muinom og kape, ayaw kalimot aduna kita yung mga healthy nga kape, ha? Santon Plus Gold Herba, Santon Plus Gold Coffee Mix and Santon Plus Coffee Mix mga katropa and Premium D3 Coffee Mix. Kini ato ang mga lambian og healthy nga kape. Pag kamo na pag-igo asa inyo ha maganahan din, ha? No? Asa mos mas makaangay. Available man na ang ato ang tulog kakape sa ato ang mismong Yes to Health Clinic. Kunya pwede, pwede pa dyan dito ninyo mismo tilawan, no? Tungod kay aduna po tayo libreng init tubig, no? Natay mga persa siya din na mismo mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. Diha-diha dayon kung gusto mo mga pe, pwede mo mga pe mga katropa, ha? Bisitahan lamang ang ato ang Yes to Health Clinic. Dini kayo sa Tibuk, Davao Region. Aduna kita ay tulog ka branches. Davao City, Tagum City and Mati City mga katropa. Kung gusto ka mong bisita, pwede ka mong mukontak sa ato agayong text line number na 0909-17-62844. Ug ugma, adlaw kayo nga Merkoles. Ang ato ang schedule, ugma mga katropa, din agayon sa ato ang Tagum branch. Busa kita-kits sa mga taga-Tagumenyos. Oga uban pa nga diin nga dool gayud sa tago mga katropa og gusto magpa-check up og libre, ala bisitaha ang Yes to Health Clinic at Tagum branch nga nahimutang sa M Central Building, Ganti Road, tapad kita sa Mr. DIY Palengke mga katropa. O mag-abrido na ang ato ang clinic ugma, no, alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Busa sa mga nagaplano magpa-check up, kita kits ugma mga katropa hangtod na Bernes, ha, o kakauban usab ang adlaw o Domingo. Oras na to, alas 12:52 na. Mag-alang kayo sa pagpadayon itong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sunahan, hilabi na sa ato ang health information. Ato sa ang paminawan, gikan sa atong master control, Sir Royce. Ang maanindot nga testimonya sa Gapon, maghahatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw, aduna gayoy balatian. Atong paminawan.
1: Mayang adlaw mga katropa, live kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Kung saan ganito yung mga balatian?
2: Ako di bati, ato. Para kita nga kung abaga. Ako to. Ako hard. Akong tuhod, bro, lelay.
0: Bro, way kusog.
2: Way kusog.
0: Kumusta man tatay? Sa diya nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa US 12. Kumusta yung pagina?
2: Ay, ayos kayo, eh. Susi sa 15 days.
0: 15 kadlo?
2: Una, dito yung alibyo.
0: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
0: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
0: Kunya ang TL nga ng laylay,
2: wala po. Murag wala yung gaano kayo?
0: Unsay may ngunin mo tatay sa mga naminaw karon?
2: Sa naminaw karon, nagkaparehan ako diferensya sa akong lawas. Kumusulta lang mo diri sa Yes Health Clinic. Kaya nimutang sa Yes Ayes at mag sa
0: Kawayan Red.
2: Kawayan Red.
0: Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka tay?
2: Taga-Limaw.
0: Limaw.
2: Piñaplata.
0: Davao.
2: Davao City.
0: City.
2: Ayan. Davao del Norte.
0: Davao del Norte. So, dagang salamat tatay ha. Ug siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
2: Okay, kayo mo. Testimony po ko.
3: Santon Plus Gold. Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. At sa gihapon inyo makauban, your health consultant si CJ Nidruna. Oga oras na to, alas 12:58 na. And happy listening and welcome ha sa mga bagong abot nato din ha nga mga katropa nga di naminaw karon sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Live kayo dang ato nga programa mga katropa ha. And then kung aduna kamo iabuot nga ipadala nga mga mensahe or ipaabot din atong programa or bisan pa man itimbaya, pwede kayo mga katropa, welcome kamo. No, ipadala lamang inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. Gani, aduna na kita yung mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Standby mo din ha, no? Tungod kay atuan ang basahon unya human gayon sa atuang health information. Sa mga nagatanaw sa atuang Facebook Live, happy watching po mga katropa. Pwede usap ka mo din ha, mo comment ha, sa mismong comment section. Kung aduna ka mo'y buot nga ipaabot sa atong programa or pangutana, mahitungod kayo sa panglawas, so welcome kamo mga katropa. I-search lamang ang atuang XFM Facebook page. Din ha, gayon sa inyuhang Facebook apps mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Mawag ka na atuang XFM Facebook page ha. Ngayon na makita ninyo karon na live ang atuang yung programa The Secret of Health. Pwede usap ninyo bisitahon ang atuang official Facebook page ng Yes to Health Davao Region ng mga katropa. No, i-search lamang ang XFM, Yes to Health Clinic Tagum Branch, no, and Yes to Health Clinic Wellness and Pharmacy mga katropa. Mao ka na ang ato ang Facebook page. And gani, kung aduna ka mo yung mga concern, mga questions, no, regarding gayon sa ato ang mga serbisyo o mga produkto, pwede usab ka mo din ha, mo message mga katropa. Ha? Ala, una na gayon yung punto nini atong programa The Secret of Health. Huwag padayon kita sa unahan. Atong i-padayon ang ato ang natunan gahapon mga katropa, mahitungod gayon sa usa ka pinaka-importante nga minerals. Nga din atong naisayran kahapon nga kini diay adunay dako kaayong responsibilidad, no, sa matag kalihukan gayud sa atoang lawas mga katropa, especially sa atoa gayong gitawag kini og fundamental driver, no, kining sodium mga katropa. Pag muisgot ang driver, buot pasabot mao kini ang tigdala, no, sa mga sustansya, na sa mga pipilang ka mga protina nga din gikinahanglan sa matag selula nato mga katropa, no, and then usa-usab kini sa gikinahanglan na para gayud ma-activate ang ato ang mga skeletal muscles and even our heart muscle, no, sa ato ang brain na communication. Ato ang naisayran kahapon nga ang sodium usa day kini sa gikinahanglan. Gani, ato pong naisayran kahapon nga kinahanglan di ay aduna po di ay healthy ratio. Buot pasabot, mahimsog nga gindaghanon, no? Sa gitawag na itong sodium nga atong isulod sa atuang lawas. Dili porkit nga gikinahanglan ang sodium, magpataka na po tagsulod og sodium sa atuang lawas, makadaot po na mga katropa, no? Munang atuang naisayran kahapon, dapat di ay sa lawas o sa katao kinahanglan naaragyod sa gitawag na itong 1.5 grams to 2.3 grams of sodium per day ang dapat makasulod sa ato ang lawas. Kung atong iagi og a teaspoon or kutsarita, dapat usa ka kutsarita sa usa ka adlaw mao lamang ang makonsume, no, sa usa gayud ka adlaw. Perting gamaya ra jud mga katropa, na mao nang labal permi jud tawo na sobra ang sodium nga ato masulod sa lawas, sa mao nang pila ka tuig mag-suffer jud tawo ng atuang kidneys mga katropa. Ang tawo makasinati na og mga pipilag ka mga symptoms, na mao nang ato pagpadayon karon sa ato programa The Secret of Health. Ato ang hisgutan kung unsay mahitabo sa lawas sa dihang adunay gitawag na tog hataas nga level of sodium. Gitawag kini siya og hypernatremia.
nga din na kini nga kondisyon. Adunay sobra nga pagkataas sa sojom at dinha gayod da sa lawas o sa katao. Gani, nasayod ba mo nga aduna di ay gitawag na to ga short term effects and the long term effects nga pwede gayong batiyon sa usa katao sa deng aduna siya too much or excess a sojom dinha gayod sa gitawag nga lawas ang mga katropa. Atong unahon, kining gitawag na to ga short term effects. Number one, nga pwede gayong batiyon. And commonly, kining gitawag na to ga thirst or pagkauhaw. No, diha-diha dayon pag mabati nimo nga sobra ka parat, no? Sobra ka taas ang sodium sa imuhang gikaon. Di ba kay diha-diha dayon mag-message dayon ang imuhang brain og thirst, no? Uhawon ka dayon, mangita jud ka dayon og tubig ang mga katropa, no? O, tungod kay kana usa ka signal sa imuhang lawas nga diin gikinahanglan ang igong tubig para gayud ma-dilute, no? Or ma-flush out. O, ato gayong mga sobrang sodium diha sa imuhang lawas ang mga katropa. O, muna'y pinaka number one nga batiyon, no? Thirst or pagkauhaw. Ikaduha, aduna usab possible nga batiyon nga short-term effects. Nining gitawag na to ga fluid retention. Ang uban, labi na kung grabe na ka gitawag na to ga loaded ang ilahang kidneys. Tungod kay aduna nay pipila ka panahon nga diin tawon grabe na kataas ang sodium level sa ilahang lawas, adunay gitawag na to nga pangpanghubag or pang panghupong dayon, no? Or fluid retention atong gitawagan ang mga katropa. Pag grabe gani mga kaon og bulad, labi dag makasaw-saw sa suka. Di ba kay unya-unya manghupong din ang nawong, manghubag din ang tiil. Mana gitawag na itong mga fluid retention or edema mga katropa. Cause of excess or high level of sodium mga katropa, no? Pero unya-unya dayon, hilabi na sulod adlaw, mawala na po na siya. Tungod lagi kay short-term effects mga katropa. And then ang ikatulo, kining gitawag na ito gan neurological. So ipasabot ni ini. Muna ningingon ako ganina. Ang uban nga katawhan, adunay batiyon nga pag paminhod, panglaylay, nga din murag adunay magtusok-tusok sa ilahang mga kamot, sa ilahang mga tiil, sa ilahang mga abaga. Gani ang uban na batiyon og fatigue, no? Pagkakapoy, pagkaluya. So kana nga mga sinyalis mga katropa sa ilahan ng mga nerves nga din aduna usay pagkadaot tungod kay lagi ang sodium o kini ang mo activate, no, sa ato agayong mga skeletal muscles, even our nervous system. Pero pag adunay sobra usab niini, grabe usab lay kini og impact mahitungod gayud sa ato ang mga nerves sa mga katropa. O kung ato puta sa gitawag na tog long term effects, no, kini mga short term effects nga din napasagdan gay baliwala lang. O, tungod kay lagi, pila ka oras, pila ka adlaw, nawala raman po. So, giyunahon na nga, okay ra siguro, no? Kunya pag padayon gihapon, kaon gihapon og mga pagkaon nga sagana sa sodium ang nahitabo, maangkon kining gitawag na to nga mga long-term effects. Number one, hypertension. Ang hypertension, pag inani gani, gitawag na to ni siya og primary hypertension. Tungod kay, secondary hypertension, tungod kay ang pinakahinungdan, the irritation of the other organs in the body. Okay, pinakahinungdan nini or main cause is ang kidney, no? Aduna na pagkaluya. Wala na na-manage ang sodium level, wala na flush out sa lawas, hantun ni daghan na sdugo, ni taas ang pressure sdugo, maunang aduna na gitawag na to ga long-term effects of having a hypertension. Kini mga katropa, ha, mao nang i-check jud nato na ilabi na sa mga katropa nato nga din adunay high blood karon, mas maayo inyo adyong ilhon unsa hinungdan sa inyo ang high blood, no? Dili kay basta kay naay high blood, mao na ni doc, no, na ako'y high blood ga inom man kog maintenance na lang, mas maayo jud ilhon nato gani sa ato ang practice sa Yes to Heart Clinic, no? Kung kamo mo bisita mga katropa, ato adyon nang gina-check ang inyuhang mga iris signs, no? Kaya ato anang mahibaluan kung unsa ka healthy ang inyuhang gayong blood circulation, ang inyuhang mga nerves, ang inyuhang gayong mga nerve breath ang tawag na to ana, no, sa iridology studies mga katropa, kung ligon pa ba, and especially ang inyuhang gayong mga blood circulation, and if you have a scarf rim or venous congestion,
Mga loaded of sodium, makita nato na sa inyong mga IRIS signs, mga katropa. Nang ato ang mailhan kung unsa nga klase ang high blood nga naa sa imuha. Hindi mas mahimo pong nindot ang pagdagan sa atoang medikasyon. Amo nang by God's grace and help no sa US2 Health Clinic. Kung ikaw adunay high blood, pwede gayon nato na matuldukan ng mga katropa. Pero wa nato gino-encourage ha, wa taga-advise nga diin na undangan ninyo na pag inom ang inyong mga maintenance. Wa nato na gina-advise mga katropa tungod kay lagi gikan na sa inyong mga doktor. Sila na po'y makaingon nga inyuhan na ba ng undangon o dili mga katropa. Kini ato ang mga pamaagi, pagtabang lamang, pagtudlo lamang sa inyong mga maintenance nga diin na mas mahimong nindot ang dagan sa lawas, mas mo-improve ang paminaw, pinaagi gayon sa herbal o natural nga mga pamaagi mga katropa. Ikaduhang long-term effects of having excess sodium or high level of sodium din sa imong lawas mga katropa, kining gitawag na tog heart stress. Tungod kaya nga sodium, usa kini sa nag-activate sa ato agay yung mga heart muscle. Pero kung aduna po dahi too much or sobra niini mga katropa, aduna po dahi gitawag na tog heart stress. No? Ang imuhang kasing-kasing, grabe na ang iyahang paglihok. Burabi ito na sobraan o activate. No? Ilisod po bitaw ni. Dapat igura ma-activate, pero pag nasobraan kag-activate, mura kag ma-hype. Mura bitog, kung mura bang i-imagine, no? Imuha ni mga practical, pag masobraan bitog activate ang usa ka butang, mura po nag-mag-wild. grabe po na ang iyang pag-dagan. So inana, the same way sa atoang heart muscle, aduna po di ay gitawag na tog heart stress mga katropa. Kung kini kay delikado tungod kay makapataas sa tsansa, nining gitawag na tog pag-atake sa kasing-kasing mga katropa. Ikatulo, brain and stroke risk. Tungod kay ang sodium, gikinahanglan na to have a better brain and healthy brain communication. Aduna gihapoy dakong impakini kung adunay excess or high level of sodium ang mga katropa. Kini makadaot sa ato ang mga blood vessels, amo nang delikado kayo og taas ang tsansa nga pwede gayud ma stroke ang usa ka tawo mga katropa. And of course, pang-upat dili mawala, kining gitawag nato nga kidney damage. Pagkaguba or pagkadaot sa imuhang kidneys mga katropa. Kana bitaw nga taga-adlaw na lang imong kidney magka-problema na unsa na maning lawas nga sige na laman ni og pagawa pasulod og sobra nga sodium no. Gikapoy natawon kog pagawas no kung makastorya pa ni ato mga kidneys mga katropa. Tungod kay ang kidneys mao mo gunitig ang iyang trabaho, mao mo gyud ang tighinlo sa ato ang lawas no. Tigtanggal sa mga hugaw o diha sa ato ang dugo, iyahan ang salaon pinagi sa ato ang mga nephrons. Pag misgo tag hugaw, kauban na dinha ang mga sobra-sobra, sama na lamang nining gitawag na itong sodium. So, madetect na sa ato ang kidneys o sobra man ni akwa ning hinluan. Ang problema kung kada adlaw na lang, makita niya nga pirmi na lamang ni sobra o niya mayong tagamay rang sobra, daghan pa jud kaayo. O niya, para mas mahimong nindot kini nga paghinlo sa ato ang kidneys mga katropa, take note, nanginahanglan siya og enough water supply. Okay, ang pamaagis paghinlo sa kidneys, dili man sa ato ang practical ng mga tao nga din mo gamit tag silhig, mo gamit tag unsa pa nang mga gamito na to para pangtanggal sa hugaw. Ang kidneys, ang iyang ginagamit sa paghinlo, tubig. Timanaan na to na ha. Muna, kung kulang pa dyan ang tao o tubig, edi samot pagka problema ang imong kidneys, unsaon na kung ipaghilo niya, taas na kayo hugaw, taas na kayo ang sodium, maunang adunay pagka-damage sa imong kidney kadugayan. No, sa mga tao nga din na hilig og mga high sodium foods, man ang kinahanglan ato ang isipon ha. Okay, loy, puntawan kayo ang ato agay yung agitawag nga kidneys mga katropa. And the fluid retention, mauna ni kining gitawag na itong edema. Kung adunay short-term effects, nga din inyo nang gibati karon niya, mawala na pinaka pila ka oras, pila ka adlaw. Pero take note ha, possible mahimo gihapon ning long-term effects mga katropa kung inyong igipasagdan. No, mahimo na jud taon na sakit mga katropa, fluid retention, manghubag ang tiil, ang kamot, ang naong. Kunya ang pinaka worst ni ini tungod kay possible adunay gitawag na to shortness of breath. No, maglisod na ginhawa. Hapuon na. Okay.
kay lagi ang pinakadelikado kung musaka gyud ang tubig paingon sa kasing-kasing ay nako po. Mas dakong problema mga katropa, okay? So kinahanglan atong hatagan o pagtagad inyong ilhon, inyong kaugalingon karon, ilabi na kung adaan mo sa mga pipilag ka mga kondisyon na atong gipanghisgutan karon, asa man dito sa short-term effects man. Ilabi na kung anaan na gid, sa gitawag na ito long-term effects, edi mas maayo ang pingi ang inyong lawas. Bantayi ang inyong mga pagkaon nga din ginasulod sa lawas. Basig, taas pa kayo nag-sodium, unya, naana mo sa gitawag na ito long-term effects, naana mo'y heart problem, naana mo'y hypertension or high blood. Ay, naka po, unya, sige, gihapon mo kaon og mga loaded of sodium, edi samot. Saon pagkaayo gayo da sa inyuhang mga balatian na mga katropa, no? Unya, kung wa pa man mo'y mga high blood, wa pa mo'y problema sa inyuhang kasing-kasing, no? Sa mga katropa na to din na, nga din, murag paminaw nila, okay pa ang ilahang lawas, no? Baskog pa ang lawas, pag-amping sa gihapon mo, mga katropa, ha? Kagini ra bang, sobrang sodium sa atuang lawas, dili ra ba ni maghatag dayon o early warnings? Dili ni diha-diha dayon nga diin na muhatag og mga pipilang ka mga symptoms nga nagpasabot nga diin na grabe na ang sodium maliban sa kining gitawag na tog thirst, no, or kauhaw. Mao ni ang pinaka number one man jud, no, nga diin na directly makita na to nga sobra rata sa asin kay uhawon man ta dayon, no. Pero lagi mo inom ra po tag tubig, mawala ra po dayon ang kauhaw, no. Pero kining gisigutan dinhing nga mga early warnings nga din dili ipakita sa lawas kung aduna nay mga too much sodium level. Katotong gipanghisgutan na to ganina, no? Pagka-daot sa kidneys, pagka loaded or pagka-luyas kasing-kasing, no? Pagka-taas gayud sa blood pressure, and then pagka-possible, pagka-taas sa tsansa nga din pagka-guba usab sa kalihukan sa atong brain, and even high risk of stroke. So dili na nimo mabati dayon mga katropa sa dihang aduna nay pagtaas nga sodium sa imong lawas tungod kay hinay-hinay kini nga pagka damage dinha gayod sa pipila ka mga organo. Manang gina-advise, please check permi ang atoa gayong mga pagkaon dinha, no. So how to limit sodium and the benefits of a healthy sodium balance, ato ang hisgutan unsaon usab pag-limit nining gitawag na tong sodium. Hatagan tabog mga practical tips, ha. Unsay himuon nato para gayod mahimong balanse kini gayong sodium level sa ato ang lawas mga katropa. Number one, choose fresh over processed. Kung mas maayo naman lang, available man lang, pilia jud ning mga presko nga mga pagkaon. Ayan ang mga proseso nga mga pagkaon, no? Kung available man lang mas maayo. Pero kung di jud available, hilabinag naa ka sa lugar nga diin lisod jud ang makita nga mga presko. Ay, labi na sa ato abitong kining gitawag na tuga mga trabahante nga diin naas lugar nga walay mga tinanom. No, ilabi na nasa mga kanang mga mananagat, no, mga seaman. Oh, sa panang mga trabaho nga din asa magoy tanom din ha, edi, na makaasar jud na sila sa mga proseso nga mga pagkaon, no. Edi no choice, wa gitay mahimo niya na mga katropa, but as long as nga din available and then kaya man lang nimo makakaon og mga presko, mas maayo pilia ka na mga katropa, no. Sama na lang sa presko nga gulay, presko nga prutas. Unya kung gakaon ka og mga karne, presko nga isda. Para gayon malikayan kining gitawag na to nga mga proseso nga mga pagkaon. Tungod kay lagi ato na ilhan og nahibaluan gahapon nga 80 to 90% of sodium loaded kana mga katropa sa mga pagkaon nga diin gitawag na tog proseso, no? Mao nang gina-advise jud sa atong mga eksperto, number one, para mabalanse ang sodium level, pilia ang gitawag na to nga mga fresh nga mga pagkaon. Ikaduha, use natural flavor. Mas maayo dito tas mga lamas, no? Mga ahos, mga bumbay, mga luya. Kay kana nga mga lamas, mao mang ginay mo palami sa mga pagkaon, ha. Dili kita mo asa anang mga pampalami. Sa pa mga pampalami, mga food, seasoning mga katropa, ha. Kay aduna ginay extra sodium gayod ang mga katropa. Gani ang gina-advise, mas maayo kung muadto man ta or mugamit man tag mga pagkaon din, ha, no, or ato ang ginabutang sa ato ang panimalay, i-check permi, basaha permi ang mga labels
no, piliya ang low sodium or no added salt para mas maampingan nato o panigurado malikayan nato kining excess sodium ang mga katropa, okay? And then reduce sauces, no, and condiments. Kung hilig ka mo gamit din ha og mga soy sauce, no, mga ketchup, mas maayo limitahi, no. Di man pud pwede nga din di na jud ka mo gamit ana, labi na sa mga katropa nato din nang adin hilig magluto, no. Naama jud na pirmi ang mga soy sauce, pero mas maayo ayo pud palabi. No, kay kini bitang uban nakadubo na gani ni gamit nag soy sauce, unya pagkao na naghimo pa jud sa usawan gamit ta pud og tuyo, butang na pug. Butangan na pug unsa na, no? Suka ba ang uban, kalamansi nya butang sili, no? Na dubli-dubli na ayo po, no? Okay, sobra jud tawo na ang sodium mga katropa, okay? Pwede man mo gamit but please gamit lang og mga small amounts ang mga katropa. Unsay benepisyo? No, akong ipahinundong nga na kaninyo kung mahimong balanse, mahimong healthy level ang sodium sa atuang lawas. Kini dakunay dakong ikatabang para gayud aduna kitay normal blood pressure. Strong heart function, healthy kidneys, and better nerve communication, proper muscle movement, and then reduce inflammation, panghupong, panghubag. No? And lower risk of stroke and heart disease. Inana, ka-importante nga din kinahanglan, mahimong healthy level pirmi ang sodium gayod sa ato ang lawas mga katropa. Sodium is necessary, kinahanglan kani gani, it is one of the seven major organs, minerals. No? One of the seven major minerals in our body mga katropa, kining sodium. Kauban na siya sa atuwag yung gitawag nga potassium, the electrolytes in our body, no? So gikinahanglan kini sa atuang lawas, pero kinahanglan balanse, dili jud siya dapat mahimong sobra, no? Kaya kung kini mahimong balanse, adunay dako kayong ikaayo gayo da sa atuang lawas ang mga katropa. Dili pod gikinahanglan nga tanggalon, no? Kaya uban di na mo gamit og mga pangpalasa, no? Labi na sa asin ang uban, di jud mo gamit og asin tungod kay lagi hardlock tawon nga madaot ang kidneys or motaas ang sodium level sa lawas. O, di po gikinahanglan nga tanggalon jud nato na mga katropa, pero kinahanglan balanse lang, ha? Okay? And then syempre, ayaw kalimot sa atong mga katropa din ha pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban ang Santon Vitamin C. Labi na kung aduna na mo'y mga short-term effects og long-term effects nining gitawag na tog high level of sodium, paniguraduhi inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban sa Santon Vitamin C. Kini mo tabang para makarecover ang inyuhang kidneys, no, sa pagkaluya o pagkadaot tungod kay pila ka tuig kadiin tawon, baldado kay siya kay sigig tanggal sa mga sobrang sodium diha sa imong lawas. So paning kamuti, tabangi man lang inyong kidney mga katropa, inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay kini mo tabang para makarecover gayod ang inyuhang kidneys ang mga katropa. At the same time, adunay mga cleansing properties, no? And detoxifying properties ang atong Santon Plus Gold together with Santon Vitamin C, ang atong alkaline na vitamin C, para mahinluan ang ato agayong dugo, edi less burden kini para gayod sa ato ang kidney mga katropa. And of course, para gayod maproteksyonan ang ato ang kinatibuk ang lawas, pag inom Santon Plus Gold Herbal Capsule and Santon Vitamin C mga katropa, available ka na sa ato ang mga butika and of course ang ato agayong Yes to Health Clinic ang mga katropa. Alauna 21 na. And bago ta maghuman ining atong programa, pila na lamang kaminuto ang nabilinin atong programa mga katropa. O gamaw ka to atong dito na human ang ato agayong gihimo nga pagtuon mahitungod sa sodium. Atong hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sila mga mensahe from 310. Ayan, good PM Doc. Unsa man ning akong gibati nga magsakit ang walang bahin sa akong tiyan. Uy, nagsakit ang walang bahin o kining walang bahin sa iyahang tiyan mga katropa. Unsa man ni atong texter, lalaki ba ni or babae, mas mayo atong mailhan, ha?
kay makatabang po na mga katropa para atong mailhan kung unsay pinakahinungdan, no? Tungod kay lagi nagbibog siya unsa man ang gibati nganin aduna siya pagsakit sa walang abahin sa iyang tiyan. So ato pangutanon, asa man na dapit nga bahin sa imuang tiyan, sa ubos ba or sa taas? No, kay kung sa taas nga bahin mga katropa kasagaran, indikasyon ka na nga aduna gitawag natog hyperacidity, or either you have gitawag natog constipation, no, pagka problema din ha sa imuhang tinae, no, especially sa imuhang transverse colon. Gani usahay labi na kung pila na kabulan, pila na katuig nga din pirmi jud na agasakit ang imuhang walang abahin, unya dili normal ang imuhang pagpagawas og hugaw, basig na anak kay kondisyon, no, nga gitawag natog diverticulitis, mas maayo magpa-check up gihapon. Okay, unya kun naman sa ubos nga bahin sa imuhang walang sa imuhang walang,

Tagan o pagtagad pinaagi sa herbal o natural, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dalha ang imuhang result para makita nato personal. Unya ato ang sugdan ng imuhang medikasyon. Unya, mas maayo po, ma-check nato personal kung unsa dyo'y pinakahinungdan, nga nung kasakit man na imong walang abahin. Okay? O, maninag-ingon, taga-asa siya, pero kung layo ka sa Davao, layo ka sa Tagum, o samtang gahulat sa panahon nga makabisita sa ato ang Yes to Health Clinic, pwede ka makainom, sir or ma'am, nining gitawag na tog unsi kadahon sa mangga. Ang unsi kadahon sa mangga, ang imong himuon ana, imuhan ng pabukalan sa gitawag na tog upat kabaso nga tubig. No? Pabukalig dugay, hantod ang upat kabaso, may himong tulo kabaso na lang. Ang tulo kabaso mo na inumon, buntag o to gabi 30 minutos mintras ka mukaon. Himuon ni muna ha, sulod sa usa ka semana. Pero lagi mas maayo bisitahan jud ang ato ang clinic kauban ang imuhang mga ultrasound result na para makita nato. Kini pansamantala lamang pwede nimo ning mahimo para gayud ma-relieve ang pain, no? Dinha gayud sa imuhang chan. And then have warm water every 3 hours. So why ini, no? Starting every morning kanang pagmata nimo. Ayos sa pangapi, ayos sa pagkaon, pag-inom dayon og warm water. One glass warm water mutabang na para matanggal kini mga excess gas, no? Basig aduna kay kabag, hilabin na kung bago na nagsugod. Basig excess gas or kabag rana, no? Or lagi basig aduna kay constipation. Dako nang ikatabang kining gitawag na tog warm water every 3 hours, no, mga katropa. And even kidney problem, especially if you have a kidney stone, unya gagmay ra kaayo. Nagsugod pa lang paghatag og mga testimonya, warm water mutabang pud na para hinay-hinay muhumok katong mga bato, and then i-flush out nato na, hilabi na kung makabisita ka sa ato ang clinic, do na pud tay mga pamaagi ni ana mga katropa, no, ato nang i-detox or i-cleansing, no, imuha gayong kidney sa mga katropa. And then syempre pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, may pinakadabes nga imo ang himuon ron, hilabi na kung wa pa kay panahon nga makabisita sa atong clinic. Pag-inom og Santon Plus Gold at tuwi din ha asa mangka nga lugar, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha, pangita ang tatak istuhan panigurado nga legit yun na ang imuhang mapalit, no, sir or ma'am. Pag-inom duha kapsula buntag o gabi 30 minutos human ka mukaon, mo na'y pinakanindot nga pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay? And then again, bisita ang Yes to Health Clinic kung doon na kay panahon, sir, ma'am, para ma-check na to personal ang imuhang kondisyon. Oras sa alauna 26 na, mga katropa. And last nga atong hatagan o pagtagada from 812, Doc, unsay maayo para sa kusog ba? O para sa kusog ba kay usahay way kusog og kapoy? Dagan salamat, Doc, sa pagtubag. O sa mga katropa nato nga diin na adunay gibati, dinha nga diin kakapoy, no, way kusog. Ay, labi na gayud sa ato ang texter, mas maayo tawag niini. And check nato ang B vitamin level, no, sa inyong lawas. Magpalab ka, gani mas maayo kay basic aduna na po kay mga pipilang ka mga gitawag na itong internal problems, no, tungod kay ang pagkaguba or pagkaluya usab sa mga major organs na ito, usahay kinibaghata gayod o fatigue, no? Pagkakapoy or pagkaluya, mga katropa. Pero kung bago pa na nga diin gibati ni mo ang pagkakapoy, nga murag wa kay kusog, mas maayo ma-check na to na personal, no? Kaya ito ang makita na mga katropa kung unsay mga pinakahinungdan. Unya, kung naka-undergo naka og mga tests, especially laboratory, pwede po nimo dalhon sa ato ang klinika para ito ang makita usab na personal ang mga katropa, ha? Pero for the meantime, pwede ka mo inom og premium D3. Mo na yung pinakadabes sa mga katropa na ito din, ha? Nga din adunay pagkaluya, pagkakapoy, kiningurag, way kusog, no? Kinibang pagmata pa lang sa buntag, gikan mo unta natulog sa tibok kagabi yun, pero pagmata sa buntag, murag kapoy, no? Onya, murag way kusog, pag-inom og premium D3. Adunay na yung dakong ikatabang instantly, adunay na yung ikahatag gayod nga kusog, mga katropa. Onya, sabay pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gani sa ato ang pagtuon din sa
Secret of health mga katropa, ato apo nang natun-an no, kinibitang pagkakapoy, pagkaluya, kining fatigue, especially early in the morning pa lang, adi man tahago ang lawas pero gibati og kakapoy, usahay sinyalis kini sa ato ang lawas nga din adunay gitawag nato nga malnutrition.

0: kulang og sustansya ang lawas. Mo nang ang pag-inom og Sutton Plus Gold nga din sagana sa sustansya, sagana sa mga antioxidant nga atong makuha, kini makatabang sa mga katropa natong kadin adunay gibati nga pagkakapoy. Para madungagan og sustansya ato ang lawas. Para ma-fuel ba, mao na ato ang gitawag nga fuel, na sama sa mga machine, mga sakyanan nang ginahanglan ginagasolina ang atong lawas nang ginahanglan usab og fuel. Pinaagi sa mga sustansya nga atong ginasulod sa lawas, okay? Sutton Plus Gold Premium D3, o ang pinaka-the-best nga combination na para gayon sa atong texter, nga din gibati gayon og pagkaluya. Unya, likay po ka sir ha, sa mga tamis. Pansamantala kay kining mga tamis, gitawag kini siya og kawatan sa mga B vitamins. O, ang B vitamins manggod, take note mga katropa, gikinahanglan ka na para gayon sa atong mga nerves. And syempre, para gayon mahimo kitang kusgan and ligon sa tibok adlaw. Pero kung adunay pagkakulang sa B vitamins sa lawas, maunang usahay luya kay ta, watay kusog, dali ta kapuyon. So wayin, no? Likay ka sa mga tamis, kay kining tamis, grabe na maka ubos sa level sa B vitamins gayon sa ato ang lawas. And ato ka sa atong clinic, tungod kay aduna po tayo mga specific and natural B vitamins nga ato ang gina-advise sa mga katropa. Kawa naman tayo igong oras. Dagan salamat no, sa atong mga katropa, labi na sa atong mga texter and mga viewers, mga katropa. Ugma na usab, mao sa gapong orasa, mao sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa gapong ninyo ang iyong health consultant, CJ Nidruda. Pagka sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas sa mag-aamping ang kanimong maing adaw tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 39 na sa hapon. Atong oras, atod ka nato sa Zanthone Gold Coffee Mix. If feeling drained na katungod sa trabaho, it's time for a cup of coffee that does more than waking you up, babe. Zanthone Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulong ang mga benepisyo mga babe, sama na lamang. It fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity. It also supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giminor kay kunimo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giminor na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, i-give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Mahaligi, uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris.
7: Unya karon, pahilag-hilag ka.
2: X-Rated sa

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you mga babe entitled Kung Malaya Lang Ako by Chris Lawrence. Oh, kasakit pa daw ning kanta oy. Para mapapatanong ka na lang talaga, paano kung malaya ako? Mamahalin mo ba ako? O may paglalaban ba natin itong pag-ibig na to? Enjoy the music mga babe. Balik taon niya totoo sa programang X-Rated.

Kung malaya rin ako para doon sa mga taong gustong magmahal kahit hindi na pwedeng magmahal. Anyway, mga babe, here's another song for you entitled Kahit Isang Saglit. Grabe naman itong kantang to. Parang wala talaga. Hinahamon talaga tayo ng buhay. Kahit Isang Saglit by Martin Rivera. At tangi, balik ang programang X-Rated.

0: Alam una 50 sa hapon mga babe. Dito sa tong pagpanaguban-uban karong hapon ang programang X-Rated. Dito lang gihapon sa XFM. Ayan, maayong hapon sa mga babe na itong ganina pa nakasubaybay. Ganina pa nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban karong hapon. Na kumusta man ang mga babe na ito dito karon nga naka-LL na. Naglingkod-lingkod, naglaray-laray. Oh, nag unsa pa na diha nga klase sa LL. Nagano ka nang naglabing-labing.
1: Pinawa.
0: Ana naglabing-labing lang gud nagakos-gakos lang gud sila mga mahal sa kinabuhi kay hapon na biya no. Naiuban nga ka nang nagpahulay ni mga orasa. Manya minaw dayon sa X-Rated. Maayong hapon sa inyo ang tanan na sa mga naminaw diri karon sa tuang frequency mga babe. Tagsa-tagsa ka mga frequency sa Tibuok, Visayas, and Mindanao na XFM. Kung asa man mo naka-plaster karon, maayong hapon sa inyo ang tanan. Ngunit man sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon isab sa inyo ang tanan mga babe. Sit back and relax kay si Babe Zarina ang bahala sa inyo. Ha? Sa mga wala pa kaila di aha sa mga babe na to ang karon pa naka-tune in sa mga babe na to nga karon pa ginakaliso sa mga angay ng lisoon. Karon pa nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung kauban karon walay lain ang inyuhang babe ng bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Zabrina, mga babe. I-follow po ko rin sa akong social media accounts, Babe Zabrina o baghang Zabrina XFM Davao. Ayan. Kumusta man ka di ha? I hope you're doing well today because Babe Zabrina is doing well also. Kung unsa man ang mga kabugat yung gidala-dala ni mo di ha, babe, ipagawas na na. Ipagawas na na. Sabay ang atuang drama karong hapuna. Kung unsa pud ba kahaning ipagawas nga gibati na istorya sa kinabuhi o gugma ato ang madunggan na subdri sa tuang another episode lahi na pod nga episode sa tuang X-Rated drama. Sa mga babe pud nato diha nga wala pay paniod to ha, siguraduha nga healthy gihapon ang lawas, bisan pa man og we are on a diet or siguro kanang wala lang tay gana mo kaon kay kapoy kaayo, just make sure na healthy gihapon ang lawas pinaagi sa pag-inom, abaga nato og Xanthone Gold Coffee Mix nato ang mga food supplements pud also from Y2H products. And of course mga babe no, sa mga hilig og kape diha, ayaw na mo pagkape atong mga kanang synthetic coffee drin na ta sa kapeng herbal, kapeng makatabang sa tuang lawas. Kumbaga, naanatanan mga babe. Pati siya. Ang gugma niya. Kay palanggaon yun daanin nga kape mga babe. Healthy sa panglawas, so healthy sa pamanit ang Xanthone Gold Coffee Mix. So, sa mga babe nato diha, din na nato dugay-dugay para dili tama short sa oras. Kay I know for sure nga nagahulat mo sa tuang drama karong hapon. Sa mga gusto diha magpaabot sa mga greetings, requests, inyong mga shoutout sa mga loved ones, inyong mga mahal sa kinabuhi na gusto ninyong i-greet karong hapon na i-shoutout. I-text lang na sa tuang text line 0969-333-0537. Matruhon ko babe, 0969-333-0537. Ingon man sa mga babe pod na to, nung gusto magtanaw sa tuang Facebook Live, sumawa pa kakita sa tuang kaanyag diha. Silipan na ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page kay, para makita ninyo si Babe Zabrina. Already na ba mo diha? Natimpla na ba mga kape? Oh! Ay, di na natin ipadugay-dugayon, babe. Gusto na ako nga madungga ninyo. Gusto na ako nga, anang, mapaabot na ito diha sa inyo. Ano? Huwag matambaga na ito, kinito ang letter sender karon. But anyway, no, atos ang i-segue kadali. Sa mga babe pod na ito diha, diha, nga doon na yung mga pinagdadaanan ng mga panahong ito. Oh! Oh, wala mang itao na walang pinagdadaanan everyday mga babe. No? Meron talaga tayong pinagdadaanan. Kasi nga, we are on a journey sa buhay natin. So, meron talaga tayong pagdadaanan. Sometimes, nindot ang dalan nga itong agian. sometimes pod medyo lubak-lubak na apoy times na putol-putol ang dalan nga tuwang agian. But regardless, whatever road it is, as long as magpadayon tagbaklay, hinay man, mupos man, but dili ta mo unda. So if na yung mga burdens, na yung mga kasakit ninyo gibati di akarambe, gusto ninyo tagaan o pagtagadri sa programang X-Rated. Kung naaman mo ay mga problema nga gusto ninyo nga at least man lang magaidan mo no unsa imong buhaton, pwede kayo ipadangat diri sa tuang programa. No, dili na to sahon nga kita ra isa. Kana nga to ang mga problema din nata na solusyonon mga babe. Mas better gyud kung at least man lang no kanang ma-share nato sa uban. Importante kaya sa tuang life kanay someone na willing mag-listen sa tuang mga problema. Wala na yung reaction, so wala yung judgment. Maminaw lang. Gani, sahay, dili na necessary ang tambag. No? Maminaw lang, importante na kayo na. Na kay maistoryahan sa mga problema. Tungod kay nakita nato karon mga babe, na very rampant kayo. Kanabitong daghan na kayo affected sa ilahang bitong mental health tungod kay walay someone na ilahang masturyahan silang problema. So kay ikaw diha abli ang X-Rated sa imuhang problema babe, atuan ang sauan. Saluhan nato na ang problema nimo. No, bisan pa magdo na tayo mga individual problems, atuan ang saluhan. Basin di ay pinaagi ani yun na may matabang no nga ginagmay nga mga tambag na maging guide. Ang dalan, di ba? If you notice ang dalan, lisod kayo agian pag walay suga. So malay natin ang amuang mga tambag diri magsilbi nga suga sa imuhang dalan, di ba? So i-text lang na siya, i-message ang atuang page, kaya ito ang taga-agpagtagad. Anyway mga babe, ato nang isulod. Idasok na nato. Aniya na mga babe, di na nato dugay-dugayan kay I'm sure daghan na nagpaabot sa tuang X-Rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakul! Ayaw paglata sa ana!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni Agmat sa dayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Noel, Noel, ayo, Noel, di pa umu, di pa ko andam nga mabuhatan na ini.
1: Talusan, di pa lahap makunin mo.
0: Ulap, tika. Pero, di pagid ko andam, o ginaot ni makasabot ka na ako.
1: Gloria.

0: niya, ipaunsam na nimo nga di mangyud siya.
1: Ambot nampay. Sahay, baka ingon bi ako nga, wa siya mahigugman akong tinuray. Kaya kung nahigugma pa siya, ihatagutan niya ang iyang pagkababay.
0: Ako pa ni mo, no? Buwagan na nimo si Lori.
1: Pay?
0: Oo! Oh, buwag din na, uy! Unsa? Apay nagang babae niya? Unsa, biya ka?
1: Pero mahal ka na ko si Lori, bay. Nahibaw ka gina, anak. Sige lang, awatan ko. Mahatag na niya ka ng butanga.
2: Nganong gusto magyog kang mubuhat, anak? Kunsa man? Ang ako balang dayang lawas ang imong giapas?
1: Lori.
2: Tubaga ko. Wa ka ba di ay mahigugman akong tinuray? Og ang ako rang lawas ang imong giapas, ha?
1: Dili sa ingon, anak Lori. Ang ako, masiguro na ko nga ikaw ginang akong maasawa. Tungod kinahadlo ko nga mailog ka slain. Mga ang kuno na kong daan ang imong pagkababay. Aron ko mamabdas ka, aw, di ka na magkalangkawas na ko.
2: Di, yun na mauno, Will. Wag ka gina isalig na ko.
1: Lori!

0: Hugga!
1: Ha?
0: Woo! Maura na ang bugtong paagi nga akong nakita, bay. Hugga! Hugga na siya! Hugga slurry ba? Nya, kung mahupog na gani, pasagda na lang kaniya kung unsa imong buhaton ngadto niya.
1: Mao ba, bay? Sige, ako nang himuon. Akong imbitahon og inom si Lori.

0: Kubog na mo, Conwell. Di na kumuinom.
1: Kaya nalang kong last. Kaya mo rin tagay, oh.
0: Di na yung Conwell. Mauli na ta.
1: Kaugod,
0: pero... Kubog na ko.
1: Wala na ta ko sa...
0: Di na lagi ko. Uli na ta na.

0: Ihatid ko ni Masamo. Eh, di na kina ko kaya. Di na ako mada.
1: Kaya nagigabala ka. Ako lang ibahala ni mo.
0: Sige, sige, tana. Manakay na ta.
1: Agakon lagi tika. Dali, dali.

0: kanyang sa maning bay nga itong gianhe.
1: Sa ako ni Tia, kuhay nagpuyo din eh. Mm. Kaya doon sila puyo sa Cebu. Kami rin ang nanimpyo din eh. Huwag tao. Sulo na itong kay kayunan.
0: Noel, Noel, on sa bak patugon ko. Noel.
1: Ayaw
0: lagi. Dili ko, dili ko.
1: Dili ko. Ayaw paghilag.
0: Dili lagi ko, dili ko.
1: Stay, matungkat sa'yo.
0: Dili ko.
1: Madunggan ta silingan, ilom!

0: Babe Sabrina, may tagam na ko at tong hitabuan. Nahadlo ko at to kay basig dunay nakadungog sa pagsinggit ni Lori. So kadad to, wala na ko mo attempt o hilabot niya. Tungod kay dili mangyud siya gusto. Hangtod nga sa pagpanglabay sa mga adlaw.
1: Nounsa man ka?
2: Ha? Nga naman di ko.
1: May problema ba?
2: Wa man. Nga naman di ko.
1: Basta, lain kay kag panglihok-lihok na baguhan ko.
2: Imura nang huna-huna eh. Tana na, manimba maka ta. Mangadto na ta.
3: Onsa naman ka, Noel? Wa na kay plano mangita og trabaho? Sige lang kag standby do. Nabuang naman ka na imong uyab.
2: Mama saboy.
3: Mama saboy. Pitaw. Tanaw ba yun ako, no? In love kay ka ng Lori. Kung matintal mo, o na mabunga ang inong himoon, mangalak si Lori. Aun sa man, may ikabuhi ka na.
4: Ma. Ay, sakto na si mama ni mo.
2: Ma.
4: Paningkamot na oy, Noel. Ay, pagsigig, salig na mo. Kay Igo, nagyo na to ang atong kita sa trabaho. Gamay rin kong income. Mamapangita ng panginabuyan.
2: Ma.

0: Sakto masab si mama ug papa nimo.
1: Lore.
0: Pangita nagtrabaho. Unya, magtigom na. Di ba plano nimo nga magpakasal ta? Duha ka tuig gikan karon?
1: Oh.
0: Sugod na og tigom. Aron ni kasal na to, wa nay problema.

0: Uy, Noel, ayaw lang din, naunsak naman. Uy, di ba nagsabot na yata, ha?
1: Ano ka ba, ano ko pog niya?
0: Hilom di ha. Doha pa ka to, igikan karo ng atong kasal. Maong ay sige binuang di ha. Giing na nati ka. Nga gusto kong berhen pa kung nga dadun ni mo sa altar sa kami niyoon.
1: Lore!
2: Mao ba? Nakakita na ka og trabaho sa syudad.
1: Uma, janitor?
2: Oh, kamaayo man ana.
1: Pero ato ko dito mag-abang og boarding house ma. Ilisod kayo, manguli-uli pa ko din kada adlaw. Kaspliti?
2: Aw, ikaw ang mag-igo.
0: Tagsa na lang di ay tamakita.
1: Kini akong gibuhat, Lori. Tungod din sa ako mga plano. Tungod din sa akong gugma ni mo.
0: Nakasabot ko, Noel.
1: Ayabay ko, Elise. Please. Love kita ka.
0: Mahal tasap ka, ayok ka, Noel.

0: Noel, Noel, nanakasap niya na. Unsa pa, Noel?
1: Noel, kanya ko, mana ko. Ihat akong kipangayo. Usan lang katuig atong kipaabot o makasalata. Please, ginin akong kipangayo. Ipamatuod ako nga mahal sa puni mo. Please. Noel. Noel.

0: Mo din di ka makisex na ko. Lado kang may bawaan nga di nakabirhin.
1: Napuang ka. Huwag kong masugot ni mo nga imong angkuno na nga akong pagkababay. Tungod kay gusto kong birhin pa ko ni mong pakaslan. Birhin pa ko. O ikaw ang nakauna na ko.
0: Kung birhin pa ka, ganun huwag ka mamagdugo, ha? Tubag ako! Tubag ako!

Babe Sabrina, moni karon ang dako kaayo na akong problema. Kaatrason ko sa among relasyon ni Lori. Tungod kay wala manggod siya magdugo. Og ang akong mga pangutana, mao kini. Nganong wala man siya magdugo, babe, sa dihang ako siyang nakuha? Dili na bagyod siya virgin? Angay ba nako siyang buwagan, tungod ana? Love nako si Lori, babe. Pero naglibog ko sa mga panghitabo. Unsa mangyod ang angay na kong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat inyong magtatampo, Noel.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanueva, taga Purok Punana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panud dako kay katabang sa kuha.
2: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanthon Plus Coffee Mix.
0: Zanthon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag-turbo.
7: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Zanthon Plus Herbal Soap
11: para sa maputi nga panit,
9: mahamis nga kutis.
11: Zanthon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.
0: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Zanthon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Zanthon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
0: Zanthon Gold Coffee Mix. XFM.
1: XFM.
14: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

Alas 2:28 na sa hapon, mga babe. Welcome! Gihapon rin sa programang X-Rated! Inyo gihapon kauman, Bae Zabrina. Kumusta man mga babe natin din kanina pa nagpahipi. Oh, ay, kalagot lang din sa tuwang. Ato ang storya sa kinabuhi o gugma. Anyway, mga babes, sa mga babe

0: Ano ang karong panahatsunin? Maayong hapon sa inyong tanan. Labi na sa mga babe na ito, diha nga nagpiyong-piyong na ang mata. Lami kayo ipiyong karon babe, no? Kanang ang mood ba? Lami kayo ka nang magpahulay lang bitaw. Especially with all those devastating news nga na dawat na ito. Gaganina mga babe. Medyo naghatag dyan siyang kabugat sa ito akaroon. So please paginyohang security no sa tagsa-tag sa mga lugar labi na gyud sa mga tunghaan, and please make sure gyud ang safety and security sa tuang mga kabataan labi na pag malayo sila sa tuha or naa sila sulod sa school premises. Medyo ano siya, medyo makasad sa mga babe kay ang school manggod giisip nato nga second home sa mga kabataan, and then all of the sudden murag makulbaan na ta nga musulod sila sa eskwelahan tungod sa mga recent nga mga panghitabo, no, mga incident na dunay school shooting, school stabbing, medyo makahatag siya kakulba, no, but I don't know, no, for some, pero para sa ko medyo bugat ang ato ang hapon karon. Anyway mga baby, kay nato magpa-apekto sa mga ingon ana. So sibog ta diri sa tuang letter sender si babe. Ay, na lang dyan ko ani ni Babe Noel. Kalami lang ko si Un sa bugay. No, Babe Noel, sa walay pabor-pabor, alirag ko diri, babe. Si Un dyan ako na imuhang bugay. Anyway, babe. Si Babe Noel, ugihang uyab nga si Lori, no? Si Babe Noel, gusto naman nga makasal sila. Pero gadali, good siya nga makuha ang virginity ni Lori. Okay, ni si Lori, sige, balibad. And then, after their first night, naingon si Noel nga wala daw nagdugo si Lori, and then he said nag-assume siya na dili na daw virgin si Lori. So asa man si buhaton ani mga big? Tabangin ko ninyo tambag ani big kung ako makusian gid. Ayan na natay caller sa Picas linya, mahayong grabe sa mahayong hapon. Eh mahayong hapon babe, kumusta ka diha, asa ka nakaplas sa kusuga sa grabe ang manok nimo ang nitagbo sa ko abe. Mahayong hapon.
1: Yes, hello, isang magandang vibes of Reyna.
0: Ayan, hello sa iyo diha, Babe Marvin, dari sa may Bunawan, Davao City. Babe Marvin, kumusta imo ang hapon karon?
1: Okay naman akong hapon, babe. Ikaw, babe. Gusto naman yung hapon, babe.
0: Okay lang man ko, babe. Pero kailangan na akong pag-aruga o pag-atiman karon. Kaya I'm very sad.
1: Ay, nagkasad-sad. Mawa yung kagwapa na, babe, kung mag-sad ka.
0: Mau ba? Bitaw, babe Marvin, ayaw, no?
1: Ayaw kayo kasad kay oh. Mawa lang yung mga pagkagwapa.
0: Gani, di na ta mag-sad-sad. Uy, bahalag sa kita tong dughan. Smile, gihapon ka. Di na ba kakuan na madala sunod sa kuan dito sa institution? Di na ba kakuan na nga madala ana dito somewhere down the road kung ano, kung magsigira kog ngisi-ngisi, babe, bisag lain akong gibati?
1: Di na bugay lang may istorya kung madala ka sa somewhere in down the road, babe, kung magsigi kang yaw-yaw nga wala kayo ka istorya. Mag-smile lang ka, smiling face lang ka.
0: Smiling face lang.
1: Kuan kun ay lang pagkasabi kung unsa may problema lagi lang pud sa smile smile good hindi lang ang katawa kag gusto
0: murag ako ang gitambagan mga babe. Murag ako ang natambagan. Anyway babe, natod langan-langan ni siya babe, no, kay nagpaabot si Babe Noel sa imuhang mahiwagang tambag. Unsa may katambag si ani babe? Ang ayan ba daw nga bulagan niya si Lori og ingon ana ba daw na pag dili na virgin nga dili siya magdugo ana babe.
1: Para sa mga babe, no. Grabe parman po babe, kung tinuod man nga nahigugma ka. Ma-virgin man o dili, dapat kung nahigugma di ka niya andam di po ka sa tanan, di po kay nahirabdan mo siya, wala nang dugo. Basig taggamay siya, tagbadiday, babe, buwan nung wala na dugo. Isa pa, gusto man po doon ni Lori nga, gusto ni Lori nga, maatag ang, makuha man niya ang virginity, at least virgin pa siya nga, mahatod sa altar. Mga ganito nga, nahatag na ganyan niya, may kontagin nun siya nga, dili na nun virgin, kung buwang mo siguro na si Noel, eh.
0: Anda, grabe kayo. Murag nagid. Murag na adyo kay gibati, liha, babe.
1: Lori?
0: Mm-mm.
1: tinod ang dili tinod ang lagot kay kay porkit nga nakuha na gyud niya ang dili virgin binuang man porte ang amping kay ni Lori sa iyang virginity niya tapos karon nakuha na nimo maingon kag dili virgin kay wa nagdugo.
0: Oh, lamik ko si on no.
1: Dili man sa tanan nga kung magkuha nimo magdugo dili mo ang uban magdugo ang uban dili po. Dili man dili gud nagugma ihabi boy kay kung gugma pala nga uban mga ni dia bisag si pangilma mangani bisag dili na kay virgin andam ba mga sila mahigugma kana panahon nga nakuha na gani niya pa pabuang-buang dai nga dili virgin buang-buang mo sigurado sila mo ilay alam eh
0: kalma kalma kalma oh kabalo ko gibati pud nako na imong gibati karon kana lami nag
1: babae na daghan kay ang mga babae nga naminaw ang sa programa ba yan kasi kay nga sige nga na
0: kaya gani lami ko siguro ng bagtak. Pero anyway no, sige, at least nagaida nato si Noel unsa iyang buhaton ani karon babe. Kay mo mo pud na iyang gi katuyuan nga nung nagpadala siya og mensahe diri is para magaidan siya kay somehow mangu dili man pud mabal-an no, so sa katao ang tanang tubag. So at least na ay guide, 'di ba? So salamat kayo sa imong advice, babe Marvin.
1: Basta ako kwali sa bibi padayon lang na kung unsa may kuan nagtuo man kang dili virgin kung ikaw magi nakaangkon sa iyang pagkababae. Bato di po na gugma di ka niya yung porque tingin na ganyan virgin mo pa yung inga naon.
0: Ayan. So ipadayon niya iyang pagigugma nga tinud-anay nga ito kang Lori og dili na hunahunaon kung virgin ba or dili no kay kung mahal niya gid ang maong tao.
1: Dili man na mabase sa virginity sa babae nga mabase na da kung unsa ka mahigugma para kay Lori.
0: Correct. Correct ka talaga dyan, babe. Salamat babe Marvin and salamat po sa imong advice ngadto kang Noel no. I hope na naka-guide to sa iya kung unsa ang buhaton. Babe, amping di kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwa mwa chup chup.
1: Exciting.
0: Grabe. Baka panlimbout balahibo mga babe. Di taga basta-basta. Ayan, another caller sa Picas Linya. Hello, babe. Maing hapon.
2: Maing hapon, babe Sabrina.
0: Ayan, maing hapon sa'yo mo diya, babe Fatima.
2: Yes.
0: Oo, di ba? Alam na eh. Babe Fatima, kumusta man diya sa'yo mong nahimutangan ka ron?
2: Yes, ako nahimutangan sa amuang lugar. Didiinit ang panahon.
0: Oo, pero mas init gid inyong relasyon.
2: Oo, oh, mas init gid ang among relasyon.
0: Ah, lagi yung dango nato ni. Ay, dango nato.
3: Easy, easy.
0: Bitaw, babe. Oh, bahalag init. Basta importante kay ano ka nang mas init gid gihapon ang relasyon. Init ang panag-uban-uban. Sana all. Babe, on sa imuhang ika-advise, ikatambag sa tuwang letter sender si Noel kay murag marami ngayon sa mga nakikinig natin ang medyo nakurat ngayon ana de ang dagan sa iyang storya sa kinabuhi o gugma.
2: Dili mo na siya, dili mo na siya maingon nga ang babae, dili si Virgin. Eh, nanay o bang babae nga Virgin, Virgin lang sa isa kalalaki nga dili ko siya maglugo. Oh, ang ako lang i-advise kang Noel na dili na lang ko niya buwagan ang pinigugma ay nagkahigugma ay lang silang duha.
0: Kung tinuod ang iyang pag-love, no? Nga, dili niya tanawon tong unsa tong imperfection.
2: Love ka. Kung tinuod ang iyang pag-love ka, babae, dili na lang ko niya kung ano, no? Kaya nung may gumaon. Okay. Listen mo na ngayon siya nga, ulay gugma. Tapos, dili, virgin. Ngayon po kayo na, eh.
0: Baga kaluoy lang sa babae. Igo lang gipagian.
2: Ako lalo mo ganit. Bibi Sabrina nga. Kung pag pumimitago na mo, hindi ko sa virgin.
0: Ano sa ta? Ano sa ta?
2: Wala ko ganit. Nagdugo.
0: Wala ni ay. Actually naman good na yung mga reason nga nung wala. So dili gid ta maka-jump into conclusion na ingon ana ang rason no katong but pasabot ni Noel.
2: Oh, no pa pili sa mo kung kon pa rin. Ay di naman ka-boyfriend.
0: Mhm. Ayan, so unsa gid iyang dapat buhaton karon babe, iyang pagpatabang, bulagan ba daw niya, ipadayon ba daw, or unsa iyang buhaton ani karon?
2: Dapat ipadayon lang ang gabi niya kay kapit mo gaya
0: siya. Mm-mm, sa katuig na lang.
2: Iyan lang kung pamatod ang kung dili ko din. Bugo, hindi di ako na. Lumitan yan, turugo. Lumitig ko, hindi ko na.
0: Tama gid na. Turbo gid ang solusyon, no, para makita ng mga dugo. Anyway, babe, salamat babe Fatima sa imong advice, no, kay Noel sa tuang letter sender karon. Greetings nimo ay si Babe Marvin, ginawa na naka-greet. No, nagbabay na mi.
2: Marvin.
0: Oo, wala na siya naka. Oh, ikaw na lang greet niya, babe, kay murag wa jud mi naka-greet ganina, kay diretso gid mi nag-bye.
2: Oh. Si Marvin. Si Julius, si Eman, si James, o si Alfrin, o si Dato Kali, o ako ang palalag, si Ate Chris. Siya, love you.
0: Sana all. Woo! Babe, salamat kayo, amping kanunay. Mwa mwa chup chup. Actually, mo niya akong favorite part sa tuang nga programa ka na magmama chup-chup na gani ko. Kay diri namang gawas sa mga agulo nga di kakasabot kung unsa ni unsa na. Oy, si Babe Marvin, wala siya nakagreet ganina. Ba't ako nalang i-greet iya, igsuon. Kanunay niya po nga namina uban niya karon. Ana na lang. No, pasensya kayo, babe. Bawin lang taong manawala. Gid sa kuwang huna-huna. Anyway, itong oras, alas 2:41 sa hapon. Napailaing advice, diba? Sa atang mga advice, mga babe. Una ta mo sibog na tisunahan. Ay, nay, nagtanong sa itong Facebook Live ka ganina. Oo, wait lang yung mga text nyo dyan. Kalma, kalma kayo. Kayo nag-iisa ako dito. Oo, alam ko. Nakikita ko talaga yung mga text nyo dyan. Kalma lang. Ay, mga marami na nga pala. Hello, good afternoon, Shufa, babe. Always listening here at Bogo Mualbual, Cebu. Pa-shoutout na lang sa mga Team family o Illustrisimo family. Request po ng Sway by Rick Bunga. Thank you and God bless. Ayan, salamat kaayo, babe. Sige, I'll try my very best na ma-play natin yung Sway, no? Later, babe, Miriam Illustrisimo. Babe Lynn Bohos, mayang hapon. Always nagapamina o nagpahipi. Amo niyo akong ganahan. Kanang magpahipi sa kilid. Basin dili hait ang sundang mo o dili makasamad mo wa nagkadugo. Pero seriously na amang goy tingali ing ana. Oy. Matad pa ni Ma'am Lynn Bohos. And napagidari si Babe Randy Bacomo. Hello po, Palawan, Puerto. Ayan, saan ba? Palawan, Puerto. Prinsesa po ba ito? Umabot po ba tayo dyan? Good afternoon sa inyong lahat po na nag-tanaw sa tuang Facebook Live karon. Kung asa man mo naka-plastar, nag-LLD ha, maayong hapon. Ayan, napagid si Babe Ryan diri sa may Panabo. Nalain ko sa tambag sa imong amigo nga hubugon ang babae aron mo sugot. Sayop kaayo to. Ang tinuod nga Gug Manuel, dili mamugos o dili mangilad. Kung dili pa siya andam, irespeto. Ayan. Correct ka talaga dyan, Babe Ryan. No? Mali gitong yung tambag si amigo. Kinipod si Noel. Tuo po siya, no? Actually, matawag na ba gitong rape, no? Kasi walay consent sa other party. Ay, gani. Kinagpadayon gihapon si, si Lori. But anyway, wala man daw yung nadayon na tong first. Dito na sa ikaduha. O, ngayon hanggi tuloy-tuloy talaga. Kahit ayaw ng babae. Noel, ang kung ang imong tumong mo ang kaminyoon, dapat andamo nimo ang kaugalingon isip ba na og amahan. Dili kay ang pagkuha sa iyahang pagkababae. Kanak, kanabi, kanak, kanak. True talaga yan. Mas importante ang responsibilidad kaysa pisikal nga imuhang gitinguha. Ayan, wala may mga pangalan mo eh. Sayang ilang mga advice, magaganda ang mga advice. Usahay ang mga babae, babe, adunay ko galingong prinsipyo o pangandoy nga ma-preserve ang ilang virginity hangtod sa ilang kaminyoon. Kung tinuod yun nimong nahigugma si Lori, suportahi ang niyahang desisyon, imbis imuhang questionon. Karon sa may nahitabo ani. Ay, nako si Emmanuel. Anyway, mga babe, alas 2:42 na sa hapon. Diyo na ta sa tuang ato apong tambag no alang adto kang babe Noel.

Noel pa ko si ako sa imuhang bagtakbi. Bitaw babe Noel, no, dagang salamat sa pagpaabot sa imuhan. Naswatan po diri sa tuang programang X-rated. Una sa tanan, gusto na kong isgutan, no, nga ang tinuod nga gugma mga babe, dili gyud sukod or masukod pinaagi sa imuhang pakighilawas ngadto sa kana nga tao. Dili masukod kung ihatag ba niya sa imo or dili, magpasabot nga love ka niya or dili. Asa man sometimes ang utok nato gibutang oy. No, kana maingon na nga mga mindset lami irukon. Ang gugma, babe Noel, makita na siya sa pagsalig, pagrespeto, paghatag og importance without belief sa desisyon sa usa ka tawo. Sa imong gisaysay, no, klaro nga si Lori, many times siya nga nagbalibad og ningon nga dili pa siya andam regardless of unsa pa ang rason. Ang iyang gingon is dili pa siya andam. Og isip iyang uyab og minyuonon, no, kaingon man ka makigminyo ka sa iya kay lablagi nimo siya. Ang ito nimo nga respetuhon. No, so dili nimo pwedeng pugson, dili nimo pwedeng ilaron or hubugon ang usa ka tao para lang makuha ang imuhang gusto. Ikaw ang letter sender pero ako'y nagagalaiti talaga. No, wag ganun ha. Wag ganun mga babe. Ang tinuod ng gugma, babe Noel, kabalo maghulat. No? Naabian na, love is patient. Love is kind. Love is pure. Ikaduha, dili tinuod ng ang tanang babae ng virgin, magdugo na sa ilahang first kanabitang sexual interaction or sa ilahang first na pakighilawas. Namagutay kanabitang hymen sa usa ka babae manggod. Mainat na siya mga babe. Either tungod sa sports, sa ilahang exercises, ilahang pagbike, pagsakig motor, kabayo, unsa pa na diha. No, kasi natural form na siya sa tuang lawas. So, di ba, always na ito ginaingon nga, stretchable siya and mahimo siyang mainat. O bisa unsa pa na babe nga porma sa lawas, if you love that person, if you really love that person, that wouldn't matter anymore. Dili na gid na siya mag-matter bisag unsa na itong balibalis kalibutan. Anyway, muha mampud na. No, so, dili sukdanan ang pagka-birhen ha, para sa kuwa. Dili man tagid medical professional, but kapila na nato na siya na encounter na ma-explanation na ang virginity, dili siya masukod kung nagdugo ba or wala. No, kay ang hymen is flexible siya, mainat siya mga babe. Kaya yung mga activities sa mga babae nga posibleng nga makapainat, ana. So kung tinuod nga love ni mo si Lori, ayaw pangita kung unsay pwede o kaya niyang buhaton para ipakita sa imuha nga love po kaniya. Same na lang anang makighilawa siya para lugar ma-prove nga love kaniya. Dili guna ingon ana. Pangitaan ni sa iyahang pag-atiman sa imuha, iyahapong pagsalig, iyahang pagpabili, no, pagstay sa imuha, bisan pa man sa kalisod, bisan pa man nga gi-attempt nimo siya og rape. Nagpabilin gihapon sa tungod kay love kaniya. O kung aduna kay pangutana o pagduha-duha, mas better gyud lingkuran ninyo og istoryahan ninyo na babe. Modyo na akong always ginaingon, communication is the key. Istoryahan ninyo nga truthful kamo sa usag-usa and naay respeto, walay sakitanay. Okay, para gihapon sa benefit ninyong duha. Og ayo po dayon sa bulagi, oy tungod lang ana. No, ayo sa bulagi tungod lang kay wala nagdugo. Ang relasyon gid babe dili siya kinahanglan i-base sa mga myth bitaw kana mga tutuo ba. Mas importante jud makita gid nato ang truthfulness og pagsalig ninyo sa usag-usa. Pagrespeto sa usag-usa, kapila na nako gibalik-balik na. Mao ra gid nang pinakaimportante. Mao ra jud na babe ang respeto gid sa usag-usa. Unya babe, isa pod, kung gusto gid nimo no nga mahimong malampuson ninyo hang relasyon, pwede ka magpadayon og trabaho, mga sama sa gingon sa imuhang mamagpapatigom sa ka para sa inyong future. Nga ipakita kang Lori nga andam ka mahimo nga responsableng bana sa umaabot. So akong tambag, final tambag na ko sa imuha baby, sil-sil sa imuha limpatakan.
ayaw pagdali, ayaw pagduda, no? Base lang sa pagdugo or wala nagdugo. Hinuon, mas ipaligo ng inyong relasyon, inyong pagsalig sa usag-usa. Pinaka-importante gid na trust sa usag-usa. Kay mao gid na ang pundasyon sa usa ka lig-on og malipayon nga kaminyuon pag-abot sa panahon. Ayan, mola na siya, babe. No, dinato lisod-lisod na itong kinabuhi. Okay, kung maglisod-lisod na sa itong kinabuhi, naglisod na pud ko diri, dungag-dungag pa ka. Joke lang. Atik lang gano'n. Mas ganahan mang kuanang nay magpadala og ilaha mga stories kinabuhi og uma kanang makalagot bitaw kay magganahan kag pangasaba. Alas 2:50 na sa hapon mga babe, medyo pigado tong oras. Sige, ay kabalaka. Ano mang gihapon ko ugma, sunod ugma, sunod ugma pag yun. Di ko mawala sa imo ha, mawala na lang siya si Babe Sabrina, di gyud magpabilin gyud. Ayan, Babe Noel, ang pagkabirhen dili sukdon sa pagdugo. Daghan ng doktor ang nagpamatuod ana ang importante mao ang respeto ug pagsalig sa imong partner. Kun dili ka mosalig sa iyahang gipangingon, lisod yod nga mulungtad ang inyong relasyon. Aray ko, igo. Igo man ta ana Sir Jun. Marang grabe na mabuga oy. Ano di ay? Ulitin ako. Kun dili ka mosalig sa iyang mga ginaingon, lisod yod mulungtad ang inyong relasyon. Salig lang. Ana man gid na kailangan kita mo salig. Labi na mo yung tag love nato. Para asa ang love kung way salig, di ba? Pero dapat pud bago ka kasaligan, dapat pud dili ka bakakon. Ana lang gid na siya. Noel, kung imong okay, nabasa na nako. Ayaw buwagi si Lori, tungod lang kay wala siya nagdugo. Babe, angay gani nga mangayo ka og pasaylo tungod sa imo mga pagduda o sa mga higayon nga imo siyang gipugos. Ang pagsalig mo ang pundasyon sa matag relasyon. Yes, sinabi ko na yan kanina. Parang paulit-ulit na reminder yun sa akin. Ay, kay Babe Noel pala yun. Beta, salamat kaayo Kuya Ben. Mayong hapon sa mga babe na ito di kakaroon pa nakatunin sa mga babe na ito nga nagpahipi lang diya sa kilid. Maayong hapon na sab sa inyo hang tanan. Ayan na pa yung mga text diri sa tuwang babe. Hi DJ, guapa, I love you. Ganahan ko maayong yung ani. Kaya panagsarong mga kadawat og mga I love you ba. Maayong hapon sa imo diya. Good PM babe, Sabrina, si Reneni sa Kalinan. Akong nadunggan ang drama, ang babae bisag dili mudugo pag mahilabtan virgin lang gihapon. Mudugo lang na kung wala pa matanggal ang murag cellophane nga nakatabon sa iyahang grabe sa dako sa vanga. Ang hinungdan ana kanang maghuga sa iyahang ko ano. Sige, okay. Babe, ikaw gid babe ha. Si Babe Rene diri sa may Kalinan. Sabi na, abot na may sa mga hugas-hugas si Babe Boy. Basta na yung mga possibility nga pwede siyang matanggal ang katong hymenia, ma-stretch. Mama, yung hapon, timbaya lang ko dito sa may Malungon, Sarangani Province, Sitio Crossing, Coronado. Sa akong mama nga si Mama Naning, ako igsuon nga si Vilma, huwag akong bayaw nga si Dodon Hilot, si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Ganahan dyan ko sa inyong drama. Ayan, salamat ka. Ayan. Sir, babe. Alex Kabuhayan, salamat. Alas 2:53 na sa hapon mga babe. Di na ako mapasog basa tanan na tungod kay medyo pigada tong oras. Pero sige lang ayaw kabalaka kay mubalik pag gihapon ko. Ugma. Same time, same station gihapon nilang gihapon sa XFM para sa tong programang X-Rate. Alagan, salamat kaayo. Pwede na mo mga pidiha mga babe. Tuloy-tuloy na naghigop inyo ang kape nga healthy Xanthone Gold Coffee Mix. Sa tayo ko ugma ha. Mubalik gihapon ko sa lain na pong storya sa kinabuhi o gugma nga itong pag-asawaan diri sa kahanginan. Amping diha, babe! Kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka. Before I finally say goodbye, here's a requested song for you entitled Sway by Rick Bunga.
Balik ra ko unya mga unya excited ka. Balik ra ko og mga babe atangi ko ninyo. Amping diha, bye-bye. Love you, mwah, machup-chup.

0: May panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura nalang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting.
5: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Zaton Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang

0: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
1: Paklarek sana.
2: Exciting.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Dis Buhangin.
1: Kadayawan Facts and Trivia.
2: Dekada 70, ilalong kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag nga Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang girename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
3: XFM time, it is now 4 o'clock.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Kanang nagwish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, Anna!
9: Exciting!
7: Exciting!

0: Hai, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito man good, sir. Hindi ikadom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Gamit na.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
16: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain! If symptoms persist, call the doctor. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kapeng natikman

0: Pharmacy, GUN Den Pharmacy Sandawa, GUN Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
4: Kadayawan!
5: Nagikan ang Kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot o good vowable, superior o beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani o kalinaw sa kinabuhi. Di pakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura o pag-usa sa 11 ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug o Obo Manila.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
8: Southern Gold Coffee Mix.
10: Sister Pain.
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
10: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Kaklarek sana!
14: Exciting!
6: Exciting!
15: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Talk with Angel Hill.
10: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
16: Andito na ang program.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga madughan yud ka.
3: Reset.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarex, Ana?
7: Exciting!
4: Exciting!

0: lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X.
3: X.
1: F. M.
3: X. F. M.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
1: Sister Pain.
6: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o

0: relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
4: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mga butika.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
8: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
10: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
11: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
7: Kadayawan!
12: Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes na malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.
7: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
15: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
16: ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
17: Alan Abais, Andy Causon.
16: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
18: Wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
19: Kaklarek sana!
13: Exciting!
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Kaklarek, Anna!
21: Exciting!
19: Exciting!

Maayong gabi Davao, maayong gabi Southern Mindanao. Higala, kumusta? Nintak na as kagabion, bisan asa man kakaroon na himutang mga kaigsoonan. Mga katropa, hala, kumusta man mo sa ato ang gimbuhaton karon? Noon sa man ang ato ang mga transaction, noon sa ang ato ang mga gipanghimo. Hala, kumusta man mo mga kaigsoonan, mga katropa? Gikan sa mga nagkalain-laing lugar. Another hour, another night na usab sa itong panaguban-uban. No? Brother Junard Ikunar gihapon. Makiguban ka ninyo ni mga orasa. Ang tudta o niya ng alas 7 ng dapit sa gabi o mga kaigsunan. O sama sa gihapon, ato gihapong isgutan ha. Ang mga butang, dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ito ang lawas nun, utok nun o gispirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon nga inyo madunggan din is 89.1 XFM Davao. Huwag may gunusab sa nagkasubaybay sa social media platform sa mga nagkasubaybay sa XFM Katropa Digital. Good evening and happy viewing kaninyong tanan and happy listening kaninyong tanan mga katropa, mga kasilinganan, mga kaparintihan, mga kahigalaan. Og sim gihapon sa to mga ka-charge meet na to mga kaigsoonan. Once again, good evening and happy evening kaninyong tanan. Maayong gabi usab sa to ang mga listener no, labi na gyud sa mga naka-tune in sa 107.1 XFM Tagum City. Good evening kauban sa to mga staff, technician, managers nga naa karon din ha. I hope nga naamo karon sa maayong kahimtang no, nabat na ang kakiskay kubasog sa ito ang mga panglawas. And also sa mga nakatune in sa 99.5 XFM Jinsan, good evening and happy listening kaninyong tanan na binigid sa ito mga staff karon dinha sa may Jinsan. No? Good evening sa inyohang tanan din na. Kumusta man mo mga katropa? O sa mga nakatune in sub sa 99.1 XFM Mati, mayong pagpaminaw, labi na gud kang Doc Jima Autida di na sa Maya Mati no. Good evening sa imuha din ha. Nakita mi kagahapon during sa birthday celebration ni Doc Geoffrey Ubag Lagit nga giheld di na sa may Cruising Matina. Ya di agid sa may clinic no. And then sa mga naka-tune in sa XFM Bukidnon sa 101.7, good evening and happy listening kaninyong tanan din na sa itong mga kaubanan, sa mga staff nga ato ang kauban nining dapits kagabion. Maayong nga pagpaminaw og ilabi na gyud no sa ato ang mga listeners din sa may Bukidnon, diha sa may Maramag, Bayabason, Salawagan, Kiboriaw no, sa tanan nga maabot sa ato ang programa. Good evening og kumusta mo mga kaigsoonan. Maayong usab sa nakatune in sa 92.7 XFM Ipil sa Buanga, kumusta man mo dinha, still naka-tune in pa ba no ang Ipil sa Buanga? Try da na to og monitor mga kaigsoonan. And then sa Pagadian sa 89.5 Pagadian, good evening og mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsoonan. No, ang tanan welcome sa ato ang programa ng tingog sa reformasyon og ayog kalimot. Higala o igsoon, nga nini mga orasa, mao na po lang takna nga din atong igahin kini sa ato ang pagpatugbaw, sa ato ang mga pagpasalamat, ang mga thanksgiving ato sa ato ang labang makagahom. Labi na gyud siya nga pagbantay, paguban, pagpreserve sa atong kinabuhi 24/7 mga kaigsoonan. Muna nga, kung kita pa na, mubantay sa usa ka tawo, buraga layo ray dugay, ana, no? Na, buraga pull anta mo abot yung tagpool pero lahi ang Ginoo. Dayo sa ato ang mga kapakyasan, sirkumstansya nga failure ta sa mga gagmay og dagko nga bahin sa ato ang kinabuhi mga kaigsoonan, but still ang Ginoo nagpakita sa iyang kalooy nga na kanimo kanatong tanan ni Galo Igson nga ikaw karon nagbarog, ikaw karon naglingkod, enjoy pa nimo ang imo nga kinabuhi no, ang imong gipangayo, gipangandoy, imo pang nabat na no, usa na siya sa mga good news kaayo mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa ato pod nga taganog ba panahon ang ato ang mga listeners din sa may kibalang gihapon ato mga listeners din ha.
Canada family, hindi ng Ikunar family, hindi ng Arisa family, o sa Bukidnon, Dudley family, Alingalan, Lumagit, and then Abu-Abo, diya sa may Tagum, ang Bohol family, kauban sa tuang pastor rin ha, Pastor Marlon Bohol, good evening sa inyo ang tanan. O ang ato ang mga abantiro nga naakaroon sa Bukidnon, Bayabason, ipangunahan kini ni Pastor Alan Alingalan, o ni Pastor Libby Gernosa, o ni Pastor Imboy Abu-Abo, sa tuang development sa tuang iglesia din sa may Bayabason, o sa tanan nga mga member Seventh-day Adventist Reform Movement na sa may Bayabason, good evening and happy listening kaning tanan din ha. Kita nagapanghinaot nga ato ang kitang tanan ngining mga orasan na bat na nato ang kalinaw sa ato ang mga huna-huna, peace of mind. Kalipay sa ato ang mga kasing-kasing, layo ta sa mga kaguol, kabalaka. Ino, hindi man na siya ingon nga kanang malikayan jud nato, di man na ingon nga totally nga ma wala na sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, but bantay na to, kita lang gyapon ang nag-control, kita kabalo unsao na to pag minimize ang gibug-aton or ang impact na ato ang gidala o ato ang mga problema mga kaigsunan. Okay, ninitak na prepare mo din ha, stay tuned ng gyapon mga kaigsunan. Kaya nini mga orasa ato kaya pong i-continue ang ato ang nasugdan kagabi ng ato ang nag-iskutan. May tungod kinisya sa mga manalagna, sa mga propeta nga nasulat sa balaang kasulatan o still ba siya existing sa ato ang panahon karon. Stay tuned igsoon tungod kay mauna ang ato ang iskutan o i-prepare o andamang imuhang mga comment kung doon na mo yung mga gusto nga gusto mo salmot sa ato ang nag-iskutan karon. Doon mo yung mga ideya, doon mo yung mga nahibalaan, hala, ilatag na din yung mga kaigsunan para matagaan na ito ni siya. O, pagtagad. But before ta, mag-start sa ito ang hiliskutanan ni nga dapit sa kagabion mga kaigsunan, hala, ato ni nga ablihan ang ito ang hiliskutanan, pinaagi sa usa ka pag-ampo. Okay, so mag-ampo ta. Baniko ninyo igsoon. Dalaygon og silimbahon among Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo nagadool og nagapasalamat kami kanimo nganha nining mga orasa tungod sa gugma, grasya nga among nadawat dagikan kanimo. Kusog kabasog sa among panglawas. Sa imong nga pagproteksyon kanamo sa mong pagbiyahe, nalikay kami sa mga distansya katalagman. Nalikay usab kami sa mga kalangmatang sabat balatian. Ginoo, salamat sa mga sa imong pagtagbo, sa among matag-usa ka mga panginahanglan, sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Gamita kining programa, ingon nga instrumento, sa pagpukaw, sa mga nagapaminaw, na binagyan niya itong nawadaan o nakulangan sa pagsalig o pagtuongan ha kanina. Ikaw ta mag-a-bless nini nga maong estasyon sa mga staff, technician, managers, and CEO. Ikaw ta mag-ahatag kanila mayong panglawas kusog kabaskong ilang nga gikinahanglan. Wala kami arang mahimo sa umong kaugalingon kung wala ang imong tabang. Kung inawat nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa umong mga sala, kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, gilamong dawat, pinagisanganan, gihamling ni Jesus, among manuluwas. Amen. Okay, so stay tuned mga kaigsunan, o gabi porta mo agto nga dito sa unahan, maminaw una kita o usaka minsay sa awit, agi o pagpahinumdom kanatong tanan. Awit nga

Glory to God, hallelujah, mga kaigsunan, nindot kaya nga minsay sa awit, nga to ang agipaminawan karon. Naghatag ka na ito o pagpahinomdom, nga luyo sa ito ang kaguol, luyo sa ito ang problema, salig lang sa Ginoo. Muna yung ingon sa awit nga, akong ihalad ang tanan gayod, no? Sa pag-alagad nga alang lang sa Dios. Tininood pa yun, mga kaigsunan. Ngano day bro, do na day mga pagpangalagan nga dili tinuod. Yes, no, na ay mga gitawag na to og pagpangalagad or gitawag og pagpagserbisyo, but sad to say nga do nay mga kanang gitawag na to og hidden agenda ba, no? Pero ato ang ginatan-aw karon, mga kaigsoonan, is unsaon nimo, unsaon nako nga ang imuhang pag-alagad, ang ako ang pagpangalagad, mahimong aprobado at ubangan Ginoo nga mao'y imuhang gialagaran. Happy watching kang Sir Ronnie de la Piña din sa may Mawab, no? Ngayong gabi sa imuha, bro, kumusta man ka din ha? Kumusta nga to ang kahimtang din ha? Kunsa nga to ang kahimtang sa panahon din ha? Sa may Mawab. And then, ini mga orasa, mga kaigsunan, ato ng subdans, pag-isgot, pagpadayon sa pag-isgot, ang mga butang, ato ang gisgutan kagabi, sa mga awa na kasunod, no, gamay nga recap lang. Ato ang gisgutan, mahitungod kini siya sa mga propita, or gitawag na itong mga manalagna kaniadto, o gatong gibutangan ni siya, o usa ka pangutana, kung kaniadto lang ba na siya naglungtad. How about sa ito ang period of time sa presente nga panahon na ito karon, kung doon na ba yung mga apostoles or doon na ba yung mga manalagna nga nag-exist sa ito ang panahon karon. Gani, kung imong tanaon, labi na yun sa social media, no, laganap na kayo. Grabe na nga term mo, laganap na yun. O sabay, nagkatag na or nikuyanap, mga kaigsunan, ang mga nag-claim nga they are prophets, no? They are nagapakita sila o mga damgo, doon na sila yung mga revelation, mga pagpadayag, no? O niya, ilarabani nga ilang giisip ni siya nga from the Lord, no? Guided by the Holy Spirit, mga kaigsunan. But in overall, sa to ang claim, sa to ang profession is ato gini siya nga ipa-approve sa only authorized, no, nga may mo authorize nga mo declare nga oops kini tama ni siya, insakto ni siya. Nawailain, mga kaigsunan, ang pulong Ginoo nga mabasa sa to ang kasulatan. Now, mga kaigsunan, andam-andam gid mo sa inyo nga kaugalingon o gato nga igahin ining mga kining orasa, no, ato ni siyang igahin alang sa pagpamalas.

Oo, usay dunay mga doubt nga imuha nga ma-feel ni mo nga berg, di ba ni tinuod doy, no? Or doon na kay mga pagduwa-duwa sa imuhang kauban or sa mismo sa organized group nga imuhang ipasakupan, no? Pwede nga mo abot na sa point mga kay Igsoonan. But it, friendly reminders lang kanimo Igsoon, dili gyud na to bisag may ka-encounter tao ginana nga mga sitwasyon, ayog tuguti nga maputol ang imong connection sa Ginoo, maputol ang imuhang communication. What I mean is kanang through prayer makikommunicate ka sa Ginoo, makigstorya ka siya, ipaabot nimo ang imuhang mga pagpasalamat, mga pagpangamuyo labaw sa tanan, protection, giya landag sa imong nahuna during sa imuhang troubles, during sa imuhang mga kalibog, pahinumdom, mo'y mo pa tinaw sa itong mga unahona na mabalance na to ang ato ang mga kagalingon. So muna mga kaigsunan ha, sa mga wa naka-tune in kagabi eh, ang ato ang gisgutan, maitungod kini sa mga propita, o sumala pa sa ato ang gisgutan kagabi eh, sumala sa mga bersikulo nga ato ang gibasa sa unang panahon lagi, ang mga tao sa diyang gusto siyang mangutana nga to sa Ginoo, iyagi nila ni og manalagna. So muna gamito nila nga channel para nga ang ilang mga pangamuyo, ilang ba mga gusto nga mabaluan, ipaabot nila sa mga manalagna, sa mga propeta, nga muna yung mga propeta na pa'y mudala ngadto sa Ginoo. And then ang Ginoo po mga kaigsunan, dun, iya pong gamiton ang mga manalagna ingon nga iya nga mouthpiece, no, spokesperson nga mudala pod sa iyang minsahe kung unsa pod ang gusto niya nga ipabot ngadto sa mga katawhan. And still sa to ang panahon karon mga kaigsunan, sa to ang gisaysay kagabi nga kini ding tagna, kini ding kasulatan usab, no, kining mga panan-awon dili lang ni siya basta-basta lang nga nilugwa, no, nitunga, I mean lahi man to nilugwa, no, kay burag lahi man to nga term, lahi may pwede nga applyan ato. Gamito na to ang word mga kaigsunan nga kanang mitungha, no, ang mga pananawon or mga manalagna or ang kasulatan mga kaigsuonan, mga vision sa kaning panahon o sa ato nga panahon karon, wala lang ni siya ingon nga nitungha lang ni siya nga walay igo nga katuyuan, no, ato ginang bantayan mga kaigsunan. Siguro dunay mga damgo, no, nga tungod lang sa kabusog pwede, no, sige kapoy ka ang damgo nga nagay uban gani nga nagdamgo nga nakaihi, tinuod yun nga nakaihi, tinuod ang damgo eh, no, abantayan na siya kay basing nagunahon na tanga it's only a dream, it's only a dream, no. Muna nga sa ato ang mga kaigsunan, ang ato ang gi-encourage karon is atong i-try o pamalandong kung unsa ba ang mga posibilidad, unsa ang iyang katuyuan. Now kagabi atong gisgutan, no, nga wala gitag na nga miabot nga ang tao lang nagunahon na, no, wala, dili na ingon nga uy na ako'y tagna, doon ako'y pananawon o money ang ipakita sa Ginoo sa kuha. Yes, pwede kang mo-claim ana, but remember nga ato na siyang itandi sa standard nga mo'y basihan nato aron makaingon ta nga oy tama na ang imuha nga giklaim, tama na ang imong gisulti gikan gina siya sa Ginoo. But kung kana ganing imuhang tagna unya nagtudlo na siya palayo ngadto sa Ginoo, yan, let us be careful. So kay basin unya og dili ka sa Ginoo dalon ana, lahi nga Ginoo ang iyang dalan sa imuha. Basig mapiligro ang ato ang kinabuhi, basig magproblema ta inig abot sa panahon, no. Muna nga i-try na to og basa ang mga kasulatan na dinha naka sulat, no, nga kung unsa gyud ang angay na to nga mahibaloan. Now sa unang panahon mga kaigsunan, or bisan gani sa mga apostoles sa panahon ni Apostol Pablo, iya ganing gisulat sa basahon sa 1 Corinto 12 verse 5, no. Iya ganing nga tagi-tagi dito, iyang isa-isa gyud dito kung unsa gi-specific pa gyud unsa ang mga duties and responsibility
sa katawan.

sa Dios sulod sa iglesia nga mao ang lawas Ginoo. Bisan tuod managkalahi ni siya og gimbuhaton, managkalahi og function, but they are connected as one in one body. Mao lang gyud ni nakanindot mga kaigsoonan, usa ka Ginoo, usa ka lawas, nga usa ka espiritu nga mao'y nagdikta sa ila, bisag managkalahi ang ilang gibuhaton, managkalahi ang ilang function. Murag bitog lawas nato, no? Ato ang lawas, mangyong ka sa human anatomy, ang kamot lahi kay sa tiil. Lahi po lang iyang function. Kaya ang tiil, mulakaw ba ni? Gamit yang dala ang lawas. Asa mulakaw? Ang kamot, gamit po ni pang hawid, pang kupot, no? Pang punit. Ang mata, lahi gyapon. But they are connected into one body. No? Doon na may Biblia din ha. Basahagin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 5 and 11. Nagkalain-lain nga mga pag-alagad apan maora nga Ginoo, no? May nagkalain-lain nga mga buluhaton apan maora nga Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang nga diha sa tanan. Apan ang pagpahayag sa espiritu gihatag sa tagsa-tagsa nga sa kapuslanan kaysa usa gihatag pinaagi sa espiritu ang pulong sa kaalam. Doon na magtikita ka sa iglesia, oy, doon na mga bright boys, no? Doon na mga bright girls. Mayo kay muhubad sa mga sulat sa balaang kasulatan. O mauna ang ilang function. Di po tamingon nga, wala di ko ayo brad, no? Dili ko gamit tungod kay di ko paresa na sila nga may kay muwali, no? May kay mo kanta, guwapo kay mga tingog, no? Bisag sila mayo, pero don't forget nga doon na po kay expertise. No? Ayaw itandi ang imuhang kaugalingon nga to sa uban tungod kay doon na po kay kaugalingon ni mo nga function. Wala lang na siguro na to na ibaluan. Walang siya na to na discover, no? Muna'y panahon nga imo nga i-discovering soon. Usa pa giingon din sa bersikulo, kay sa usa gihatag ang espiritu sa pulong sa kaalam, og sa usa ang pulong sa kahibalo, sumala sa maong nga espiritu. Sa usa ang pagtuo, ang kita nimo mga igsuon nga ikaw na wala kang pagtuo, pero ang siya grabe. Taas kay fighting spirit, no? Bisag ikaw na wala kang pagtuo, may yung sige, kaya lagi na to ni Brad. Taas-taas silang ang imuha nga pagtuo. Nya ang uban po mga kaigsunan, sumala pa din he. Ang usa, ang hiya sa pagpangayo, diha sa mao nga espiritu. Matingala po ka nga sa imuha nga kauban, naging mga doktoronon, kabalo po sa akong paggamit, mga herbal, sa pagpadapat, kano sa kwaon, no? Sa mga dosage, makita na mo. Kaya nga naman, nasulat din is Biblia, no? Managkalahi ta og papel, pero maora nga espiritu, usara sa lawas. Sa pagingon din he. Og sa usa ang hiya sa pagpangayo, diha sa mao nga espiritu og ang usa gahom sa pagbuhat og katingalahan. Grabe, no? Kinsa pabanggahan nagabuhat karon og mga katingalahan niya ang usa sa pagtagna. O dinya na ni sulod mga kaigsoonan nga to ang gigiskutan karon nga apil siya sa list, no? Naka-checklist ni siya mga kaigsoonan. Niya naka-specific pag yun, no? Na yung mga gasa sa pagpanagna. Niya, sa pagingon din, og sa usa ang pagila sa espiritu, sa usa mga nagkalainain mga pinulungan, og sa usa mga paghubad sa mga pinulungan. Doon na yung mga translate, doon na po yung translator, no? Doon na po yung kanang maayo kayo mo translate English to Cebuano, Cebuano to English, Korean, Japanese, no? Kanang tanan mga kaigsoonan, nag-operate na siya, gi-operate na siya, o kana nga function, nag-operate na siya, or gihimo na siya sa usa. Buraga, ang uban pa ipa-term tawag na, 2-in-1. Kanya kanina, idaghan man eh. No? Maging kag 10-in-1 ba ni siya, or 21-in-1. Kanga to ang gilukit din he is, naada ay siya, nakabutang, sa programa o hanay nga gihatag sa Ginoo sulod sa iyang iglesia. Kanya, subay pa sa to ang gisgutan kabi, usap po ni siya sa mga timailhan o sit up sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus Kristo. So, but ipasabot mga kaigsunan ng ato ang gisgutan is gilukit o gitugan pag-ayo sa ato ang gibasa nga kini di ay nga sistema
is naapa ni siya gikan sa mga apostolic dina church mga kaigsunan down sa ato ang panahon karon, no, nga dunay mga tao, no, dunay mga tao nga dunay mga talento nga nagasahan sa balaang espiritu. But pasabot gigasa na sa kuwa ba or gigasa ba sa imuha or bisan kinsa nga pwede nga magasahan, no? Katulad po mga tao nga kanang andam o tugyan silang kaugalingon ngadto sa Ginoo, no, mga kaigsunan. Karon unsa ba ang nasulat sa daan nga tugon, no, sa Old Testament mahitungod sa pagpanagna, no? Unsa bay ganang gitawag na tugon, unsa bay nasulat para makaingon ta nga tinuod yun ni Brad Bakay namgus Biblia gud kana mga pangitabo sa tuwa nga palibot karon tinuod yun na nga nag-exist nga naman naa nasulat sa balaang kasulatan. Ato lang i-try og basa, palihog na kong butang sa screen, ang Joel 2 verse 28, no? Ang Books of Joel chapter 2 verse 28, mga kaigsunan. Yes, salamat kaayo, no? Klaro kaayo na sulat, mga kaigsunan, ang Joel chapter 2 verse 28. Ang pulong nag-ingon, kung makita nyo sa screen, klaro kaayo. Og unya mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod og ang inyong mga anak nga babaye og ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna. Take note mga kaigsunan, basaha klaro ha pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan na sa to ang screen karon. Sa ulahi nga mga adlaw mahitabo ani ibubo, ingon siya ang Ginoo nang ingon, ibubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. And then unsa pa gigingon niya dinhi? Og ang inyo mga anak nga babaye og ang inyo mga anak nga lalaki managpanagna. Ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo, ang inyo mga batanong lalaki makakita sa mga pananawon. Wala na ni discrimination dinhi. Wala na ni ingon nga oops, kaning propita, puro para lang sa mga lalaki. Kaysa una, puro lalaki lang. Sa atong nga panahon karon mga kaigsoon, doon na dahi tagna. Ang tagna di ay, nga sa ulahi nga mga adlaw, ang mga anak nga mga lalaki o ang anak nga mga babaye, kay una ra ba gimension din niya ang babaye, no? Mga anak nga babaye o ang inyong mga anak nga lalaki, managpanagna. Managpanagna daw mga kaigsoon. Amo na nga, i-try na to og suta, no? Nga ay atong i-try og kwan balanse pag-ayo. Sa ato aling panahon karon, pwede nga maka-encounter ta, uy, kuyawa to ako ang kauban simbahan, uy, nagud siya nadamguhan. Ordo na siya tagna nga kini di ang lugar ni lunupan, no? Dunay tagna nga kining lugar magunob. Nya pag matinuod ganyan na mga kaigsuunan, makaingong yun ta nga, uy, mutuog yun ta, no? Kaya lain ra ba ang tao is to see is to believe, baya, no? Lain ra ba ang tao kay kung why makita ay di yun na, basta-basta mutuo, no? Di yun na mutuo, kaya nga naman ang ato alaging teorya, ang ato ang konsepto is to see is to believe. Muna nga, sumala pa sa Joel, nga nung nga dunay sa tuang nga panahon karon, dunay mga makita na to, dunay mailhan na to ang mga tao, lalaki man o babae, kay dunay mga question, labi ngayon sa tuang nga mga Adventist, tungod kay Piki, lagi daw ang tuang nga giilang manalagna, tungod kay babae, no? I don't know kung sa ilaha Piki, pero sa tua, atong gituuhan nga it's inspiring na siya. Legit mga kaigsunan kung term pas kalibutan na to ang gamiton, no? Nya sumala palagi din ni why gipili ang Ginoo as long as capable ka, as long as unsa ang iyang gisulti sa imuha, imuhang murag ni queen side sa iyang gusto, then you are qualified.
qualified ta murag kita nagbotbot ang punta og approve ani hinon mga kaigsoonan. Now mo na nga karong panahon na bisa kinsa nga manalagna nga moabot mo tan-aw or mo dool sa atoa no mo present sa ilang kaugalingon ang 1 John 4 verse 1 palihog na kubutang sa screen ang 1 John 4 verse 1 mga kaigsoonan ngayon din hey sa 1 John 4 verse 1 na ingon din hey mga hinigugma ang 1 chapter 4 verse 1 sige ingon din hey mga hinigugma dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espirito kundili sulayan ninyo ang mga espirito kung iya bakini sa Dios kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Warning ni siya, but pasabot reminders ni para sa tuang panahon karon tungod kay sa tuang panahon karon mga kaigsunan is morning panahon na nga naglatag na mga mangingilad. Mobito nangingon sa Tagalog no nga walang manloloko kung walang magpapaloko. Muna nga, ang atoa karon is, dunay mabot sa atoa, magpailang nga sila magtutudlo, sila manalagna, ayaw glikaye, sugata, unya paminawa, unsa ang gihistorya, niya, ayaw tuo largo. Ang gingon din niya, ang instruction mga kaigsunan, dili ninyo pagtuuhan ang tanang espirito. 1 John 4 verse 1, kundili, sulayan ninyo ang mga espirito kung iya bakini sa Dios. Kay lagi, sumala pa sa bersikulo, daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Take note, mga manalagna. But ipasabot, not one, but many. No, kay di man singular. Plural man mga kaigsunan. Pag maghisgotag daghan, not all, but many. Inumduman na siya mga kaigsunan. Dili ni ingon nga kanang mudao ta sa mga tao nga nag-claim nga nag-profess nga sila prophet, sila manalagna. No. Just only a friendly reminder kanimo igsoon. Okay, inumdum nga yes, dunay mga tao nga mo-profess. Yes, dunay tao nga nag-angkon nga daw na sila yung mga pananawon. But the only biblical instruction nga mabasa nato sa balang kasulatan sa 1 John 4 verse 1, ang first sentence, dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espirito. But ipasabot, minaw ka. But ipasabot, kanang nakikatubang ka. Pero ang una nga pagpahinomdom, dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espirito. But sulayan ninyo ang mga espirito kung iya bakini sa Dios. Why? Kay daghang mga bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Like for example, usa sa ato ang mga na-encounter mga kaigsoonan. Usa sa iyang claim o sa iyang gitawag declaration mga kaigsoonan nga May 15 muna ang event nga ato nga gihandom, event nga ato ang gipangandoy, the second coming of Christ nga mahitabo daw na niatong May 15, 2026. Pero unsa namang tuyo, unsa namang bulan na karon, no? August na, hapit na pud matapos ang August, mosulod na pud tas bulan sa September. No, muna nga let us be wise to listen. Unsa nga to ang tuuhan? Tuuhan din nato largo. Wala pa gyud nato gitimbang-timbang, wala pa gyud nato gitun-an, wala pa gyud nato gipamalandong pag-ayo kung how true unsa ka tinuod kini nga usa ka butang. Dito pa dali mga kaigsunan, wala man taningon nga ayog paminaw, wala taning ingon nga ayog tuohi. To alang nga i-try o gamit kini nga mao nga bersikulo magtudlo kanato. Nga naghatag ka na itong pasidaan na sa ato ang panahon karon
daghan nga bakakon nga mga manalagna sa ato nga panahon karon. Bisan tuod ang sulat sa Kronikas 20 verse 20, sa 2 Kronikas 20 verse 20 mga kaigsuunan. Ingon gyud dinhi, no? Sumala pa sa ato ang mabasa. Og sila ming bangon pagsayo sa pagkabuntag og ning agto sa kamingawan sa Tekoa og sa nangagtos la sa Josapat mitindog og miingon, pamatiya ako o Huda og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem. Tumuo kamo kang Jehova nga inyong Dios aron kamo mamalig-on. Duhoi ang iyang mga manalagna aron kamo muuswag. So ang sikreto sa prosperity mga kaigsunan is naa sa ato ang pagtuo o sa ilang pagtuo kaniadto kay nag-speaking man nag-storya man ta mahitungod sa panghitabo kaniadto, no, nga usa di ay sa secret of prosperity sa ilang nga panahon karon in time of Israel sa ilang nga journey mga kaigsuunan. Gitudlo og gi-encourage og gi-recommend yun sa Ginoo nga tuo mo nako, unya tuohi pod ang akong mga manalagna aron mo muuswag si, no? Eh, simple kayo. Kung sa iyang gisulti, ang ato ang katungdanan is mo obey. No, di na ta mo rebattal sa lagi ang ato ang kwan ba? Ato ang mentalidad mga kaigsunan, ang ato ang gitawag na to og atong gitawag og kanani ang mindset, no, ang ato ang mindset nga kanang duwa pag ato testing eh, di pag ito mo tuo musupak pag idayenta, no, nya mo kuan pa din ta kanang mo rebattal pag ito nita pag ito og dahilan. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan is plain and simple, even the child can understand. Kasabot na siya. Ang ato amanggod ka ng problema karon mga kaigsunan is gihataga na to og personal nga kanang explanation ang pulong sa Ginoo, gihimuan tani og personal interpretation unya mulahos na siya og mo resulta na siya og misunderstanding, no, nya mohimo na siya og application mga kaigsunan. Very simple lang kayo. Nya karon ang recommendation lagi sa tua nga sumala pa sa nasulat, tuohan na to ang Ginoo, tuohan po na to ang iyang mga manalagna sa tua nga panahon karon mga kaigsunan. Bible ang ato ang kadangpan. Gusto kang mamingutana unsa ang mga kamatuoran, basaha ang Biblia. Ikaw mismo ang mubasa para ikaw mismo ang makatugkad. Mismo ikaw ang nakapasabot, mismo ikaw ang namalandong kung unsa ang ipasabot direct sa Ginoo ngani sa ato dili nang magtuon ta og Biblia para lang na ikatubag sa debate, no, dili na, di na siya good nga habit mga kaigsunan nga nagtuon ta og Biblia para lang pangtubag, no, dili na siya moy usa ka rason nganong dunay Biblia. Ang rason ana nga nuduna na Biblia mga kaigsunan is aron nga ang tao sa Dios mamahingpit, mamatarong, sinangkapan sa maayong mga binuhatan. Kay usahay manggod nagtuon tag Biblia para lang ipangtubag pang rason, no, dili na siya moy gamit mga kaigsunan, kundili pang individual use na to na siya. Murag bang gamit na to nga sakyan ba nga kining pulong niya daily use ni, no, makita or ma-apply na to ni sa tong inadlaw-adlaw nga kanang gimbuhaton. And then ang 1 Thessalonians 5 verse 20 to 21 ingon din he, dili ninyo pagtamayon ang, no, sa 1 Thessalonians 5 verse 20, dili ninyo pagtamayon ang mga tagna. Namugyuban ko nga di pa mo to, oh, mutamay pa among amungan pa ang imuha nga mga vision mga kaigsunan. Kita nga naminaw, ikaw nga nakadungog, ikaw nga gistoryahan, ang ato alang papel is mulisin lang ta, and then mutimbang-timbang ka kung tinood ala tuohi, pag dili tinood aw ihiklin. Wala na ipakapin kung kulang, wala na tay comment siguro, no. Mabito nga last nga nakaistorya na ko tong usa ka person
ang usa lang gyud sa ako ang gibilin makaigsunan kauban sa ako ang partner na to nga napugay kauban to si brother ni na yagyong ipangutan nga what if bro nga dili madayon no kana nga imong tagna hugot man gyud nga gibarugan makaigsunan nga madayon gyud tinuod lagi kay ang pulong lagi dos Ginoo sa Biblia dili daw kuno mapakyas but it's sad so sad mga kaigsunan nga minglabay na ang bulan nga gitagna pila na ka bulan ang minglabay nahimo nga useless nahimo nga bakat ang maong nga tagna tinuod din na no nga mo claim gani ka nya dili matinuod charge din na siya mga kaigsunan mabutang gina dito sa kategori nga bakat. Di lang ito na ikasubo pagpamata na sa ito ang uy mali mangiday ako ang gisulti mali ang ako ang calculation mali ang ako ang measurement sa maong event mga kaigsunan muna nga nintak na usan siya sa mga pagpahinomdom kanatong tanan kanimo o ginaot nga nini mga orasa higala o igsoon doon natin gamay nga nakuha sa ito ang gihisgutan no? Mahitungod sa manalagna no? Unsa ang iyang papel unsa ang iyang function nganong dunas na asya sa iglesia sa tuang nga panahon karon bantay na to ha kay ang lawas no ang lawas nga walay mata buta muna nga ang trabaho sa function sa manalagna gitawag na siya og magtatan-aw no? Siya ang mutan-aw sa unahan. Unya sa din nakita niya ang mga panghitabo, iya din ang ibalik sa iglesia, muhatag na siya og mga council, muhatag na siya og mga warning. Labi na gid sa tuwa nga mga Adventist people, mga kaigsunan, denomination, no? Nga we are blessed tungod kay doon natay gitawag na to og prophet nga giila, which is in the person of Sister Ellen G. White, no? Og bisan kinsa nga nagatuo usab sa iyaha as a prophet sa tuwa nga panahon karon. Ato alang is atong tanawon ang iyang mga sulat, atong nga balansyon kung gisulti, gisugo, tumanon, pag wala gisugo, aw nga nung sunod man ta no. Dili pud ta mulampas sa unsa ang nakasulat mga kaigsoonan. I hope nga sa ato ang gisgutan karon natay mga nakuha nga mga pagtulunan o nga palihog ko review mga kaigsoonan sa ato ang gisgutan karon para nga ato gyud nga mabalanse pag-ayo atong matugkad pag-ayo ang mga butang nga kinahanglan nato nga masabtan. Kita nagapaabot no sa ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa inyong pag-uban sa ato ang programa nga ang tingog sa reformasyon. Maingon usab sa ato ang mga kaigsunan nga nagasubaybay diha sa may Bukidnon labi na kang Pastor Marlon Buhol sa imo nga kaubanan din ha. Good evening. Og kani ato ang gisgutan karon ato gyapuning palayunon ugma no sa ato ang part 3 mga kaigsoonan magkuyog ta ugma no kay ang ato ang igsoon is to aman sa Bukidnon kita gyapon ang mag-uban ugma mga kaigsoonan ang ato ang oras alas 6:55 na nindapit kagabion wa nagyud tay igong panahon mga kaigsoonan. Kita nagapasalamat nga na kaninyo nagapaabot og labi na gyud sa ato ang technician karon Sir Geoff Preparinyo. Salamat kay sa imong mga pag-uban and then kaninyong tanan before ta mag tapos ato ang programa karon ato ni siyang taposon pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta mga kaigsoonan dalaygon og silimbahon among Dios tagiya og tuboran sa among inalamang kinabuhi. Ginoo, subli kami nga nagadool nganha kanimo dala ang among mga pagpasalamat sa panahon, sa kinabuhi, sa kusog nga among nabatnan sa paglikay sa mga disgrasya katalagman. O ginaot nining kagabion ikaw unta magapreserve sa among tagusa ka kinabuhi nga makadangat usab among kinabuhi ug mang adlawa. Makapadayon sa pag-alagad nganha kanimo o pagbuhat sa mga tagusa ka mga buluhaton. Ikaw mag-a-bless unta nini nga mga istasyon sa mga staff, technician and manager, CEO nga mahimo kini nga instrumento nga makahatag sila o panalangin nga to sa uban nga mga nanginahanglan. Now, at ginoo nga ikaw mag-a-pasaylo sa mga sala, mga tubag sa mga pag-ampo
Kining tanan among ginapaabot o ginatugyan pinagi lamang sa ngalan o gamlig ng Sus na among manuluwas. Amen. Temporary na po kita nga manamilit nganha kaninyo mga kaigsoonan apan kanunay tang magadapit sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Ang tud na lamang sa sunod nga higayon samang taknag samang stasyon. Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Ining huni ngayong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingog
0: sa Reform Machine. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, blan silang nga nagabasa, nagapatalinghong ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingog sa Reform Machine.
0: Kini nga tulumanon.
2: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

hello sa mga bago lang nag-monitor sa ilang mga radyo karong mga orasa. Good evening mga katropa! Time check! It's 7:12 na sa kagabihan. Parang feel na feel ko kayo na I'm a virgin. Hey! Ayan, timba yata sa atong mga nagapaminaw karon. Hi, Sir Dodong. Si Sir Dodong. Sir Dodong Villara. Opo, Ma'am Jing Pigarido, magandang gabi mga katropa. Ayan, top fan. Namiss ko to si Ma'am Jing. Ayan, this is my final episode. Sir Wyatt. Ayan, Wyatt. Ma'am Mirna Macandurang. Good evening, ma'am. Sabi ni Ma'am Mirna Macandura. Durog para, Macandurog. Macanduran. Pakishare ng ating live, mga katropa. Hi! The very first time. Ayan. Parang ano lang, no? Murag, parang kailan lang? Opo. Almost, ano na rin tayo nag-i-air, no? Nagkuyog-kuyog tayo sa atong programa ng Tambayan sa Katropa with Your Sexy Angel. Almost, magti-3 months din tayo mga katropa. Sa adlaw-adlaw nga panagkuyog, that is, ano, ilang days? Opo, ilang days ba tayo? Exam Saturday, Friday and Saturday. From Monday, Sunday to Monday, Sunday hanggang Thursday tayo nagakuyog for 3 months, almost 3 months. Opo, thank you kayo, no? This is my final episode for Tambayan sa Katropa. Ito na last day na ninyo madungog ako mga akong tingog mga katropa. last day na ninyo madungog ang ako ang tingog mga katropa. Opo, kasi I need to go another episode of my life. Acha, sabi. Dagan kayong salamat no, sa inyong pagkuyog-kuyog. O, kuyugan niyo po ako no, kay antod ko alas 9. Alas 9 ito sa kagabion nga tikaw-tikaw dere sa inyohang mga radio katropa. Opo, ganun. Opo, parang ano lang? Oo. Ayan, sige. Ayan. Madonna tayo karon katropa. Parang sexy-sexy lang. Ayan. Ganda mo talaga, Aida. Si Sir. Thank you po. Ganda ng sounds niyo, ma'am. Yes, opo. It's selected. Selected daw kay Ukay. Giselect talaga yan para sa inyo to make you feel better and better. Ayan, better and better. Masarap karon sa mga oras. Alamig kayo karon mag Xanton Gold Coffee Mix sa mga katropa nato na murag karong panahon na gusto nyong ma-relax. Na overfatigue ka na ba, baby? Inom ka sa atong Xanton Gold Coffee Mix. Ayan, sobrang sarap na walang katulad. Parang ikaw lang. Ay, sabi. Ayan. Opo. Enjoy natin ang mga selected music from you para lang sa inyo mga katropa. Selected! magpasalamat kita no sa atong ano sa mga nagapaminaw o naga-always nagasubaybay si Sir Erwin Ala Erwin. Oo. Ako ang ibanggit ang mga si Sis Melinda sa naga-follow gid na o si Ma'am Jing, si Sir Harold Sala. Salang, Salang family. Ayan, sino pa yung mapasalamatan nato ng mga always nagapaminaw sa atong programa Tambayan sa Katropa. Saying goodbye is not that saying goodbye, it's some kind of another thing, a happy ending. Opo, a happy ending. Ako lang ata ang
mag last episode na I'm so happy. Sabi. Oo. Magpasalamat ko no sa sa management ng XFM. Opo, labi na gyud. Kay station manager Jasper Magonsha. Ayan. Kay Kuya Alan Abaes sa trust nga gihatag sa ato kay SM. Opo, station manager Jasper Magonsha sa paghatag sa atog chance nga makalingkod diri sa Tamayan sa Katropa. Opo, I am very grateful. Opo, and thankful. Dali na sa nakauban nato sa mga technicals, technical engineers. Nakauban nato every day, every night sa atong programa. Kay Dalmeng Sun na si Joff. Opo. Ayan, alay sila Kuya Litz. Wala na sa dito. Ayan, thank you so much. And si, of course, our baby girl. Our beautiful, sabi nga ni Arnold. Si Sir Arnold, nga taga, kumusta ka na, sir? Diin ka na? Altivo ng Corona Dal City. Ayan po. Ayan nga, ayahang, si, palagi gina niya ginagreet si, opo, gandang Juvet Espanyol. ang atong kaoban dali si Marvin. Bye-bye. Thank you so much. Yung memory, katropa. Ayan. Ang memory will last forever. Ayan. Sabi. Sige daw. Parang ito lang. Crazy for you. Ayan kay Upline Rebecca Casemiro. Thank you so much, Upline. So this is my last episode. Thank you so much. Thank you so much na 3 months tayo nagkuyog-kuyog. Magbabalik po ako after lang po sa mga ilang saglit lang po. Babalik po ako.

0: Tambayan sa Katropa.
1: That song was brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Sweldo na lagi. Pero short man ta permi.
3: Baklarek sana.
4: Exciting.
5: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
10: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
11: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
10: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
11: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
12: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Mapalit rates sa mga butika.
19: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
20: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
19: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
20: Sure ka?
19: Oo.
20: Exciting!
19: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
20: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
19: Like yun. Basta naka-turbo.
21: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo. Wagas. Ang lakas.
21: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
22: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
10: Exciting!
23: Sister Pain!
24: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
23: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
25: If symptoms persist,
23: Southern Gold Coffee Mix.
26: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
23: Southern Gold Coffee Mix.
27: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
28: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
14: TSK, Tambayan sa Katropa.

Dili tanan. Dili tanan. Perfect. Wala lang kanta ni Bon Jovi, no? Bed of Roses. Ang kinabuhi, murag dili lang gina siya, Bed of Roses. Ayan kay Ma'am Apply, kay Upline Rebecca Casimiro. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong programa. Kada gabi igid na sa tambayan sa Katropa. This is the opportunity to thank all of you guys sa tanan nagapaminaw sa atong programa, nagasuporta sa inyohang sexy angel. Sa almost 3 months na tagakuyog-kuyog mga katropa, parang kailan lang. This is not a goodbye. Magkita-kita pa rin, magdungog-dungog pa rin tapuhon. Sa samang estasyon. Pero wala takabalo kung unsang oras, kung unsang adlaw. Padayon lang gyapon kita sa pagsuporta sa ato ang station XFM 89.1. Kompletos Ricardos diri mga katropa, no, sa atong I'm so grateful and thankful sa management and of course my ang atalaga bili hatagantag oportunidad sa ato ang station manager para makalingkod sa programa ng tambayan sa katropa. Apo. It's an opportunity. Working with you guys and I love you all. Sa tanan nagapaminaw o nagakatawa sa atong programa o naga-enjoy sa mga music. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban ninyo sa ako ang programa na almost 3 months tayo nagkuyog-kuyog mga katropa. This is not a goodbye, this is just a starting, a new beginning. A new beginning, a new opportunity, and open doors. Opo. Sabi nga nila mga katropa, kung naa may another, murag daw amo na sa amon nga sinultian ba na kung may ara, another opportunity open. Ayan. Marami nang tayong, so this is a ganap. Ang ganap sa atong another step. Another step. Sa atong career move. Diba? Anyway, mga katropa, this TSK, opo, dako kayo kong pasalamat na. This is my time to saying goodbye and of course to say thank you. And thank you and thank you all. Whatever reason is behind the scene, it's a positive for me. I'm so grateful and thankful. Ayan. Marivic Kahilya. Akong paborito nga kanta pa dyan. Yes. Opo. Thank you so much. Ayan, banggitin ko lang po ang napalaging kay ato ang katropang Sky Toilets dera sa Marahan Marilog District, Davao City, Mayonito. Ayong Gulayan dera sa Dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Dagan kang salamat sa support nga palagi mo nagapaminaw dera dera sa Dato sa Lumay. Opo, Mansavid family. Thank you so much dera nga nagapaminaw ka mo. Apo, shout out ko sa inyong tanan. Dagan kang salamat sa support. Ayan. Napalagi ta na paki-share ang ating live. Always nag-share ganyan sila sa akong mga followers. Dagan kayong salamat sa akong mga followers sa akong FB. Oo, you can follow me mga katropa, Angeli Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L. Mabalaan ninyo ang atong mga ganap. Onsay ato ang next as the next. Anong sunod na ito kagagawin mga katropa? magkita-kita kita kung diin man tayo magkita. Ayan sabi. Oo. Ayan o, so babalik tayo sa ating mga Where I Belong. Talaga ha, bakit tumawala ka? Where I Belong. Opo. Ayan. Asa na? Ayan, sige. Where I Belong, nawala. So ganun mga katropa, dagan kayong salamat. Sino pa yung mga always, ayan.
always nagapatronize sa atong program Kapaminaw. Ayan, Megs Baga. Oo, ang ato ang friend dira sa Megs Baga. Mga ukay-ukay dira nga shoes. Oo, na mga branded dira lang yan sa Anda Rizal. Opo. Ang atong solo mintang haplas na walang katulad. Ayan, sabi. Ayan. So kung ikaw, ayaw kalimot ha, pag-inom sa itong Santon Gold Coffee Mix, opo, lami ka, ayaw gato ang sa tanan nga nagapaminaw karon nga naanay problema sa ilahang vision. Ayan po, uminom po ako mismo talaga ng VisionX mga katropa. VisionX Plus, uminom po talaga ako. Sobrang, I am a testimony of the product. Ilang kapsula lang, soft gel, it's a soft gel. Masarap sa pagkagising ko ng umaga. Ang aking testimony, ang ganda ng, it's so clear. Opo, maliwanag ang mata, walang mga cobwebs dyan. So, ituloy-tuloy nyo lang po ang ito, ang pag-inom sa VisionX Plus. Opo, para doon sa mata talaga. It's very affordable katropa kasi 1,500 ang sulod sa isang box, which is 10 packs. Opo, 10 packs ang sulod sa isa kapack is 10 pieces. O kung i-total na ito katropa, 15 pesos lang siya o, kada isa. Oo. Nindot kaayo katropa kay ako. Oo, naanadyo ko'y problema sa eyes o, sa eye vision. Ayan. Dago kayong salahod, dago kayong anang kahimuan sa ako ang mata ang pag-inom sa VisionX Plus. Ayan. And then again, special shout out ko lang, no? And then inviting you all for my final episode. Pinalis ako ang live talk with Angel Hill this coming Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Magbabalik naman po ang live talk po after sa ating mga new segment. Ayan. Hindi nyo pa rin makakalimutan, babalik pa rin din yung boses. The boses! Mamawala lang ako saglit. Ilang saglit lang. Babalik ako para mag-ads lang. Ayan. Dagan kayong salamat sa all. Walang katapos ang pagpasalamat sa inyo po. Ayan. Time check is 7. Gamit ang chuhos kasi dili pa kaayo. 7:57 na. So, pagbabalik ko, opo, hindi na ako gagamit ang anchohos ng dahil sa atong VisionX Plus. O, talaga dito natin mapapatunayan ang galing ng ating VisionX Plus. Talaga na. But I really love drinking our coffee, Zandon Gold Coffee Mix. Ayan mga katropa, magkita-kita ta sa inyo ang mga barangay. Opo. Babalik na po ang inyong skin therapist on air, Angel Hill. Ayan, you can follow my Facebook, Facebook, Angel Hill. Ayan. Enjoy muna natin ang mga nalalabing music para sa inyo, gi-prepare para sa inyo mga katropa.

Ayan, nagbabalik tayo. Hi mga katropa, I'm back again. Hey! Hi, kasarap na maminaw ala nga music katropa. You love somebody. Thank you so much, Harold Salang, watching from Sporok Tres, Camansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Dagan kayong salamat sa pagpalagi sa kanunay nga pagkuyog-kuyog sa ato ang programa Katropang Harold Salang. Dagan kayong salamat. This is my last episode, last day of my program. Opo, karoon na lang mga... Karoon na lang, gabi una ninyo, madungog akong tingog, diri sa air. Diri sa air. Diri sa air. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong programa for 3 months, katropa. Almost 4 months din tayo magkuyog-kuyog, nagkuyog-kuyog, katropa, no? Kada adlaw, dagan kayong salamat kada gabi, eh. Alas 7 hangtod alas 9 sa inyong, ayan, sa inyong mga orasan dira. Daghan kayong salamat. Opo, this is my final episode. Daghan kayong salamat sa pag-uban-uban. Opo, nga dili ko niwala ko ninyo gibiyaan sa mga oras na kailangan ako ang mga tawa at mga checka, mga request nyo na amo kanunay. Nga naga-salmot sa atong programa. Dagan kayong salamat mga katropa. Apo, to love somebody. To love somebody. Kinsa ni kanta ning to love somebody? To love somebody.

Shoutout na ko akong Ikso Ondira sa Pasian, Davao di Oro. O ako mga Ikso, kung Ikso Ondira sa Kapatagan, di Gustavo del Sur, ka Idino Hill. Dagang kayong salamat nga manoy nga. Sige ka request. Oo, sige ka request sa song. Sa mga nag-request o kanunay nga nag- Onsani, nag-subaybay sa itong programa. Dagan kayong salamat sa itong mga sponsors. Wispy Beauty Salon. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa ito o paghatag sa ito o chance na maging part sa itong program o sa ito ang Live Talk with Angel Hill. Dagan kayong salamat mga katropa. Ang oras, i-check sa inyong mga orasan. Kabasin, lahi na po na nga itong ang oras alas 8. 18 na sa kagabi.

0: Ryan, love somebody. 'To love somebody. Oo, if you love somebody and then you have a balak-balak karong gabi, ayaw kalimot pag-inom sa inyong Turbo Capsule 30 minutes before mag-loving-loving kay misis. Kung gusto nyo mga babae, mga kalalakihan sa inyong mga husband, wife, gusto nyo ang performance level na walang katulad, ayaw kalimot pag-inom sa atong Turbo Capsule. Ang atong Turbo Capsule, napalit kini sa inyong mga suking mga butika. O naana siya sa itong mga leading pharmaceutical pharmacy. Ayan. Mapalit kini, no? Ayaw mo kalimot. Oo, kay para ng eye performance level. 85 lang na siya katropa. 85 pesos lang po yan siya. Very safe and affordable. Ang ato, ang Turbo Capsule na walang katulad, parang ikaw lang. Ayan, na walang katulad. Sige, mangutan na ako. Kinsa kayo ng birthday karon? Oo. For the last, kinsa ka birthday? Oo, di na to kalimtan ang naga-birthday? Oo, dili na mamubang atong ano. Gadagandagan, mang kakul. Ayos, sige, dagandagan, cool.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Kinsa nag-birthday? Sige, atong ganda ka pa birthday?

Ayan, happy birthday sa ito ng mga nag-birthday. August. August 8. Di ba magkamali? Baka matampal ako din, ba? August 18, katropang job. Ayan. Opo, congratulations sa nakadaog sa atong hiyas ng kadayawan. Opo. Ang hiyas ng kadayawan, congratulations. You deserve it. Opo. Atong iano, ang kinsa may naging hiyas ng kadayawan. I think, hiyas ng kadayawan is Matigsalog Tribe. Opo. Ayan, nag-rise up ang Matigsalog Tribe. Oo, congratulations. Oo. Deserve na mga, ano, mga candidates ang big round of applause sa inyong tanan, mga katropa. Kasi hindi man yan agad-agad, it was earned. Pinaghihirapan ang mga tropeyong nakuha ninyo, ang mga certification, certificate of appreciation ba yun? Ano daw? Oo. Ito mga katropa na nag-request dire for the last, of course. Pasalamatan ako akong inahan si Edita Hill. Opo. Ang kanyang special request, oo. Ito dang ano, i-karaoke natin. I-karaoke natin to. It's the best, opo. Okay. Ayan, sige. Kantahin natin ito. I-request niya ito. Akyat natin doon. Sige, ayan. To love somebody. Hey, yeah, yeah. Asa naman ito? Nawala lagi ka. Ayan. Hopelessly devoted.

Ayan, isigwin natin ang kanta ka ng kanta, katropa, no? Hopelessly Devoted to You. It's really a legendary music. It's a classic song. Na pag nakong na imuhang napaminawan, ay, tami kayo habang imong katapad ang Zandon Cold Coffee Mix. Opo, kakapi-kapi ka sa tabing baybayon o Hopelessly Devoted ang imong kanta. Okay kayo, Clarex kayo, exciting!

Ayan, balik-balik ko na ito. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa, mga katropa. Thank you so much sa inyo, ha? Mainiton nga pag-uban-uban sa atong programa ng Tambayan sa Katropa. Mamimiss ko man kayo. Oo. Hindi isang laruan ang aking damdamin. Tsaaak! Sabi! This is my requested song to my mother, highly requested and dedicated to my mother, Editha Hill. Parang Sunday lang. Tuesday po karon nga.

ai wa kang no mo ha be pangako mo'y walang natupad. Oo, salig lang pero ayog laom. Laom pero ayog salig.

Ayan, usa kamo hawa ni nga stage sa wata kini isa ka sakong tik-tik mga katropa para imo anang ipakaon sa mga taong sinaktan ka og apaka pinikini og kung gibato man ka og unsay gibato sa imo ha. Kung batuhon daw ka, batuhon daw ka og bato, imuha siyang labayon og pandisal, isulod siya sa bakal para thank you. Hi, ganarn! Ganarn! To love you more kaagad. Love, love lang lang mga katropa. Igugma, love your enemy. Love your enemy than yourself. Ganon! And magbabalik po ako isang saglit mga ilang.

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix.
5: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
5: Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
7: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero usahay.
12: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
7: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
7: Visionix, daghan ang natabangan.
10: Sukad na nga nako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
13: Vision X, slay ang kaipektibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
6: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Clarex!
14: Exciting!
15: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Drug San Pedro.
1: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon.
2: Ow.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: TSK, Tambayan sa Katropa.

katropa. Mga katropa o mga katropa din ang nagapaminaw sa ilang mga radio diha o nagamonitor sa ilang Facebook Live o silang YouTube Live. Dagan kayong salamat mga katropa. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa kuha o paghatag sa kog opportunity na magiging part ng family ng XFM 89.1. Ayan, sa inyong tanan, sa labi na nagyod sa atang station manager nga nagahatag o opportunity to be part of your katropa. Ayan, dito sa Tambayan sa Katropa with Sexy Angel, aka Angelie Hill, aka pala yun, Angelie Hill, aka Sexy Angel. Ayan. Ay. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uan ninyo sa ako. Alas 7:00, alas 9:00. This is my final episode. Dili na ninyo madungog akong tingog sa Tambayan sa Katropa. This is my final episode. And say thank you to you. And of course, our darling sin na si Joffrey, sa mga technical director, ang mga engineers. Ayan. Dagan kayong salamat. Ayan. Thank you so much all kay Kuya Alan Abais, ako ang kuya. Opo, thank you so much Kuya Alan, Pastor Kuya Alan. Dagan kayong salamat po. And of course, andyan pa rin, finale na rin din ang ating Live Talk with Angel Hill. Babalik po tayo sa mga pasabog. Pasabog, sabi! Ayan, kay Upline Rebecca Casimiro, sabi nga niya malulungkot daw siya. Kasi hindi niya na, wala na daw siyang paki. Andito pa naman ang mga music ng XFM. It's just that, dili na lang ninyo madungog akong tingog. Kaya naatay mas daming opportunity na waiting sa atin outside the world. Outside sa bahay ni Kuya. Ayan. Kita-kita-kita no, sa inyong mga... Malay mo magkita-kita tayo dyan sa inyong mga opisina, kung asa man mo, sa inyong mga lugar, makita ko ninyo, say hi, hello niya. Mag-inom dahil yung taog, Zanton Gold Coffee Mix. Ayan. Thank you so much. Our time check is 8:46 na sa kagabion. Ilang minuto na lang. Mabuto na po ang alas 9. And I believe I can fly.

Gagaing salamat, mga katropa. Mamimiss ko ang 7pm to 9pm na episode. So marami man tayong mga videos. Pwede nating i-recall ang mga tawanan. Dagan kayong salamat. It's really a great opportunity working and to be a part. I-showcase ang atong skills and talents. Dagan kayong salamat, mga katropa. Kita-kita ta. Anyways, I am, of course, a professional host. Shoutout sa mga gustong magkaroon ng riot ang inyong program sa inyong mga event. Depende naman din. Ayan, shoutout ko na lang din sa inyong tanan. Opo, pwede nyo akong i-follow sa aking FB page, Live Talk with Angel Hill, or sa akong personal, Angeli Hill, E-N-G-L-Y. Ayaw, palagi man tayo dyan. Magra-riot din dyan sa itong Facebook Live. And then magiging ilo-launch natin ang ating podcast, Live Talk with Angel Hill. Ang ating, follow nyo po ang aking FB page, Live Talk with Angel Hill. Ayan. Dagan kayong salamat all. Always remember, ang pagkatawa, walay bayad. Always smile, no matter what, kung anong pinagdadaanan. Is there is something closest doors na ay daghan nga window o far exit nga waiting kung wala pa yung mga pagbubukas na mga another doors na yung mga bintana. Always remember, God is good. There's a reason why behind the scene. Sabi. Thank you so much and love all. Ayan, alam sa mga katropa, ingat-ingat po sa lahat ng nakiki-join sa ating everyday nga riot sa atang tamayan sa katropa. Dagan kayong salamat all. Parang sabi ko, saying goodbye is not that easy, but saying goodbye to me with a grateful heart, it's all worth it. Thank you so much all. Si Ma'am Perry, sa Ma'am Jensen. General watching from General Jensen. I'm going to General Santa City, Ma'am Perlita Sara. Ay kay sa aking unit manager ng Sun Life Philippines, Crisanjen Arindain Olia. Harold Salang, Marivic Cahilia, akong paborito nga kanta na po. Ayan, Pajon. Shoutout kay Ma'am Marivic. Ma'am Jing Pigarido ng Maharlika Village. Thank you so much, Ma'am Jing. Mayor na Makandurog. Dagan kayong salamat. Upland Rebecca Casimiro and the rest nga nag-monitor. Thank you so much and love all. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you,

0: Kung wa ka kabalos akong angga, tawga lang kog langga. Aw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana.
5: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: One Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap
0: para sa maputi nga pani,
2: mahamis nga kutis.
0: Santon Plus Herbal Soap.
13: Extra. Kaklarek sana.
2: Exciting!
14: Sister Pain!
15: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
16: If symptoms persist, call your doctor.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Kadayawan, facts and trivia.
5: Kadayawan.
6: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: Life Talk, Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Andito na ang programa.

0: sakita ani oi, no? Kanang mahuna-hunaan ni mo ba nga I love you goodbye man di ay to. Unya kita galog lang nga version. Abe, kanang okay pa ba atong dughan diha? Ha, sakit na kayo? Luya oi. Ginawa sabi. Sige daw, inhale. Exhale. Ginawa sa pa. Sa naman ka, oy. Sakit na gid ka ayo no. Sa naman yung kantahain taon nga, mag-play na lang mangani ka o ganta kay mangluba pag yunog kasing-kasing. Hello, baby. Mayang gabi ipo. Sa tuang kananan, welcome po sa tuang programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Yeah. Another day, another paradise. Ay, palakpakan. Palakpaki po po ninyo. Uy, o. Palakpaki po po ninyo kay... ni duty ko karun. Ba? Wala ba rin kayo ni duty ka? Ni duty man po. Ni duty ko karun despite sa mga panghitabo sa kong kinabuhi. Grabe ka ko. Ano? Grabe ka flexible. Grabe ka resilient. Bitaw, ang inyuhang Disney Princess Bisaya version po. Ang inyuhang makauban ka ng gabi una, si Cinderella po ang ako ang pangalan. Dili ko DJ, ha? Oh. Dili ko DJ, Biki, basi mo, sige mo ko ang diha. DJ may gabi, dili ko DJ. Dili ko DJ, B. O saan ko kaya nung Long Soranon? Ganyo makauban karong gabi una sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ooh! And madungog usab ninyo sa official radio station sa Radyo Amigo. Inyo usab makita nga to ang kaanyag, char. Ang to ang kaanyag dili sa itong official Facebook pages. I-search lang po ang XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Unya live pod ko sa usat ka page nato sa XFM Davao Katropa Digital and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Once again po ha, magkuyo-kuyo kita hangtod alas 11 karong gabi una. Despite sa mga panghitabo gyud nga nabasahan ninyo sa social media, mga panghitabo na din naginato masabtan. I hope na everyone is safe. I hope na ang mga katropa nato karon nagpahuway na silang mga tagsatag sa ka mga panimalay. Oh! Ayaw kalimot pampaligon sa tuwang immune system para layo usab kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, isabay ka na siya og inom bibi 3 times a day. Dako ka na siyang tabang bi aron maprotektahan ang imuhang panglawas sa mga sakit-sakit nga dala aning sa sobra kainit, sobra katugnaw sa panahon, or wala kay karlasyon. No? Ayaw kalimod ha, 3 times a day. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Safe pod kina siya sa itong mga kaigsuunang dili nag-consume o ganang magitawag na oil sa pork because we are FDA approved and we are also halal certified. Ay. Okay pa ba? Kayong pa bang panindigan yan? No? Ano makita na lang manta permanente sa inyo ha diha? Magkalit naman taon mo panghilak-hilak diha? Kaya ra kaayo ha. Kaya ra kayo. Amo ko na nirmon sa iyo pa kayo. Sa iyo pa kayo para magsermon-sermon sa inyo ha. Pero bitabi karong gabi una maghisgot kita sa mga butang na dapat dili na gyud unta hisgutan kay sakit na kay sa dughan. Pero ato gihapon siyang hisgutan para basi makakuha pa kag mga pagtulunan. Ug unya taod-taod tangin ninyo ang ato ang putahe confession. O sa ka-istorya sa to ang bibi ang gisalig na po sa to ang programa karong gabi una. Aron mangayo og tabang sa mga katropa nato nga experience na pod pag-abot sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga ganahan gihapon magpatambag sa to ang programa, pwede ko ninyong i-message sa atong official Facebook page XFM Bukidnon o pwede po ninyo na i-text or tawagan sa 0945-443-5869 para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good. I knew it, baby. Alam sa ba ako magkakanan ko? Ano ka nang kapo kay tagtingog ba? No? Gusto ko ka nang makabalo magkanta-kanta ba ka nang ako? Paano na ako? Mga ilhanan nga nasakitan siya. Una, mangyamid na! Di na naman sinsay mo, kasakitan na din na siya deep inside. Matingala na lang kaanan niya, no? Kaya nara na siya sa suok-suok pula kay mata. Ngano nasakitan man na, ibiyan! Anak daw na siya, oh. Masakitan, sabi mga ilhanan, anak nga, nasakitan siya, ay ginat ninyo, Hilab TV. Malagong nga, naamoy mga friends din ha, nga hilom-hilom lang, pero ang tinuod, anak, nasakitan na di ay na siya sa kanang nahitabo sa iyang life karon nga. Imbis kay inspired na unta siya, ni-expired o galit. Alangan, okay, ang feelings nga gihatag sa iyaha na divert naman sa silingoy. Kana lang. Kasi kapag mga ilhanan nga nasakitan ang imuhang, let's say, imuhang classmate, imuhang friend, or ang imuhang silingan, nasakitan, o kasi gano'n na, hindi na mamansin. Magsige na lang na sila og post og mga quotes sa Facebook. So una, magsige na siya og post og kanang, "Hi, I'm feeling blessed, I'm so happy." Ngayon na, ana, "Yearning, I'm grateful, with gratitude." Unya, matingala na lang ka, o sa kaadlo, nag-post na siya og mga quotes na, "Ang mga taong iyong sinasaktan ay binabalikan ng karma." Grabe naman na, uy. Kapag ingon ana gani, "Bi, kabalo na mo sa mga panghitabo, ha?" "Maayong gabi po, I love you, goodbye, mangkaayo." "Maayong gabi, Ma'am Ann Adapo." "Thank you." "Aaba po, di ay maayong gabi po." Sorry naman na hala na, unsa naman ako yung apelido, ma'am, oy. "Ma'am Ann, aba po, may gabi po, and si Eduardo Neri, may gabi usab diha sa imuhabi, salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Mommy Jacqueline Lavis, thank you! Nakaroon sa Hong Kong, may gabi, mommy, and thank you so much once again, present, good day permanente si mommy, no? Masking busy kayo na siya sa iyahang mga negosyo." Tabig negosyo si mommy, dagang kayo. "Mami Josefina Tinambunan, may gabi si Monski Aninyon Corpo all the way from Cebu. Maayong gabi po." "Thank you." Junlin Rines, may gabi po. "Di sa DJ kay komentarista, manguna." "Monski ba, di po ko komentarista. Di po na ako kaya, no? Kay kanang, ako manggod ang tao nga. Gamayang bikil, dali ra masakitan." Ooh. "My heart is not built for mga commentarism. Dili built akong heart sa mga commentaryos palibot. Oh, gamay nga bikil, masakitan ra ko dayon. Gamay nga istorya, masakitan ra ko dayon." "Hi Kang Jumer Girasol, Herasol man siguro nino. Jumer Herasol, may gabi po. DJ Princess amo kagay anong DJ oy." "Oh, nagpaminaw samtang naghiwa-hiwa sa lamas from Bilar Ball. Thank you. Ang pingi ang kamot, Jumer, ha? Basig mahiwaan." No? Lisod ba yan ng mahiwaan imuhang kamot? Wala na yung kwa nana. Naitambal, ana, pero maulang wala yung muhuyok. Sa imuhang kamot nga masamad. "Nasakpan nga na ay kaubang binuhat ang iyang pari, sakit baya na?" "Oh, sakit magid na. Asa mangod ka makita og kanang nalipay ka nga kanang kuan, nakit ani mo imong partner nga gi-profile pic sa uban." Yun sa paghuna-huna. "Dili ko, Monski, pasensya kayo, Monski, ha. Dili na ko na himuon nga example karon kay that's very sensitive na information." Parehas atong ayo lang pag niaging buwan sa ayo lang kuan ha, Monski ha. Kaya lisod ka ayo, let's try to be sensitive with the people nga naminaw karon, especially sa mga incident kay pangkahitabo karon sa kalibutan. Dili na siya dapat nga ginahimo nga joke. Ooh! "Hi Kang Rialin Dulugin, watching and listening from Paitan, Quezon, Bukidnon. Naglantaw kog live ug naminaw pud ko sa radyo. Hala, grabe gyud. Thank you so much." Dapat jud kaayo ni si Ma'am Rialin Dulugin. Dili na siya DJ si Ma'am. Mayang gabi, Kuya Jovan Jimenez.
1: Thank you!
0: Ano ko ang sparring partner dili karon sa may 88.3 XFM Cebu City, yung pinakagahi. Grabe gid kayo. Mayang gabi, Kuya Jovan. Kumusta man ka din ha, Kuya Jovan? Unsa may mga maayoho na to despika side. Gipauli na kasi mong asawa sa inyong balaya. Okay, last time niyang ingon kay wadlo siya gipauli. Kay sa tuon sa tuon gibuhat. Oh, but ando kay nang gipahipo siya sa mga sanina. Oh. Pero bitaw, kung loyal lang pud naman kalalakihan ang inyong gipangita, majority mga technicians gyud na sa XFM Network Philippines. Majority. Ha? Majority. Wala man sa ingon nga ginataas na mo ang mga bangko. Pero yes, mangita mo mga loyal o mga responsable nga mga lalaki na aran diri sa XFM Network Philippines kasagaran mga technician. Agree dili? Agree oy dapat na muuyon gid mo ana kay inyoha ba yang inyohang mga sa tawag ana kamo gid ba yang ako ang gina-endorse permanente sar lang oh lahi ra gid kayo. Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu.
1: Thank you.
0: Sa mga katropa nato nga namino karon sa Cebu, sa Bohol, sa Negros, sa Gihungan, maayong gabi din ha sa inyohang tanan. Og sa mga mag-asawa nga nagguyog-guyog karon, tugno kayo sa tinuod lang, tugno kayo sa kuan ay, tugno kayo sa gawas. Dili ko sure sa inyo. Basta kay diri sa amo wala na ko ng aircon. The feelings are very cold. Tugno diri sa amo. Oh, tugno kaayo, as in tugno kaayo na sa sobra ka tugnaw. Inahanglan jud nimo og partner nga makauban nimo karong gabi una nga magpainit sa imo ang kagabi-on. Unsaon man na nga gikan man ko nag overtime kapoy kay kong lawas. Na. Ayaw gyud na buha tabing imong balibaran ang imong partner kay ngano overthinker po ang mga kababaihan. Pag once mag-overthink me, basig na. Malabayan kag helmet. Maamnesya ka. Hoy, simba ko ka, oy! Ayaw ko na ninyo buhat, tabi. Dapat, Jude, na doon na kay sakto nga kusog. Kung kusog ang atong isgutan, nagkulang gid kayo, kay di magid na to kaya, hala, pagpalit sa mga pharmacies nationwide sa ato ang nangunguna, pinakagahi o pinakabarato lamang po na Turbo Man Enhancer. Tag 85 pesos lang. 85 pesos lang, imuha nang ma-experience ang pinakagahi gyud nga sipa sa itong gitawag na Turbo Man Enhancer. Ado na kinasya isang cup nga maca and clavo huasca. Mindot kay ni siya sa imuha bi, maskin pag idaran na kaunya mo gamit ka ani, kusgan gihapon. Munang para mas masaya po ang pagsasama, ilabi na sa imuhang asawa o sa imuhang bana, paggamit, pag-inom sa tuang Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontseks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: Welcome once again sa toang program ang Putahe sa Gabi. Igi paluyuhan po sa toang El Ilion Shell Mobility Station kapag ka po pang international brand sa gasolina ang imuhang kinahanglan, especially sa imuhang motor or imuhang sakyanan. Gusto ka makaabot sa destinasyon nga gusto nimong adtuan without the interruption nga mahutdan ka og gasolina ug magubang imuhang makina. Pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi! O, dapat dili putsu-putsu ang imuhang kuan, ang imuhang ginapagasolinahan para po mapangalagaan ang imuhang sakyanan or ang imuhang motor. Ang El Ilion Shell Mobility Station makita po sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Ayaw kalimot di, o diri sa Malaybalay, duhanin siya kabuok at bang lamang po sa Polymedic ang ang isa ay sa atbang sa Malaybalay City Hall kung ang ilang gitawag na Shell Kasisa. For every transaction, ayaw kalimot ipakita ang imuhang Shell Asia app or kanang imuhang QR code for equivalent points na pwede nimong gamiton pang pagasolina or pwede nimong gamiton na pang shopping sa Shell Select. Balikan gihapon nato ang atang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang mga ilhanan nga nasakitan siya? 0945-443-5869 nga ito ang numero na pwede ninyong i-text karong gabi una. O pwede po ka nga magtawag sa kuha sa same number lang ha. 0945-443-5869. Maayong gabi, BB, mailhan gina ni mo nga nasakitan siya kay perminti puwa iyang mata. Ipot siguro tanan. No? Namay ba din haa para sa kuha? Na yung mga times na mupula nagkalit ako ang mata tungod sa exposure sa kanang mag-dry ako ang mata. Di magiging na maiwasan ko kalang tibok adlaw gani ka nga wala kay pahuway. Mag-dry ganang imuhang mga mata. Hello, mayong gabi po sa mga single nga naminaw karon. Single pod ko niya. Mo ba? Mo siya, sige, single na ka. Cinderella, okay lang ba nga mag-air sa kong number nangita na kuog asawho nun? Pagkuan ni, mura feeling ako pampasko niya. Okay, hapit na ba ya ang Pasko? Hapit na po doong New Year. Lain po doong magpapaskong malamig pa rin. Malamig na malamig pa rin ang simoy ng hangin at malamig pa rin ang imong relasyon. Kasi wala kang karelasyon, di ba? May gabi po kang Toto Val Dizon Escalada. Thank you so much sa pag-silip sa Facebook Live. Once again ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga live garong gabi una. I-search lang ang XFM Bukidnon or any XFM Facebook pages nga naka-based din sa Mindanao or sa Visayas. Makita po din nyo ang kaanyag sa Putahe sa Gabi. Wala mo sa tamang inag ay man. Okay? Daw B, natay ipagawa sa kadali ha, kaya murag nagpanikad na po niya ito ang pa-premium for tonight. Welcome po sa tuang putahing egg scrambled egg! Come on! Alright! Yeah! Welcome once again sa putahing egg scrambled egg. Ay, guyawa sa mga scrambled egg na mo. Ay, simple lang imong buhaton, B. Kung nakakaroon sa toang Facebook Live, dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ka sa toang official Facebook page. Na kay chance nga makadaog sa toang jackpot for tonight. 380 pesos. Pure GCash. It's either cash yung mong kailangan, GCash funds, load. Say it. Imuha na ang 380 pesos. Kung imuhang matagnaan ang mga eggs, mga naka-scrambled eggs sa atuang screen karong gabi una. Para po sa mga nasa ilahang tagsa-tagsa ka mga radyo, pwede nimong tagnaan in the comfort of your home. 34 letters. 34 letters. Sharo? Sharo, girambol-rambol na ni Bibi Jow. Sharo, dili niyo matagnaan kung unsay na din ha sa mga mga words. Gina-addict ka lang sa to ang screen, no? Dako na kayo tagpa-premyo, B. 380 pesos, si kaganahan, ana. Pang date na o sa ka-milk tea na o sa ka-samyang. O di kaya bulldog. Bulldog. Sa mga mahilig og mga Korean foods, pwede na gid kayo na pang date, baby. 380 pesos, dungagan na ni mag 20, 400 pesos na. Imuhan na na. Pwede na nimo madaugan. Kung naa ka sa Facebook Live, tag na ilang. Kung unsa ang mga naka-scrambled eggs diya karon sa imuhang Facebook Live. Kung ikaw ang makatag na, nako, dali lang yun kayo na, B. Imuhan na ang 380 pesos. Hatod po ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soup. Para po sa mga bibi nato, ilabi na sa mga kabatanunan karon. Usugid ba yan yung mga baho-baho sa ilok? Oh my God! Dakong turn off jud kayo pag agi ni mo tubangan sa imuhang crush. Nagapanimaho na ang kilikili. Nako, bi, solusyon ni ha. Dapat na maligo ka, manglugod ka og tarong, ug maggamit ka sa to ang sabon nga adunay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap, available na po sa mga suking butika nationwide. Ay, nako. At ang ininyo, once again, taod-taod ang ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang nagpadala sa iyahang problema. So, eh. Ang gusto gid nako nga problema nga akong sulbaron no kanang magpadala ka sa kuwa og letter ba nimo ingon ka nga ako ang problema kayon sa ano ko paggastos ako ang kwarta. I swear to God dako kay kog tabang ana sa imo. Makatabang jud ko ana sa imo habi. Ha? Kung ingon ana ang mga problema ninyo din ha sa inyo ang panimalay nag problema mo unsa ang paggastos sa inyo ang mga kwarta diha. Sulti ko. Kay mo anhag yung kudayon. Ha? Dali na kayo kay istorya pag sa mga anak ang problema. Dali na kayo. Tawag lang ha. 0945-443-5869. Ako'y gasto, ana. Sulti lang yun. Ayaw lang yun kaulaw. Okay, kung so far, dapat wala kay ikaulaw kung ingunan ay mga problema. Kay kami willing. Taghan. Kay mga willing mo tabang sa imo ginawa ko. Ha, hindi ka dapat maulaw. Sulti lang. Pwede ko niyong i-text, pwede po ko niyong i-message sa to ang official Facebook page. Dawbi, sige, unya na lang yung taod-taod, Bi, ha? Once again, ay mo pang hawa din, ha? Aplastar na, lingkod na, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang ato ang kaping bagay kayo sa mga panggabi-i ang trabaho. Nako, Bi, kanigid dapat ang inyohang ginainom. Pagpalit mo ana sa mga doon na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug. Aduna usab kita'y baligyan sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. That is Santon Plus Gold. Aduna kinesyay sagol nga glutathione and collagen. Makapahayag sa imo ang pamanit. O di ba nagkapi na ka, natambalan pa jud ka, di ba? Ninut ka ayo bi unya sa mga panggabi ang trabaho. Magsiga gid imong mata ana. I swear to God, magsiga imong mata ana. Pero sa panahon na need na nimo matulog, nindot kay na siya bibi tungod kay o dili na siya maka-cause og insomnia. Makatulog jud ka og tarong ana, o di na ka mag-overthink, wala na kay laing huna-hunaon pa. Mo nang lingkod na diha plaster na. Kay taod-taod ato nang pasudlo na ato ang programang Rated SPG. Ang nag-inusara. Putahe Confession, diri gihapon sa XFM Network Philippines live sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po gihapon si Cinderella. Mubalik kita paguman po sa pipila ka mga pahinungdo.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga, nag-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskunta.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa! Excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa tang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out sa imo mga hinanakit, sa imo mga kasakit, sa tanang gibati nimo sa imong kinabuhi karon. Andam ko nga maminaw sa imo, Charla. Maminaw, bagay ka Cinderella, makimaritis lang. Either sa duha. Rabita, andam ko nga maminaw sa imuha karong gabi una, B. Simple lang kung nakay gusto nga ipampagawas diha nga murag bugat nagid kay sa imuhang dughan, pwede ko nimo nga i-message itong official Facebook page. Pangitaa lang po ang XFM Bukidnon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon inyo makauban hangtod alas 11 karong gabi una. Dili na ko maglangay patungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Once again po, rated SPG ang ato ang programa. Mohang yung may sa mga ginikanan nga naminaw karon, there might be words na basing ma-offend sila or basing matingala sila nga nung ingon ana. Kuan lang di ka nang i-explain lang mommy and daddy ha nga kaning amo ang giingon is wala ginamo gituyo. No? Kung pwede nga tabangan na lang minimo nga imuhang ipang-translate diha o imuha silang i-guide sa mga butang na ilang madunggan na basig dili suitable sa ilang pandungog. Once again, I'd like to welcome you all sa itong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ha! Papriso ka! Agaw!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Marisa. Unom katuig naming mag-asawa. Gula pa mi anak sa ko ang bana. Munang halos tibuok oras. Before and after sa trabaho, ang akong oras na aragyod sa iyaha. Cinderella, sweet gyapon ang akong bana sa kuwa. Permiti siya na i-mensahe. Permiti siya kapangumusta. Just like the old time, Cinderella. Munang sa iyang ginapakita sa kuwa, wala gid ko'y pagduda. Nga doon na siya'y laing babae. Kung dito na ako nabalaan, Cinderella, kung nganong hangtod karon, grabe gid niya kasweet sa kuwa. Gamay nga butang, Cinderella, maskin pagmali na ako, siya ang nagasorry. Which is, dili na gid siya bag-o sa ako. Tungod kay sa una pag yun, ingani gid siya sa kuwa. Pero karon, Cinderella, natingala lang gid ko nga maskin pagsalat na ako nga todo nga sala gid na ako. Halos muluhod siya o siya ang mangayo o pasaylo. Which is nakakapanibago. Og dito na ako nabalaan, Cinderella, na adi siya'y laing babae. Ang babae, dili lang basta-basta friend niya. Wala ko kaila sa babae. O wala ko'y idea kung giunsa niya pagkaila sa maog babae. Tapos makita na lang nako, Cinderella, na ginasensa ko ang bana ang mga mismong sweet conversation na mo niya. O muingon siya nga, basa haragod ni. Halos mabuang akong asawa nga mutuugid siya nga sweet gyapon ko sa iya ha. Wala siya kabalo. Ginasabayan na rin ako siya sa iyang mga trip. Napagid siya isunod, Cinderella, nga giingon through text message. Niingon siya na ako nga maningkamot siya nga ma-provide ang akong mga gusto. Pero ang tinuod, Cinderella, ang text niya sa babae. Abi daw na ako og love, gido kaayo ko niya. Pero wala daw kabalo. Nga ang babae di ang inyong love na kaayo. Ug kung ma-promote daw ko na siya sa trabaho, ug ma-regular na ang babae, magkuyog na sila sa usa ka balay. Office mate di ay, Cinderella, bantog ra. Pero wala kong kabalo. Kay wala pong kong ginaistoryahan sa iyong mga kauban sa trabaho. Moto nagpalaban ko sa kong amiga nga bago lang po na-hire nga HR sa ilang company. Wala daw siya kabalo yun tungod sa kuang bana. Kung mahitungod usap sa babae, huwag daw kuno siya kabalo. Pero after 1 month, Cinderella, ni-chat og balik ang kong amiga sa kuwa. Ug niingon siya nga performance evaluation na daw o promotion season sa ilahang kumpanya karon. Cinderella, balita na ako, wala na regular ang kabit. Kay wala daw siya nakapasa sa work performance. Tungod kay daghan na daw ang nakapansin sa iyaha nga imbis nga magtrabaho, nagsigig sabak-sabak sa akong bana. Ang akong bana usab, Cinderella, wala na promote. Tungod po sa gipakita nga attitude and behavior. Bantog na matingala ko, Cinderella, nga kada ulit niya sa balay. Permitiin iyang ulo, gaabot ang iyang kilay. So Cinderella, somehow, gakatawa ko. Kay dili giday madayon ang ilahang plano nga magkuyog sila sa usa ka balay na lang. Kay di na nako kinahanglan pa nga manimalo, Cinderella. Tungod kay ang karma, ang higayon na mismo,
ang nagpaduol manimalos sa ilaha. Pero si Darella, abi na ko ka ng humana. Nag-promise na yung akong bana sa iyaha na kung makakita daw ko no siya og tarong na trabaho. Ug ma-regular na ang babae sa iyahang ipangitaan na trabaho karon. Ayha daw sila magkuyog sa usa na pud kabalay. Di pagid ako no right time na magkuyog silang duha. Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon. Unsay akong buhaton. Aron mahunong na ni ilahang kabuang. Murag Cinderella, murag love, gid ka nila ang usag-usa. Maski pila kabuan pa lang sila nga nagkuyog, nga nagkauyab. Pero murag nalabuan ang akong unom katuig, nga kauban ang akong bana. Cinderella, mangayo kong tambag sa imong mga kauban karon. Sa mga naminaw sa putahe confession, kung unsay angay na akong buhaton, aron maundang ang kabuang sa iyang kabit ug sa akong bana. Para sa putahe confession,

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, latian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: grabe ka paspas sa oras man bi. Uy, mura magadali. Bye, kita sa programa karong gabi una ang putahe sa gabi nyo. Ganina inyo ang nadungog ang ato ang putahe confession. Ang kaagi ni Marisa Caron nga nagproblema in town sa kung unsa niya pagbitol ang kaning binuhatan sa iyang bana o sa babae ni ini sa ilang opisina. Isudaan na, no, kanang abi ni Mugmayo kasi muhang partner. Di ay ito. Nadito siya mga, kumbaga mura gistab kaniya patalikod. Hay nako Marisa, abot og unsay unsa may kulang no? Kulang na lang ihungit nato ang tanan-tanan kay para mapafeel gid nato sa iya nga. Seryoso gid ta, wa gid tagakuan. Pero maskin pag unsa nimo kamayo bitong nga tawo, maskin pag ihungit na nimo sa ilaha ang tanan-tanan, og dili na siya kabalo makontento, dili gid na siya kabalo makontento bi. Hay. Tigsana all na lang gid taanis uban. No? Mga nindot kayo og relasyon. Siya, Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Mayong gabi po. Salamat kayo sa pagsilip niyo sa toang Facebook Live for tonight. Bito sa inyo mga tambag karong gabi uno, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869. Pwede po mo nga manawag kay testingan na ito nga. Ito siyang tambagan. Basta hindi ay nga malinawan pang iyang panghuna-huna. Sa mga naka-experience na po, sa susama sa experience karon ni Marisa, pero naka-get over, nalampasan ang mga kasakit sa kinabuhi, pwede mo nga matawag o mo share sa inyong mga experiences usab, o pwede po mo mag-share sa inyong mga expertise when it comes sa pag-handle ng yung aning sitwasyon. 0945-443-5869. Sakwa siguro nga side Marisa, no? Gusto mo nag-miss call lang mo ni? Sa kong side Marisa, maski kung saan pa na lang yung pagpugong sa usa ka tao, mawdili niya niya buhaton ang mga butang na ikasakit sa imuhang dughan, kapag ka gusto niya may paraan. Maski pag unsahon yung pagpugong ana, maski pag ka na magbutang ka diha, o magbut nga ni mo og duha ka bundok, but nga ni mo og sapa, butangan ni mo og dagat, o unsa pa pwede ni mong ibutang diha para mapugnan ni mo na ang relasyon, you cannot stop that. Especially if lalumpa na sa imong pagmahal sa imuhang bana. Pero ang karma, kabalo na siya maningil. Kabalo po ang karma mo balos. Ayaw lang iampo nga magabaan. Ayaw lang iampo nga unta makarma. Hulata nga ang panahon ang maningil sa ilaha sa ilang mga gipang buhat against sa imuha. Ana lang. And then one day you will realize kung sa kakalab sa Ginoo na makita po nga kanang tao po na nagpasakit sa imuha will receive the same kind of energy, the same kind of situation 10 times fold. Unang kamudihan sa mga naminaw din haakaroon, ilabi na po sa kanang mga, pwede na ito na i-final song ha. Ilabi na sa mga naaaning nga sitwasyon, hilig kayo magbinuang sa inyong isig katao, hilig kayo magbinuang sa inyong mga partners, sa inyong mga bana, sa inyong mga asawa. O, dili na mo kinahanglan manimalo sa inyo kung kami ang naaaning nga sitwasyon. Time can tell. Ang panahon na yun ang maningil sa inyo ha, muabot na ang panahon, kamo na po ang naasa ubos, kami na po ang ipataas. No? Munang sa mga naigi pambuhat, tinaakaroon, hinahinay nag panakanaog na diha. No? Actually, dili na hinahinay, dapat pina-abrupt, urgent, as much as possible, as early as we can, hawa na mo ana ang sitwasyon because that will not make you happy. Gusto lang man din mag-validation, okay ka na mga ingon anak, karang hilig magkabit-kabit, gusto lang na silang validation para kunuhay. Na yung makaingon sa ila kung unsa sila kagwapo, unsa sila kagwapa, dili ginaninyo, gikagwapo, gikagwapa ng inyong papangabit. Seryoso ko, ana. Wala ninyo nagikagwapo, wala ninyo nagikagwapa. May pagmanahimik mo, may pagmagpuyo mo sa inyong balay. May pagtagaan ninyo budget inyong mga partner, ilabi na sa inyong mga asawa, pagwapaha o samot. Na-stress ra na tungod sa imo. Na-lose lang ra na tungod sa imo, ha, tungod kaya wala po di mo siya ginatagaan o bili. Wala ni mo siya ginapansin. Ang imuhang attention, tuas daing babae, tuas daing paa. Amingon-ingon, bedain ka nga. Wow! Sexy ba? Diliin taon ingon ana biha. Tagaig budget imong partner, especially imong asawa. pagwapaha og samot, tagaigpang skincare, paliti og Santon Plus Herbal Soap, o aduna kini siya antibacterial properties makapahumot sa lawas sa imuang partner. Unya, kung kulang na mo sa kanang communication, kinahanglan mag-istoryahan na mo maning kamot, gud ka nga maka-reach out ka sa imuang partner. Mga lalaki, kamumang ginaang hilig kayo mag-dili man ingon nga tanan, pero kasagaran sa mga lalaki, sila man ginaang hilig nga maghimo aning mga first move sa pagkabit-kabit. Kinasingkasing ko nga muhangyo sa inyo nga ampingin ninyo ang kasingkasing sa inyo ang mga asawa, sa inyong mga partner, because you will never get the same kind of wife just like what you have right now. Ang imong asawa pud karon kung tirang rapod kay na. Sabot rapod ko nga ang imo nang buhaton, pero dili ingon ana dapat ang imong ginabuhat bi. Kung naay problema ang imong asawa, like sobra ra gid pud kaayo, istoryahon nimo. Sa kasakaling dili gid makaya og istorya, biyay. Why make it harder? Simplihan natin. Biyay, pero iuli og tarong sa iyang ginikanan. Kana kung after nimo siyang istorya, wala gi effect sa iyaha, wala gid siya kakausab, then biyay, pero iuli og tarong sa iyang ginikanan kay para wala kay tulubagon pag-abot sa panahon. Sige. May wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa iyong pag-stay with us for a couple of hours. I hope nga naamoy mga na-learn sa to ang mga gipang-yaw-yaw karong gabi una kay Kapoy kayo magbalik-balik, no? Sakit sa tilaok. I hope sa mga nagabiyahe po karon hinahinay lang ha. O niya akong managablur na ang vision in town, hunong usa kadali. O, ang pingigin na imuhang mga mata kay mauragin na nga to ang source of happiness. Ayaw kalimot, ano na kita Vision X Plus Capsule, ano na kinisay routine nga makatabang nga makapatinaw sa imuhang mga mata. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimo tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarit sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Clarice, Anna.
8: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: Exciting morning. Morning.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
4: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sad. Usa, epektibo dining copy day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available

0: Test Dis Buhangin.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kadayawan, facts and trivia.
7: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity na Apo Duwaling na nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
8: Kadayawan!
9: Kada-kada!
8: Kadayawan!
9: Kada-kada!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklare, sana!
11: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: XFM.
0: XFM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nimo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, diin yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal,

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo banak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: SSD Buhangin.
1: Kak Clarex, Ana.
2: Exciting!
3: Kadayawan, facts and trivia.
4: Kadayawan! Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa tropa, alas 6, 1 sa buntag.
0: XFM. XFM. Headlines.
1: Igalam yung buntag niya karoon na ito ang Express Headline ni nga Orasa. Atod nga ito sa Santon Plus Coffee Mix sa itong balitang lokal. Mayor Baste Duterte o DCPO Chief gipahugtan ang seguridad sa mga tulungaan sa Davao uman sa pagpamusil sa Zamboanga.
0: Headlines.
2: Sa balitang regional, giingong tungod sa kahadlok nga dili na mabuhi ang apo, lola gihiluan ang apo ay naghilo sa kaugalingon.
0: Headlines.
1: Sa itong balitang international. 600 o sa 620 ka drone gipadala paingon sa Moscow.
0: Headlines.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala nag-exit na sa ATP WTA Cincinnati Masters.
1: Ato nga balitang paugnat sa kusuko sa showbiz, Edward Barber engaged na sa iyahang non-showbiz partner.
0: Headlines.
2: Sa balitang LRG, atleta sa Nepal nakabot ang world record sa paglusad sa usa ka gatos kahagdanan gamit ang kamot.
0: Headlines.
1: Sa tuang health alert mga katropa, poor blood circulation na dili kini angayong pasagdan, posibleng mahulog kini sa pagka-stroke.
0: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw nga Miyerkules. Pitsa 19 ni bulan sa Agosto, tuig 2026. Kami nyo mga tigbalita karong orasa.
2: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abay sa balitang lokal.
0: XFM. XFM.
1: Ang atong balitang lokal hatog kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy bang imong gigipangita mga katropa? Kaping makatabang kini malikayan ang mga sakit tungod kay doon na kini kamunggay, mangustin o soya. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga mupanormal sa pagbagawas og hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Uban ipon sa pag-inom siyempre sa tuang Santon Plus Coffee Mix. Mayor Baste Duterte og DCPO Chief gipahugtan karon ng seguridad sa mga tulungaan sa Davao human kini sa pagpamusil sa Zamboanga. Ang Express sa Balita Manukad ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
4: Gikumpirma ni Davao City Information Office Head Harvey Lantikse nga gilayong nagpagula og direktiba si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ngadto sa security clusters pinaagi sa Public Safety and Security Office sa pagdugang og security personnel sa sulod og palibot sa tanang tulungaan sa syudad human sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University ning milabayng adlaw. Matud niini, magpabiling ipatuman ang gipakusgang security measures uban ang padayong koordinasyon sa DepEd og CHED sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante ug dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Subay niini, nangunay sab si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria sa pagpahigayon og serye sa spot inspections ug corrections sa mobile patrol units personnel niini nga nakadestino duol sa Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal ug ubang kasikbit nga mga tulungaan. Gipahinumduman ni Madria ang mga nasakupan nga magpabiling alerto paspas nga mutubag sa insidente ug hugot nga sundon ang lockdown procedures kung gikinahanglan. Nakigtambaya yung nasabang kapulisan sa school security personnel aron masiguro ang kaluwasan sa mga magtutungha, magtutudlo ug komunidad palibot sa mga school campus. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Sa Pikas Bahin, gibit-bit ni Davao City Councilor Attorney Pamela Librado sa City Council ang mga problema ug kabalaka sa mga trabahante sa Davao Mighty Steel Corporation human sa pag-raid sa pasilidad sa Barangay Ilang, Davao City. Si Librado mo ang chairperson sa Committee on Civil, Political and Human Rights and Labor and Employment. Mitubag sa mga reklamo sa mga trabahante, lakip na ang epekto sa operasyon sa ilang panginabuhian. Kahinumduman nga ang operasyon sa NBI o PAOK na itong Agosto 13. Nisangkot kini sa pagkadiskubre sa giingong radioactive materials sulod sa planta o pag-rescue sa 174 ka Filipino workers. Samtang usa sa mga trabahante si Nelson Robilla, biangkon sa Bullseye Program sa XFM Davao, nga sulod sa siyam katuig dilang pagtrabaho sa kumpanya, wa sila makasinati og butang nga ilang gibati nga delikado sa ilang trabaho. Ilabi na sa mga chemical o radioactive materials nga giingong nakit-an sa NBI. Matod pa ni Robilla, wala usab sila makabantay og kondisyon sa trabaho nga ilang giisip nga makadaot sa ilang panlawas.
1: Express Balita. Dugang pang hungit sa itong balita nga lokal gikumpirma sa Davao City Police Office kon DCPO nga nakabsan ka o nakabsan sa kinabuhi ang 66 anyos nga si Corazon Osorio Capisnon nga taga Barangay Mudyang Bunawan man kini naligsan og dump truck sa kilometro 18 Dibungco Davao City pasado alas 2:30 sa hapon ning milabay nga adlaw. Digula sa inisyal nga investigasyon nga padulong sa north ang truck samtang uban sa biktima iyang silingan patabok kini sa kalsada. Samtang patabok ang duha, wala damhang natunong sila sa blind spot sa truck. Rason nga nasaghiran ang biktima og napasok sa ilalom o hinungdan nga nalatayan kini og gideklara kining dead on the spot sa responding rescuers. Giimbestigahan na sa kapulisan ang insidente alang usab sa pagsuta sa posibleng tulbagon sa driver sa truck. Gipahimangnuan sab sa awtoridad ang publiko nga tumanon ang traffic rules magmabinantayon sa biyahe ug ilabi na kinaiyahon kayo kanunay ang insakto nga paggamit sa pedestrian lanes ug pedestrian overpass aron nga masiguro ang luwas nga pagtabok sa kalsada.
2: Express Balita. 8 minutos ang nakalabay human ang ika-alasay sa buntag ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Usa sa ingredients ni ini mga katropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke o heart attack. Ang Zanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee, Lazada ug sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye sa mga balita, mapasalamaton si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga Dabawenyo tungod sa ilang kooperasyon o disiplina atol sa mga dagkong kalihukan sa Kadayawan. Ilabi na gyud sa indak-indak sa kadalanan ug pamulak parade. Daghan usab ang nakadaig sa kahinlo sa syudad. Lakip ang mga bisita nga nakabatikod sa kainit sa pagdawat o pagkamaabi-abihon sa mga Dabawenyo. Gawa sa mga otoridad o force multipliers, gipasalamatan usab ang publiko tungod kay peaceful ug malinawon ang dagkong public concerts o gubang kalihukan. Bisan pa sa kadaghan sa mga mitambong. Gipasiugda ni Mayor Baste nga ang kalampusan sa mga kalihukan resulta kini sa kooperasyon sa tanan ug iyang gipasigarbo ang disiplina sa mga Dabawenyo tungod kay Basta Dabawenyo disiplinado. Express Balita.
1: Duga pang hungit sa tuwang balita nga lokal opisyal nang giablihan sa Davao City ang 20th National Vegetable Congress pinagi sa ribbon cutting ceremony nga gihimo sa Azuela Cove kagabung adlaw Agosto 18. Gitambungan na maong kalihukan sa mga mag-uuma, industry stakeholders, researchers, government agencies, local government units o guban pa nga mga partners gikan sa nagadaiya nga bahin sa nasod aron isgutan ang kalambuan sa industriya sa utanon sa Pilipinas. Nagdala kini sa tema nga agricultural innovation gateway towards sustainable and profitable vegetable industry nga nagtumong kini sa pagpalig-on sa knowledge sharing, technology exchange o pag-isgot sa mga otoridad o oportunidad o hagit nga giatubang sa vegetable sector. Kabayon usab sa Kongreso ang Vegetable Expo o booth exhibits diin gipakita ang nagadaiya nga agricultural technologies, produkto, innovations o serbisyo nga makatabang sa pagpalambo sa produksyon o merkado sa mga utanon sa nasod. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, Panabo City Police gipasigdunggan sa PRO 11 human sa 5.54 million pesos nga kantidad sa Shabu operation. May Express Balita si katropang Bong Algabre.
0: XFM Report.
5: Gipasidunggan ang Panabo City Police Station sa probinsya sa Davao del Norte isip deserving PNP personnel atol sa Monday Flag Raising Ceremony sa Police Regional Office 11. Ang maong pag-ila yatag sa mga personnel sa Panabo City Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel G. B. Nosidal, Officer in Charge, tungod sa ilang malampusong joint anti-drug operation ni atong Agosto 13, 2026 sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Sa maong operasyon, nasikop ang mga giingong drug suspects og nakumpiska ang gibanabanang 800 gramos nga metapinamin hydrochloride o siabo nga adunay gibanabanang standard drug price nga 5,440,000 kapisos. Giila sa PRO 11 ang maong kalampusan isip pamatuod sa kaisog panaghiusa og dedikasyon sa mga pulis personnel sa pagpatuman sa kampanya batok sa illegal nga droga og pagpanalipod sa komunidad. Giday gusab ang Panabo City Police Station sa ilang matinud-anong serbisyo alang sa kalinaw og kaluwasan sa katawhan sa Panabo City, Davao del Norte. Katrupa siguruhan nga baskong kanunay imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Ligos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag karon sa mga hugad sa balita balitang regional.
0: Balitang balitang regional. Regional.
1: Ang atong balita nga regional atong kadto sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa karot mga katropa nga atong Santon Vitamin C. Dagong tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Giingong tungod sa kahadlok nga dili na mabuhi ang apo, lola, gihiluan ang apo, ay ha, kininaghilo sa iyang kaugalingon. Ang Express Balita Manukad ni Rostom Villafranca.
0: XFM Report.
6: Gisaysay ni Jovelyn Alisoso, kabanay sa mga biktima kung nganong nahimo sa iyang iyaan ang paghilo sa 4 anyos nga apo o sa kaugalingon nga ni sangpot sa ilang kamatayon. Sa pakighinabi sa XFM News Team, ngadto kang Alisoso niatong Lunes, Agosto 17, tibutiag niini nga posibleng nahimo sa iyang iyaan ang paghilo sa apo o kaugalingon sa kahadlok na dili na niya mabuhi ang apo humanilayas ang iyang bana.
7: Kay paghuman manggod nila og away, ang iyang bana nang namutos ug ning lakaw nga nagdala og mga sanina murag huna-huna guro niya nga dili na sila balikon.
8: Biyaan
7: na sila.
8: Nahadlok si
7: murag ana gyud siguro. Nahadlok siya nga dili na sila wala nay mo suporta nila pagkaon.
6: Subay ni ini, sa wala pa nahitabo ang insidente ni atong Agosto 13, matod pa nga ni uli ang bana og naglasong og gigukod ang maglola og sundang, hinungdan niya nagtago sila sa may truck, ay ha na sila ng gawas nga nakaabot na ang mga pulis.
7: Ang iyang bana ni uli, unya nagmaoy, gipangguba ang ilahang mga baso, plato, giyag-giyag daw ang bugas, nga maumao pagyo daw to nila para bulong-agon pagkabuntag. Dayon, giguko daw sila og sundang na nagan sila paingon sa kuan sa dump truck. Dito sila nanago, unya na sila ning gawas nga niabot na ang mga pulis.
6: Samtang nibutiag matod pa ang bata sa iyang lola nga gusto kining moapa sa nitaliwang inahan og nagpatimpla og gatas. Hinungdan niya nakahuna-huna ang lola nga sagulan ang gitimplang gatas og hilo sa ilaga ay ha naghilo usab sa iyang kaugalingon.
7: Ni ana man daw ang bata nga moapas daw siya sa iyang mamakim. Unya kini day akong iyaan nagpalit na day ni duha ka sisi nga hilo sa ilaga. Nahuna-hunaan niya nga nangayo ang iyang apo og gatas. Niingon man iyang apo nga muinom siya og gatas. Doon daw niya ang gatas nga gikutaw sa iyahang apuhan og moapas daw siya sa iyang mamakim. Dayon gi painom niya ang iyahang apo og gatas nga naay hilo sa ilaga. Pagkatumba sa bata ay hapunan siya niinom sa iyaha.
6: Nadala pa sa tambalanan ang maglola apan nabugtuan sa kinabuhi ang apo mga alauna sa kadlawon sa Agosto 14 samtang nitaliwan ang lola mga alas 4 sa hapon sa susamang adlaw. Nasairan niya makaluluoy ang nadangatan sa maong bata human ang inahan ni ining ngilngig nga gipatay sa iyang amahan nga nakuhaan sa CCTV camera niadtong bulan sa Marso 2023. stress. Hinungdan niya nagpuyo kini sa iyang mga apuhan. Hustisya ang gusto nga makabot sa mga kabanay sa mag-apuhan nga manubag sa balaod ang bana kay dili niini mahimo ang paghilo kung dili tungod sa binuhatan sa bana. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustong Villafranca, XFM News.
0: Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang regional, lalaki nga mitambong og birthday na lumos patay. May Express Balita si katropang Stanley Dueñas.
0: XFM Report.
8: Napalga na ang lawas sa usa ka 38 anyos nga si John Rel Catalan, residente sa Dumalinaw sa Buang Lulsur, alasays ang dagna kagahapon sa bundag. Dito sa Broga, Pugapo, Barangay Alindahaw, tukuran sa Buang Lulsur, unang nalunod ang biktima human nawala samtang naglangoy sa usa ka beach resort sa maong barangay Lunes, alas 3:30 ang tagda sa hapon. Kauban niya ni Adto ang iyang employer o gubang kauban sa pagsaulog Mother Passer birthday. Mato sa unang impormasyon, kusog ang balod o sulog sa maong baybayo na tol sa insidente. Daling naging koordinar ang Tukuran Municipal Police Station sa Philippine Coast Guard o Tukuran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Search and Rescue Operation hangtod sa pagkakaplag sa biktima. Humanapalgan ang biktima. Daling kinigikuha sa pamilya alang sa eksaktong pagpahiluna. Ang maong balita gitod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagkapangapi ka na, nagkapagwapog, nagkapagwapa, pagyuga. Mapalit ka na sa mga parmasya nga dool sa inyong mga lugar. Nanukad gigan sa 89.5 XFM pagadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinias, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita ay 17 minutos na palabay sa alasay sa buntag. O karoon ang mga hukad sa balita, balitang national.
0: Balitang, balitang national. National.
1: Ang atong balitang national, atong rato sa Premium D3. Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod sa imong lawas mga katropa, modiretso kini sa imong atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna kini VCO og moringa seed oil extract, mapalit kini sa mga butika. Detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila.
0: Express Manila. Express Manila. Weather update.
9: Mga katropa, inaahang palalakasin ng Tropical Depression Neneng ang habagat na patuloy na magdadala ng malakas na ulan sa Luzon at sa Visayas. Ayon sa PAGASA, huling namataan si Neneng sa silangan ng Itbayat, Batanes at kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil sa habagat, makararanas ng monsoon rains ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro habang may paminsan-minsan pagulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Samantala, patuloy ring binabantayan ng PAGASA ang dalawang iba pang tropical depression sa labas ng PAR na anlay wala pang magiging direktang epekto sa bansa. Nagbabala din ang PAGASA sa posibleng flash floods at landslides dahil sa malakas hanggang matinding ulan, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng thunderstorms.
0: Express Balita. Express Balita.
9: Nagpatupad ang Malacañang ng alternative learning mode at alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, August 19, sa patuloy na malakas na pag-ulan. Kabilang sa mga sakop ang Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Kasama rin dito ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nakadepende sa pamunuan ang magiging work arrangements ng kanilang mga empleyado.
0: Express Balita. Express Balita.
9: Sinuspindi ng Senate Impeachment Court ang pagdinig sa impeachment trial ngayong araw dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Kasunod dito, pinayagan ding mag-work from home ang mga opisyal at empleyado ng Senado na walang direktang tungkulin sa plenary session. Gayunman, kailangan pumasok ang mga essential personnel na kinakailangan para sa mga gawain ng Senado ngayong araw. Ayon sa Senate Secretary, maglalabas ng panibagong abiso sakaling kailangan ding kanselahin ang plenary session sa sama ng panahon.
0: Express Balita. Express Balita.
9: Umabot na sa 717.4 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, kabilang dito ang mahigit 1.05 million family food packs, 17,291 ready-to-eat meals at 12,740 non-food items. Dagdag pa ni Gatchalian, mayroon pang mahigit 4.2 million food packs na naka-imbak sa mga bodega ng DSWD nationwide at patuloy ang produksyon para mapunan ang mga nailalabas na supply. Batay sa tala ng DSWD, mahigit 1.5 million na pamilya o 5.3 million na individual ang naapektuhan ng kalamidad. Mahigit 42,000 naman katao ang sa 461 evacuation centers.
0: Express Balita! Express Balita!
9: Tumaas ang presyo ng ilang gulay at isda kasunod ng pinsalang dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura kaya inaasahang magpapatuloy ang pagtaas ng presyo lalo na ng mga produkto rin sa Cordillera, Central Luzon at Southern Tagalog. Kabilang sa nagmahal ang cauliflower, petsay bagyo, carrots, repolyo, ampalaya, talong at sitaw, habang umabot naman sa 400 pesos kilo ang galunggong, 160 pesos hanggang 320 pesos ang bangus at 200 pesos ang tilapia. Matatandaan na ilang magsasaka rin sa Benguet ang napilitang itapon ang kanilang ani matapos mabulok ang mga gulay habang naghihintay ng biyahe papunta sa mga pamilihan. Sinabi ng DA o Department of Agriculture na nakahanda na ang ayuda at recovery loan packages para sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad.
0: Express Balita! Express Balita!
9: Pinatayang 8.8 million na Pilipino ang nakaahon sa kahirapan noong 2025 matapos bumaba sa 9.7% ang poverty rate mula sa 18.1% noong 2021. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, nakatulong sa pagbaba ng kahirapan ang pagtaas ng kita ng mga pamilya, pagdami ng trabaho at patuloy na social protection programs ng pamahalaan. Gayunman, nagbabala ang DepDev na maaari rin itong magbago kung patuloy na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na mas mabigat ang epekto sa mahihirap na pamilya. Nanawagan ang ahensya ng mas maraming trabaho at pamumuhunan, gayon din napapalakas sa agriculture, industry at exports upang mapanatili ang pagbaba ng kahirapan sa bansa.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita ay 23 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag. Balik rin sa ito sa Dagbayan sa Davao at Tungaluparan, ang balitang international.
0: Balitang international.
1: Ang atong balitang international, ito ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo ganyan paghimo alang sa mata. Ato na ganyan epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata og pterygium ug uban pa mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus available kini sa mga butika nationwide. Sa tunga balita nga international, gipahibalo sa mga opisyal sa Russia nga mukabat na 620 kun 620 ka mga drone ang gipadala paingon sa Moscow og sa kasikbit nga mga lugar sa miaging nga gabii. Sumala pa sa Russian authorities, kapin sa 180 ka-drone ang napugnan sa ilang air defense system sa palibot sa kapital. Nasairan nga muabot sa 3 ka tao ang naangol sa insidente, lakip ang usa ka 10 anyos pa lamang nga batang babae. Nasunog usab ang usa ka balay sa Pavlovsky Pusad, samtang adunay mga debris nga miigo sa usa ka bodega gigipanagiyahan kini sa e-commerce company nga Wildberries. Nagpadayon ang pagtaas sa drone attacks tali sa Russia ug Ukraine, samtang wala gihapoy kalambuan sa mga negosasyon alang kini sa kalinaw ug nagpabiling tensionado ang kahimtang sa front line.
0: Express Balita.
2: Samtang sa pikasbahin, may bisita si Russian President Vladimir Putin sa Iturup Island, usa sa mga islands sa Kuril Islands nga dugay ng giilugan sa Russia ug Japan. Kusganong gikondena sa gobyerno sa Japan ang maong pagbisita ug gipadayag pag-usab nga ang mga isla kabahin sa ilang nasudnong teritoryo. Matod sa mga eksperto, posible kining mensahe sa Russia agig tubag sa suporta sa Japan ngadto sa Ukraine ug sa mas ligon nga relasyon niini sa mga mga miyembro sa NATO. Nasayran nga dugay ng adunay territorial dispute ang duha ka nasod mahitungod sa Kuril Islands ug wala pa gihapoy formal nga kasabutan sa kalinaw tali kanila sukad natapos ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Misamot pa ang tensyon tali sa Moscow ug Tokyo human sa pagsulong sa Russia sa Ukraine atong 2022 nga nakaapekto usab sa ilang diplomatikong relasyon.
0: Express Balita.
1: Uga sa atong balita nga paugnata sa kusog.
0: Balitang sports.
1: Ang atong balita nga paugnata sa kusog gato sa Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer mga katropa gamit ka o gamit kini 30 minutos o sa kamo magdugsing-dugsing kang misis. Siguradong mas mulalumpa ang inyo ang relasyon o mas muligon kini kapag nagka-turbo ka. Sa tuwang detalyes na ito ang sports news na pildi ang Filipina tennis star Alex Ayala kang American 9th seed Amanda Anisimova sa tulo ka set sa battle o set battle sa ATP WTA Cincinnati Masters sa round of 32. Kini human wala na pabili ni Ayala ang one set lead og early advantage sa decider sa diha nakabawi si Anisimova 4-6 6-4 6-2 sa ilang third round encounter. Sa second set, gihupta ni Ayala ang opening game na kahimo kinig 2-1 lead. Apan nakahimo sa pagbalik si Anisimova o 4-3 lead. Hangtod nga naangkon ang set nga 6-4. Makaatbang ni Anisimova ang world number 8 Linda Nuskova sa round of 16. Kung asa gipili ni Nuskova si Clara Tauson 7-6-6-2 aron nga mag-advance kini. Gumikan kay nakahuman kini sa round of 32, makuha sa Pinay Star ang 65 points so cash prize nga $47,375. Samtang gilaumang mabalik sa aksyon sa tennis court si Ayala sa inapos ni Mulana alang kini sa US Open.
0: Express Balita.
2: Alas 6.28 sa Balitang Showbiz.
0: Showbiz News.
2: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag-Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, gikumpirma sa kanhi Pinoy Big Brother housemate o karon, nagbansay isip pastor nga si Edward Barber nga engaged na siya sa iyang partner o non-showbiz partner nga si Ricky. Gipaambit ni Edward ang maong balita atul sa Osaka Church Gathering din iyang gisaysay ang kamahinungdanon sa iyang pagtuo o sa relasyon nga ilang natukod. Matod pa kaniya, nakahukom siya sa pag-propose kang Ricky o karon, opisyal na silang engaged o nag-andam alang sa ilang umaabot nga kaminyoon. Daghang fans ug supporters ni Edward ang mipadayag sa ilang pahalipay ug suporta sa couples samtang nagsugod sila sa bag-ong hugna sa ilang kinabuhi.
0: Express Balita.
1: Adunay kay 29 minutos na palabay sa ika alasay sa buntag sa tuang balita nga LRG kon lahi ra gyud. Atod ka na to sa Santon Plus Gold, adunay bawang o ahos nga makatabang kini sa pagpaubos sa cholesterol levels sa atong lawas nga to sa 10 to 15% ang Santon Plus Gold. Mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga butika o wala na sa Lazada mga katropa sa Shopee o sa mga butika nationwide. Sa tuwang detalye sa LRG, usa ka atleta gikan sa Nepal ang nakabot ang talagsaong world record. Umanya malusad ang 100 ka hagdanan gamit lamang ang iyang mga kamot sulod kini sa 44.71 seconds. Si Hari Chandra Giri, 31 anyos ug miyembro kini sa Nepal Army, nakahimo sa maong stunt sa Yunyang, Chongqing, China, niadtong Enero 4, 2026, sumala kini sa Guinness World Records. Kapin sa duha ka hagdanan kada segundo ang iyang malusad samtang baligtad ang iyang posisyon. Apan giila usab kini nga delikado tungod sa risgo sa grabing kadaot sa ulo, liog ug dugukon o dugukan kung mawad-an siya og balanse. Mato ni Giri, unom ka bulan siyang nag-andam alang sa maong record, nakipang-adlaw-adlaw nga handstand sa training o mga ehersisyo nga mapaligon pang iyang mga baga, pulso o core muscles.
0: Express Balita.
2: Alas 9:30, siren nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Protektahan nato ang atong cells mga katropa gikan sa oxidative stress pinagi sa pag-inom sa Xanthone Herbal Tea nga puno kini sa natural antioxidants. Poor blood circulation dili angay ang pasagdan posibleng mahulog sa pagka-stroke. Gibutyag sa mga eksperto nga ang kanunay nga bugnaw pagpamanhod, tusok-tusok o kasakit sa kamot ug diil mahimong timailhan kini sa poor blood circulation o dili maayong pag-agos sa dugo. Usa sa posibleng hinungdan niini ang pagkipot o pagbabag sa mga ugat nga mahimong may kalabutan sa diabetes, high blood pressure, taas nga kolesterol ug pagpanigarilyo. Gipahinumduman ang publiko nga magpakonsulta kung balik-balik ang sintomas. Ilabi na kung adunay samad nga dugay maayo o pagbag-o sa color sa tiil. Apan dunay gisugyot labot ni ini si Dr. CJ Nadruda sa Yes to Health Incorporated nga kanunayon ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold kay tested na kini nga pangontra sa abnormal blood circulation tungod sa diabetes.
0: Express Balita.
1: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita ni Adlaw. Adlaw nga Miyerkules, pizza 19 nimbulan sa Agosto, tuig 2026. Good morning.
2: Rise and shine mga katropa, midweek na adlong Miyerkules karon ha, para masustain ang atong energy og healthy nga body karong semana ha. Inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix para isi ka na sa atong Xanthone Vitamin C para ligon pirmi atong immune system. Siguro luha lang ha, nga init nga tubig inyong mabutang sa kape mga katropa.
1: Bugnaw akong nabutang.
2: Para maluto ang inyong kape og mainitan ang atong mga kutukato karong adlawa. Good morning, katropang Leia Manalaysay, Ma'am Mary Grace Crozada, katropang Gloria Malala Apelo, watching daw from Bayugan City, Agusan del Sur, katropang Thea Alcaraz, Angel Comanya, may buntag pod kang Sir Archie Castillones sa San Rafael, Baliti, Davao City, uga kang Ma'am Jing Pegarito.
1: Good morning po mga katropa, mga taga Bagua Playa, good morning yun din na. Uga mga taga init sa ibang kala, ito ang mga imbro sa class din na, no? At tagay ko ninyo karong adlawa kung itugot sa kahitasan. Siguro after lunch na lang, kagahapon wala akong makadto. Oga daga mga order no sa kini nga mga kape na to, katropang Andorina no. Kinahan sila sa to ang mga kape, labi na kini nga Xanthone Gold Coffee Mix ug ang Xanthone Plus Coffee Mix. Daga salamat niyo din sa pag-advocate sa mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Oga,

0: adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Glasgow.
10: Ako si Don sa Kamaestra.
11: Magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Sa duwa ka simana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Glasgow.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
15: Xanthone Plus Coffee Mix User.
16: Kani ato sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux. Ina

0: tawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.

0: Kalayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
1: Kalayawan! Laing main highlight sa Kalayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa kinika street dancing competition dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: XFM.
1: Так, Ларик сана.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Clarice, Anna.
4: Exciting!
0: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM Davao, Philippines, Standard Time, alas 6:45.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Igala, Luzon, Visayas ug Mindanao. Visayas ug Mindanao, mayong buntag kanatong tanan, mga katrupa. Labi na dinhi karon sa Davao Region. Kumusta mo? Mayong buntag.
0: Bullseye.
1: Mayaning to aning i-orient ni kay ha? Para matud-an natong asa na to ang tuplokon, mga katrupa. Diba? Good morning sa to mga Ikson. Dili karon sa datong atong dakbayan sa Davao di ay sa tulo ka mga distrito nga galangkom sa siyudad. Kumusta mo mga katrupa? Ato sa mga katrupa nga naa karon sa mga probinsya. Dili dapita sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, sa Davao Oriental, sa Davao Occidental ug ang Davao del Sur. Welcome dili karon sa Baraguban sa programang Bullseye.
0: Bullseye.
1: Dini karon yung alagad si Katrubang Briggs Flores ang mag inusara mga kaigsunan. Dini karon sa inyong pagpakiguban. Dini adlawa mga igsoon adlawng Miyerkules. Pizza DC. DC 9 na sa bulan sa Agosto sa tuig 2026.
0: Bullseye.
1: Mayong oras usab sa tuwa mga kaigsunan nga mga kuano nakaroon sa langyaw nga mga nasod sa tuwa mga OFW sa nga tuwa mga Filipino migrants usab. May bunta ka natong tanan ug welcome dinhi karon sa Baraguban. Nining adlawa sa pagatud nato karon sa mga impormasyon ingon man sa mga hisgutanan nga atong hatagan ug pagtagad.
0: Bullseye.
1: Abi ninyo mga kaigsunan murag nindot trong adlawa ba no?
0: Bullseye.
1: Gumikan kay ang mga nagkisi-kisi mga kaigsunan may kalamigitan sa kinibang impeachment trial ngadto kang Vice President Sara Duterte mga katrupa. Magapahulay na ni sila. Kay gisige man sila dito baha.
0: Bullseye.
1: Dito sa Manila mga kaigsunan ha. Para tangilan na ninyo karon mga kaigsunan kay murag do na tay mahisgutan nganhi may kalambigitan sa kuan ba kinibang kinibitong nahitabo diha dapita mga katropa sa kuan sa Zamboanga Ateneo di Zamboanga mga katropa. Do na man koy reaction ani dayon ang atoang Palacios Malacañang pinaagi sa tuang spokesperson nga si Attorney Claire Castro mga katropa ang atoang undersecretary kini mga igsoon sa kini bang PCO no Philip kini bang sa Palas sa Communication Office ingon pa niya mga kaigsunan nga dili ang katong bata moy usa sa mga mabasol ha ang mabasol kinsa. At ang ina ninyo mga kaigsunan kung kinsa ang iyang gibasol mga katropa ni Attorney Claire Castro.
0: Bullseye.
1: Kay Bullseye good morning Attorney Claire Castro mga katropa karong taon-taon ha. Dini karon sa pagatud sa tuang mga balita mga kaigsunan, dini karon sa tuang atagan ug pagtagad. Dini karon sa tuang mga balitang lokal.
0: Bullseye.
1: Sa itong mga balitang lokal, gimanduan karon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang security cluster o ang Public Safety and Security Office PSSO nga mag-deploy o dugang seguridad sa mga tulunghaan.
0: Bullseye.
1: Saban pang bahin mga kaigsunan, good. Dunay mga reaksyon ani karon dayon ang ato ang mga katropa, no? Ato mga kaigsunan sa Davao dunay nag-ingon nga kuan ba kana bang reactionary ra kayo ang atong gobyerno ug walay mahitabo mahigalang pinusilay duguon nga mahitabo sulod sa mga school campus walay mga deployment nga ipahigayon ang mga tulungaan mga kaigsunan nga security ato am nasa gudani no kay medyo murabaga basin unya og matakdan ning uban nga mga tao no. Matakdan mga katrupa ning uban nga mga bata mga katrupa nga dunay dautan nga mga tinguha.
0: Bullseye.
1: Oh, tangilan na ninyo karong taon-taon da mga katrupa. Ito nang hatagan o pagtagad din lamang sa inyong pagsunod sa itong panaguban sa Bullseye Program. Samtang sarugang pang bahin din karon sa tuwang Bullseye Headliners.
0: Bullseye Headliners.
1: Silyado ang kadaugan sa Balangay Mati City sa Davao Oriental isip Grand Slam Champion sa Open Category sa Indak-Indak sa Kadayawan 2026.
0: Bullseye Headliners.
1: Oh, nagingon sa taga kuan ba sa ang Mati City mahigala back-to-back champion gini sila no.
0: Bullseye.
1: Back-to-back champion kay sila dai naka-champion o Grand Slam champion gini sila. Mga kaigsunan kay sato pa daw katulo na ni sila nag-champion ba no? 2026, 2024 champion po ni sila.
0: Bullseye.
1: So, yun na nakakugi mga kaigsunan ng mga participants no. Ang uban ng mga wa may appeal, oh sorry. Wa mo nakakuan kini bang nakaangkon og mga premyo gikan sa Dakbayan sa Davao. Congratulations ninyo. Tapakpakan mga kaigsunan kini nga mga nagaparticipate mga kaigsunan nga gawas kay nakahatag og paglingaw ngadto sa mga dumuduong ngadto sa to mga domestic o mga foreign na visitors mga kaigsunan ko nga nag-enjoy labot mga higala sa kinibang Kadayon Festival celebration. Actually weeklong ni kaniadto karon monthlong na mga katrupa no. So una nga pasalamatan nato ang ato mga partisipante sa pag appeal no, dili lang sa kanabang paghatag og mga kalingawan kundi dili kanabang nag-exercise no, ilang gi pakita ang kulturanhon mga higala nga pamatasan sa mga Pilipino kulturanhon nga kinibang pamaagi sa mga Pilipino sa Pilipinas ilabi na sa pag pasundayag, paglingaw no sa mga bisita, mga kaigsunan. Pero doon na gitangag na nga dako nga kantidad premyo mga katrupa. No, di ba? 2 million dayon ang ilang nadawat. O di ka malipay ana. Kinsa may di malipay ana bi nga tagaang kag makadaw kag 2 ka million ka pesos. Pasti lang palakpakan na to. Congratulations ha, sa mga nakaangkon o kadaugan mga kaigsunan. Samtang sa pang bahin dini karon sa tuang mga balita, dini karon sa tuang mga balitang regional.
0: Bullseye Headliners.
1: Ateneo di Zamboanga University giniklara sa pamunuan ang suspensyon sa klase ug adlaw sa pagbangutan uman sa naitabo nga pagpamusil nga mikalas kini og druha ka makinabuhi sulod sa school campus. Grabe.
0: Bullseye Headliners.
1: Makaingon ka mga kaigsunan unsa namang gigkahadi ay natanom no sa panghunahuna karon sa mga kabataan mga kaigsunan ngano man nga kuan kana bang idokumento pa no ang ilahang action mga kaigsunan. Actually ang mga bata mga katropa ang hunahuna ana is kasagaran maka-eskwela sila, pag-abot sa ilang panimalay, maka-dula sila, mapangga sila maginikana, no? Nana ba, no? Dayon, may tinguhan ni nga, paghuman ako aning eskwelahana ni Mutunob na pag-college, unya, manrabaho na yun ko, ako naging ko, tipo naging ko nga, kinabang professional. Oh. So, nakita na itong anhi mga kaigsunan nga daw, nawala ang iyahang tinguha mga kaigsunan kay mas gipatigbabaw ang kasuko dagway sa usa ka tawo sa usa ka bata but kini man mga batan-on lisod man si pasukon mga kaigsunan kay gamay ra kalipay ni mga batan-on no ang kasagaran sa mga batan-on makakuan lang kanabang maka jam-jam lang ato sa iyang mga classmates maka jam-jam lang sa iyang mga barkada okay na. Pero matingala ta ngano nga mihatod pa kini ngadto sa unani ka unani nga mata nga pagkasuko paggunit sa armas dayon mo patay og tawo. Kana unya mahigala atong hatagan og pagtagad no kay gisuspende karon sa pamunuan sa Ateneo di Zamboanga University ang klase og gideklara kini karong adlaw nga adlaw sa pagbangutan human sa nitabo nga pagpamusil mga kaigsoon. Actually may question diri karon mga igsoon ko sa security. Doon naging lapses ang security mga kaigsoon diha karon sa Maong Universidad. Malutang sa ka-stricto diri gani sa atin di Davao mga kaigsoon wala kay sticker di kuno kakasood diha. Ha? Kanang doon ay mga sakyanan nga mga ginikanan, mga estudyante, mga doon ay mga ipatungha diha. Di basta-basta makasood mga igsoon sa tulungaan kung wala kay gipalit nga sticker sa Maong Universidad. Subot ipasabot, stricto ang ilang pamalakad mga kaigsoonan. Ang question, ngano nga nakasood pa? Susama ba po kaha ka-stricto ang ipatuman sa Ateneo de Zamboanga o Ateneo de Davao? No? Kaya dito sa Davao mga kaigsoonan, stricto man. No? Di man ka basta-basta makasulod kay kuan man kanabang stricto ang ipatuman nga mga patakaran sa mga security guard. Samot na dagway karon mga kaigsoonan nga dunay nahitabo sa igsoo nilang eskwelahan tulunghaan dito sa Zamboanga.
0: Bullseye. Bullseye and Liars.
1: Sa dugang pang bahin 28 milyones ka pesos nga heavy o kantidad no? Og 28 milyones ka pesos nga mga heavy equipments sa illegal mining operations na sakmit dito napita sa may Cagayan de Oro. Oh. Kaya nagmina kuno ni nga illegal mga katrupa. Hinungdan nga gisakmit kini sa mga otoridad lagi kuan karon gikustodiya sa mga otoridad gumikan kay illegal ang ilang mining operations.
0: Bullseye. Bullseye and Liars.
1: Sa dugang pang bahin dinhi karon sa mga balitang nasyonal.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Metro Manila lubog paghihapon sa baha lakip na usab ang mga silingang dapit human sa mga pagpangulan gikan o gumikan sa habagat. Din kapin sa 5 ka milyon ka mga tao ang napiktuhan sa kalamidad samtang 23 ka makinabuhi ang nakalas. Sumala kini sa gipagula nga impormasyon sa Department of Interior and Local Government DILG ingon man sa Civil Office of the Civil Defense. 23 na ka mga tao mga kaigsoonan. Now pasangin lang ra ba niini mga higala sa pipila ka mga nagpailang sila kongresista kuno. Ah, kaya gipadaog sila sa Kumilek, no? Sila si Congressman. Oh, pwede nga Congressman o Congressman. Na Congressman lang gumika ni Kumilek. Oh, di ba? Wala mga kaigsoonan, no? Doon ay 23 kamatao ang namatay ditong napita sa Kauluhan, sa Manila. Og ingon man dunay 5 ka milyon ka mga tao ang napiktuhan. 5 ka mga panimalay, 5 ka pamilya ang 5 ka milyon. Lahi ng 5 ra kabo kaysa 5 ka milyon. Oh. Karon, nasayod ba mo mga kaigsoonan nga nagkabunga-bunga og tubag mga kaigsoonan ang ilaha ditong General Manager ang GM nila sa Manila Development Authority MDA? Nakaila mo mahigala ni General Torre? Kano kaning nagkot-kot mga kaigsoonan nagdalaw mga kuan kinibang mga illegal nga pulis da dapita sa may KOGC? Na-remember niyo na? Na-remember niyo nga katong mga miner di gipasot niya ang uniformis pulis? Unya, wala gito na pasakay siya kaso. Mga kaigsoonan, tungod ba kay General di ay mga kaigsoonan na magpasot o uniformis pulis nga to sa usa ka civilian, dili gidi ay mapasakan o kaso mga kaigsoonan? Oh. Mato mga kaigsoonan, siya karon ang General Manager dito sa MDA. Karon kay ginabaha man na. Abi ninyo mahigala kinsa na pwede ang ipasanginlan?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Amilabay na po ang administrasyon. Kaya doon na po kuno'y failure. Doon na po'y palpak kuno sa mga flood control. Mutuwa mo, anak, mga katropa. O, di mo ma-stress, anak?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa rugang bahin, mga kaigsoonan, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gimanduan karon ang Philippine National Police nga sutao na posibleng security lapses diha sa pagpamusil sulod mismo sa high school campus sa Ateneo de Zamboanga, Tibok, Nasod, Pilipinas, nagsubo.
0: Bullseye and liars.
1: Di ka magsubo ana mga kaigsunan kong kuan man kining dadamay man in town ang usa ka bata mahiga lang wa gid in town ni ka labot-labot no. Way ka malay-malay labot sa kasuko nining usa ka estudyante mga kaigsunan nga kuan kanabang nag bit-bit sa iyang kasuko gamit ang armas, duha ka buk armas. Ini bang Glock kan sa di bang Glock 9 ba ni? Oh. Glock 9 na 9mm. Oh, nga sabay tawag aning 9mm mini machine gun unsa ba, no? Kay long kuan ni siya kanabang long barrel ni siya nga 9mm mga kaigsunan. Unya dunay kuan dunay siya body camera nga gigamit mga kaigsunan during sa kinibang assault nga iyang ginahimo no, ug dunay pud siya short firearm. Kana unya mahigala to ni hatagan og pagtaga din lamang karon sa inyong pagsunod sa tumbanaguban. Samtang sa dugang bahin, samtang atong oras di ay no, alas 7:03 na sa buntag. Dirita karon sa to ang news trend da mga katropa nga to ang liliun mga kaigsoonan. Okay. Now, una school shooting sa Thailand gisundan man ni mahigalaga dito sa Thailand mipatay kuno ni 7 ka mga tao. Apil na ang apuhan sa trigger man sa shooter mga kaigsoonan. Una, gipusil niya iyang apuhan dito sa ilang panimalay. Humanyag pusil, misirit, padulungan to silang tulunghaan. Unya, gipamusil ang katong mga kauban niya, estudyante o mga faculty members. Oh. Ano yung tundag ko ng mga tao dito? Gapahapa sila magkaigsunan. Ikaw daw, makabati ka, gabuto-buto, magkaigsunan. Di ka makahapa na nga may managamuhunong ng arma, bala, uga dapat sa imong lawas, may gila kay nakailan niyo. No? Unya, una katong nahitabo diri dapita, may gila sa may kuan, no? Sa mga balita nga miuso, may gila kining daw sa, di ingon na, miuso. Doon alay mga panghitabo nga, murabag nahimong sunod-sunod mga kaigsunan. Nahitabo Hunyo 22, dito dapita sa may Tacloban, National High School, mga igsoon nga, doon na po yung mga nangamatay niya ito, nga mga inusinte, nga mga estudyante, mga kaigsunan. No? Unya, gisundan kini sa Thailand, niya itong August, I think August 2 or something like that, mga kaigsunan nga naitabo, no? Dito na pita sa Thailand, mga kaigsunan. Okay. Now, una dito sa school shooting sa Thailand nga mipatay kini mahigala sa grandparents. Tapos sa 14 anyos kadto mahigalang estudyante mipatay sa iyang apuhan niadtong August 7 pala no, 2026. Din kining 14 years old nga estudyante mahigala nga sa estudyante sa Debsirin na North Buri School, doon lamang kini sa capital city of Thailand, ang Bangkok, mga kaigsunan. No? Mipatay una kini sa iyang apuhan gamit ang pusil nga gipanag-iya po ni sa iyang apuhan. Dayon, misirit bidiritso, kining bataa mahigala kining 14 anyos, dito silang eskwilahan og namusil. Dayon, 5 ka mga school staff ang namatay ug daghanan nga mga nasamdan. Ang suspect namatay usab human sa maong insidente. Dayon base kini sa report mahigala sa nga tuang nga nakuha gikan sa tuang nga mga sources.
0: Alerto.
1: Okay, na tempa kay medyo murag gikaubo ko mga igsoon.
0: Bullseye.
1: Now, Sunod ani mga higala, pero prior ana, dunay nahitabo dito na pita sa San Jose National High School sa Tacloban City. Na-remember ninyo, June 22 of 2026. Diin na tulo ka masyante ang namatay o pito nini ang samdan mga katropa. Doon na po inigula ng mga informasyon nga 11 kabuok ang nangaangol. Duha ka minor de edad nga grade 9 students ang nadakop og imbestigahan sa kapulisan ang motibo kung giunsa nila pagkuha ang armas. Pero sa informasyon sa mga pulis, biktima kuno ni sila sa bullying, biktima sila sa bullying mahigala kuno kining duruha. Now lahi na magud karon kay kining komedya mahigala sa mga bata, mga kaigsunan, bully naman kaniadto ay lamon-lamonon ra sa mga bata kaniadto. Karon magkaisunan bully na dayo, no? Karon gisundan kagahapon adlaw sa Ateneo de Zamboanga University, no? Din duha ka individual ang gikaingon nga namatay samtang ang suspek o sa kasudyante ug adunay mga nasamdan pod. Karon giimbestigan pa ug unsa ang matud nga motibo giunsa niya pag-access ang armas ug giunsa niya ni pagdala sud sa school campus. Na strikto man ka mga kaigsunan ko ang maong eskwelahan ilabi na sa pagpasulod niya ng mga tao nga dunay mga armas. Di ba? Oh. Remember pa na ko doon na to'y I think graduation rites sa Ateneo de Manila, I think, no? Na doon ay usa ka doktor nga misulod kay ni graduar mga kaigsunan ko ang katong anak sa usa ka politiko. Wa sa gipasulod ang nahitabo mga kaigsunan kay gipangrapido niya mga kaigsunan ang mga nag-graduate. Wa niya to basuli ba? Anyway, pero nga nung gipasulod, nakasulod ning armas mahigala. High-powered firearm ning isa, samtang doon na po siya short firearm nga gidala. Duha ka mga armas ang gidala nining maong bata, mga kaigsunan. Alright. Now, ato ning hatagan unya og pagtagad mga kaigsunan kay ang ingon karon sa kinibang digpamaba na to sa kuan, DepEd. Digpamaba na to mga kaigsunan ko diha karon sa Malacañang. Ingon siya nga ang problema ini mao ang mga teacher.
0: Bullseye.
1: Kamo nga mga teacher nga naminaw karon, mutugot mo, musugot mo, nining giingon karon ni Attorney Claire Castro mga higala ang tigpamaba sa Malacañang. Ha? Nga kini ko ng mga teacher ikaduhaman ta kini nga ginikanan ang iyang statement dito is ikaduhang teacher eh. Ikaduhang ginikanan next to the parent mga kaigsunan. All right, parents. Now, pero wala ka badlong mga kaigsunan. O gitawag niya nga why mudo. Unya to nahatagan og pagtagad mga katropa. Pikas pud nga bahin na. Dini karon sa mao mga magtutudlo gibasol ni PCO Undersecretary Claire Castro nga wala magtudlo og maayong pamatasan sa mga estudyante nga wala respeto sa mga hamtong ang mga magtutudlo gitawag kini niya nga walay mudo. Tana paminawa ra gud nato ang kini ihang statement mga kaigsunan, no? Narao.
2: Ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan hindi lamang ng kanila mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan.
1: Mm.
2: Minsan na po natin nakita, mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
1: Walang modo, ha?
2: Lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro.
1: Diba? Pangalawang guro. Si Piat Padeta. Ato aman ang i-review. Pangalawang guro. Pangalawang...
2: Ay, tupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana.
1: So, muna mga kaigsunan, ha? Muna karoon ang iyong statement, mga igsoon, nga walay disiplina o walay mudo kini mga teacher!
0: Bullseye! Bullseye! And Liars!
1: Muna yung usa sa mga... observation, mga kaigsunan, sa atong tigpamaba sa palasyo sa Malacañang, ang undersecretary sa Office of Communication Office, no, sa Pilipinas. Presidential Communications Office nga si Attorney Claire Castro. Wala ko na yung mga disiplina, mga magtutudlo. Ug mao pahinon karon ang nagtudlo ngadto sa mga bata nga way disiplina. Dili mo tahod sa mga nakakatanda.
0: Bullseye.
1: Sa mga dili ko no mo tahod ba kay ngadto sa mga idara na, sa mga hamtong, ha? Oh, mana iyang ginasulti. Pero ni padulong gihapon to siya dito sa pingis gihapon to siya mga higala, tapsing gihapon niya mga kaigsunan ko katong pagpanghulga bitaw sa vice presidente ngadto sa presidente. Dito man gihapon na padulong. Giuna lang niya mga teacher mahigila gabatikos, giatake niya todo mahigila mga teacher, mga katrupa nga wa moy mga mudo, wa moy mga kuan, wala moy mga disiplina. Ha? Kamoy nagtudlo sa mga bata og dili maayong pamatasan.
0: Bullseye.
1: Nga dili mo tahod ngadto sa mga idaran.
0: Bullseye. And Liars.
1: Mana mga kaigsunan ko, sa pikas gabahin dinhi po sa dugang paha, dara nindot niyo. Di ba baha-baha karon sa Manila mga kaigsunan? Gaba-baha dito. Unya kining si Pastor Binibrut sa Abante. Ha? Purti ginayo kayo niya kabalaka mga kaigsunan. Ha? Ingon siya nga murag kuanak ano, tibok ng Luzon, gibaha na. Galit na daw ang Panginoon, mga kaigsunan. Sumala pa niya. Murabag, na-remember na ko nga, murag mo paingon na siya nga to sa istorya ni Noah, ni Noe, mga kaigsunan nga, naghimo og bangka, kinibang barko, mga kaigsunan, para luwason nila ang ilang kaugalingon. Gikan sa mga tao nga dili mutuo, mahigalang nga, kining mga pagbaha, bunga kini sa kasuko sa langit. Bunga kini sa kasuko sa Dios, mga igsoon.
0: Bullseye. And Liars.
1: Pero ang iya, ha, nagbaha ang Luzon, gipangita niya ang presidente, ang vice presidente. Aminahan ko na to, be. Pastor, Tor, tingog na niya, Tor.
3: Inaalaw niya na yung bahay. Bahana sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President?
1: You see?
3: Ha? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine, ha? Meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Nasaan siya
1: ngayon? Dara. Okay na, tama na.
3: Nasaan ba siya ngayon?
1: Tama na. Nabungol na ko. Nabungol na ko ni Uncle Pastor. Uncle Pastor Bini Abante. Yun siya, parang takot, parang galit na ang Panginoon. Galit na ang Panginoon. Binabaha na ang buong Luzon. Saan ngayon ang Vice President? Tuwad ng lantawan, mga kaigsunan, anong pangitawan man na to ang Vice Presidente, no, kung dunay baha? butbang ipasabot mga kaigsunan nga ang vice presidente mo'y usa sa mo'y mainungdanon para nga maluwas ang mga tao gikan sa baha congressman na Bini Abante. Oh, Pastor Abante na lang. Di na lang nato ingnon nga congressman. Kay mama ni Batiko sa pipila no nga Comelec Grisman daw ni siya. No? Ingnon na lang nato nga pastor na lang para nga duna patay gamayng pagtahod alang nining tawhana.
0: Bullseye.
1: Di ba?
0: Bullseye.
1: Para maingon na lang nato maigay lang nga at least duna tay gamay nga nahabilin nga pagtahod pag ila nining maong tawo.
0: Bullseye.
1: Di ba?
0: Bullseye.
1: All right. Sa ako nakita manggod nato nakalabay nga mga adlaw unang pagbunok sa ulan dito sa Manila. Kita diri mahigala wa taga alsas bangko aning opisina sa vice presidente. But then doon natin nakita magala dito sa Office of the Vice President nga ang ilang mga sakyanan sa vice presidente gasuroy-suroy mga kaigsunan nga to sa mga lugar nga gipangbahaan. I think dito to sa may Quezon o guban pa nga mga areas Batangas or katong mga lugar, basta mga lugar to nga gipangbaan mga kaigsunan. Doon ay mga gipangapod-apod o unsa to mga pagkaon ba to nga mga gipangapod-apod or mga relief goods. Ha? Wala kay nako to na kutlo ug unsa gyud ang tinuod nga gipanghatod ni adto mga kaigsunan no. Niagi na to sa balita mga kaigsunan dito sa kuang social media account no. Pero ang punto dinhi karon nganong nagipangita mga kaigsunan ang vice presidente mo gipangita mga katrupa ni Pastor Bini.
0: Alert.
1: Bang ipasabot mahiga lang nga mas maayo pang vice presidente kay mura pag presidente o ang presidente nga ang presidente nato karon nga murag vice presidente.
0: Bullseye.
1: Bullseye. I mean, ang vice presidente ang pinaka busy nga tao unta aning nasura mahiga lang atong presidente. Left and right, rear to front mga kaigsunan. Ha? Heaven and earth mga kaigsunan ko ang trabaho ani. No? Gusto ba sa presidente Pastor Bini nga mag-jetski dito mga kaigsunan si Vice Presidente Sara Duterte nga hoy panlikas na kayo maglikas na kayo sa baha dahil ito ang epekto sa flood control project scandal.
0: Bullseye.
1: Sa administrasyong ito. Oh, ano man na dapat ang, di ba, komentary, maginadayon mga kaigsunan ng Vice Presidente. Oh, mga kaibigan, mga kababayan, magsilikas na kayong lahat.
0: Bullseye.
1: Dahil binabaha na tayo dahilan sa epekto ito ng flood control anomaly na hindi ninimbestigahan sa congressman ninyo na si Bini Abante.
0: Bullseye.
1: Bullshit. Oh, matingala ta mahigala 15 gipangita. Ha? Dapat iyang iyang ko galingon ni pangita gumikan kay Metro Manila. Metro Manila ha? Ang gipangbaha mga kaigsunan. Ang opisina sa presidente, opisina sa vice presidente, senador, mga kaigsunan, bisan asa ni dapita nagapang-abot ni sila. Oh, say for example, Bunggo. Doon ay sunog mahigala diri sa Davao bisag nasa nag-office sa Manila. Maabot siya ngani. Apod-apod ng mga relief goods, mga kaigsunan. Linog dito dapita sa may Jensan, mga kaigsunan. Niabot dito ang vice presidente, niabot dito ang presidente, niabot dito ang mga senador. Pero mismong lugar mga higala ni Bini Abante nga gibaha mga kaigsunan, vice presidente mo iyang gibasol? Oh. Ganiwa niya basulang iyang kagalingong opisina mga kaigsunan o gidokdok niya iyang kagalingong ulo o maso mga kaigsunan para masayod siya nga di ada si problema nga nahatod nga to sa mga constituents hinungdan nga gibaha ang Metro Manila. Diba? Oh. Supposedly, gamiton niya mahigalang masog ipukpok sa iyong aktang mga kaigsunan hangtod nga makamatngon siya nga diya diya siya sipyat, diya diya siya mali, mga katrupa, nga nahimo sa iyang mga constituents. Why is it the office of the vice president or even the president mahiga lang niya pangitaon karon? Or anybody from the higher congress, the upper congress sa Senate? Ngayon, mabasol, mga kaigsunan, it's because of the flood control. Kayo ang nag-aproba sa flood control funds. According sa budgetary requests from the office of the president, and yet, ibasol ninyo kiningad to sa pipila ka mga tao? Di ba naman tao, mahiga lang nga, that's bullshit! Di ba?
0: Bullseye! Bullseye! And liars!
1: Salungang pangbahin mga kaigsunan, ugmao ka na. Ang atuang mga news trend sa mga kaigsunan nini nga adlaw karon. Kato sang dawaton karon mga reports gikan sa itong mga kubanan, DI 19 anyos nga lalaki nga nag-comment og bump joke ato sa live stream sa Karayan Festival, arestado.
0: Bullseye! Bullseye! And liars!
1: Kaya report karon nga ito ang katrupa, si katrupang Marvin Ibano, ang report na ito ang siren. Katrupang Marvin Ibano, good morning, please come in.
4: Malamposong nasubay ug naaresto sa Davao City Police Office ang usa ka 19 anyos nga batanong lalaki insa responsable sa pagkomento og bomb joke atul kada sa usa ka live stream sa Kadayawan Festival. Wala nang hinanganli ang suspect apan sigun sa kapulisan samtang nagpadayon matud pa ang usa ka live stream sa Kadayawan Festival di komento matud pa kining suspect nga adunay bomba nga gitanong dapit sa Coastal Road nga naghatod og kabalaka ngadto sa publiko. Gilayong girespondian sa EOD og SWAT team ang gikaingong area panigula human sa paniling og clearing operation nga negatibo ang maong allegation og gikumpirma ang usa lamang kini ka bomb joke. Mabungahon usab ang gihimong pagpanubay sa Cybercrime Investigation Team humanihin na ilan ng suspect nga miresulta sa pagkasigop niini nga kasamtangang nagkatubang og kasong kalapasan sa Presidential Decree No. 1727 o ang malicious dissemination of false information concerning bombs and explosives nga doon na kini 42,000 pesos nga girekomendan nga piyansa. Yataganong ibugaton ni DCPOC Director Police Colonel Peter Madria nga dili usa ka joke ang pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ug seryoso gayong silutan ng sibisan kinsang maghulga sa public safety sama na lamang sa paghimo og bomb joke sa uguan pa nga nagatud og kabalaka sa publiko ug nagpusik sa mahinungdanong mga kahinguhaan sa seguridad sa dakbayan sa Davao.
1: Katubang Mabs,
4: sa balita iya sa Karabang.
1: Giyon sa man pag identify ni karon sa to ang mga otoridad nga mauning bata ang nagbomb joke, katubang Mabs.
4: Hinoon na katropag breaks kaya sanglit nga lang nga active neto nga higayon na sa live stream na gilayong nag-komento manggod ang naisgutan na nga suspitsado o nakumpirma pinagi po sa profile account ni ini ang naisgutan nga identity sa maong suspect magkatropa hinungdan nga gilayong kining nasubay katropang breaks. So kinipod lahi po
1: sa sitwasyon. Isjante?
4: So far, walay confirmation kung estudyante kini katropang break sa panda 19 anyos kini nga batan-ong lalaki.
1: Okay, mura magudog, ano, familiar na ko ang suot niyang long pants. Parang uniform sa Osaka Public School sa Davao.
4: Possibly, katropang breaks. So, kana ang gipasabot sa Davao City Police Office nga different ang kini mismo mga personal accounts o kini mga dummy accounts alabot sa kinibitaw gilayon nga pag ila o pag tumbok ni ining mga suspect sa
1: abini mo katropang Marvin dapat ang basulon ani sa mga pulis ang teacher. O di ba mo man isulti ni Attorney Claire Castro nga gitudloan gini mga bata og way mudo gitudloan ni way disiplina sa mga teacher. So teacher ang basulon ani katropang Marvs.
4: Kada po na katropa nga breaks guys sa statement sa haba ni Atty. Claire Castro nga ang uban matod pa nga mga magtutudlo. Pero itong atangan unya kay adunay ipaigay yung press conference atong makauban ang spokesperson sa DepEd 11 mga katropa halang sa dugang pa nga mga impormasyon kung sa iyang mahimong komento labot na ining pamahayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro mga katropa. So katong na ang update gikan sa Davao City Police Office katropang breaks labot ining 19 anyos nga nadakpan gumikan sa bomb joke. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Dan salamat ka rin bang Marvin Ibano sa report.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kadaan ta mga kaigsunan, samtang oras na to, alas 7.26 na mga kaigsunan ko. Stress na ba kayo mo diha mga kaigsunan? Ay mo kabalaka, di ay makapawala sa to ang stress karong panahon na mga kaigsunan. Nini mga panghitabo sulod sa ato ang palibot mga igsoon. Santon Gold Coffee Mix lang ang tambal niya na mga katrupa, no? O pwede usab mga igsoon nga para nga maging ligon ang ato ang kaugalingon. Dapat mag-inom kita usab mga kaigsunan, no, para nga maabagan ang ato ang kaligon sa lawas. Pinagi sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan ko, no? Drain kayo mo sa inyong trabaho. Panahon na usab mga kaigsunan ko nga mag-inom kamo karon og Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan, makawala kini mo fight kini mahigala sa inyong fatigue, sa inyong kakapoy. Inay, muhatag kini o mubost kini sa inyohang natural energy. Unya, mu-enhance o mu-focus sa inyohang mental clarity, mga kaigsunan. Usak atong nga mga kabataan, mga kaigsunan, nga medyo murag hanap na kayo yung pananaw, gumikan kay na stress na po mo sa problema karon sa tuwang nasun sa Pilipinas, inumin na ninyo doy, day, o kining Santon Gold Coffee Mix para mawala na inyo hang stress, ha? Ina inyong mama, pagpalit o Santon Gold Coffee Mix, ma? Kaya mag-inom ko, kaya na-stress na ko. Ha? O, para nga di ko makahataw problema sa Pilipinas, painom ako o Santon Gold Coffee Mix, ma? Ha? Para nga di po mo ma-stress. O, di ba? Sa dugang pangbahin mga kaigsunan na di apatay ang mga report karon nga tuwang dawaton gikan sa tuwang mga sister station sa XFM Network Philippines. Okay, so standby mga kaigsunan ha. Unyang taot-taot sa itong pagbalik mga katrupa ang tuwang mga hisgutanan nga hatagan o pagtagad. O kini naghisgot may kalambigitan may galang at tingala ko no sa unsa ba'y istorya nga nagpahipi, nagpalikod aning tanan. Nga ang amahan sa bata nga namusil dito napita sa may Ateneo di Zamboanga University gitangtang o gisuspende isip empleyado sa BOC. Unya, ito nang hatagan o pagtagad mga katrupa din nilamang sa inyong pagsunod sa itong panaguban. Unsa ba'y mga rason karon nga nung kining mga bata mahigala mudangup naman diha karon og armas mamusil naman hinon karon og mga inosente. Anong pareha naman ta karon og kalibre mahigala sa uban nga mga naso sa mga western countries nga sigiga patay wa nay kontra o unsa ba? Ha? Wa nay kontra ta mga kaigsunan kay ato na magunayog patay ang atong kaugalingon nga kadugo. Unya sto pagbalik mga kaigsunan, no? Good morning day kay Sir Pedrito Parol watching from Tagabilaran City sa Bohol ni, no? Si Sir Raxuman de la Piña, good morning. Si isa pa ding tuang uban nga mga viewers karon si Ma'am Gloria Malala Apilo, good morning ni mo ma'am. Si Sir Rinaldo Dizon, si Nora Bunsukan, si Randy Santisas o Harold Salang, no? May nga bunta kaninyo. Sila may buhay o bawoy, no? Unya sa itong pagbalik mga kaigsoon na ito na pampasahon nila mga messages. Human sa mga paitabo o human sa mga pahinumdum, gikan karon sa itong technical department, standby.
5: XFM. Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
6: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka. Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
11: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
12: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Bibingka. Kaklarik sana.
9: Exciting.

0: Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
15: XFM.
8: kaklarik sana.
9: Exciting!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Cardayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
2: Kadayawan. Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting!
6: Pusay!

0: Alright, balik ta mga kaigsunan din karon sa Toban Aguban. Samtang atong oras sa alas 7:41 na sa kabuntagon mga katropa ha. Desa tay mga pagilaila sa inyo. Kini may kilambigitan mahigalan nining ato ang mga produkto karon sa Yes to Health Incorporated mga igsoon no. Asar man tong box nako diri sa key ato aday dito di ay. Sige lang. Kaya ako ang mga naandar mga di karon kining soybeans, malunggay, mangustin na uga kuano. Kini karon mga kaigsunan, duna kini siya kining kape nato nga tuang ipailaila sa inyo. Mga katropa, duna ni siya ay mangustin tapos sa malunggay o kamunggay unsa pa? Chia seeds no nga mga ingredients turmeric oh grabe ka powerful ni mga igsoon no dunay glutathione unya duna poy collagen oh plus collagen okay ok mao ni sa karon mga kaigsoonan now mingon siguro ta mga kaigsoonan no, kung sa kay ikahatag aning kuano kaayuhan para sa tuwa no oh sa tuang lawas mga kaigsoonan kay purti mang daghana ang kuan ani kinibang content ani mga kaigsoonan oh ug usaw-usaw na to ni medyo murag madugayan kita pero kining glutathione mga kaigsoonan para lang yun nga maibal-an ninyo mga kaigsoonan kay ginasulti din karon nga it lightens your skin no brighten makapahayag sa inyong pamanit maingon nato mahigala katong lagom muputi lahi po tong lahi po tong
1: bullseye
0: ingon mahigala nga luspad nga mipula. Alright. Kini mag-glutathione, mag-reduce kini sa melanin production di ay. Diha karon sa to mga, mag-fade ang katong mga dark spots bitaw. Sa to pa kini mga dark spots, mo-brighten na siya. Mo-bright, so mo-puti. Mga kaigsunan. Ang nakanindot sa bani kay doon naman kung isa'y mixture of collagen na din nakapareduce kini sa katong mga kulubot-kulubot bita mga wrinkles ba? Kaya mga kunot-kunot mahigala sa itong panit. Oh. O mag-restore sa skin sa kinibang elasticity o mupino ang mga linya. Oy! Nindot ni mga katropa. Natong mga idaran na kay padulong magita diha mga higala sa kinibang mga pagkaidaran. No? Di man kita kalikay aning tanan mga kaigsoonan pero para nga maging guot ang atong panit, no? Aw, siyempre, inom mo na to ning Sutton Gold Coffee Mix mga kaigsoonan og di mo gustong matiguan. Ha? Og di mo gustong tiguan mong lantaon mga kaigsoonan, inom ta og Sutton Gold Coffee Mix. Di ba? Unya, di apoy mangustin mga higala, abi ni mog unsay usapod sa mga bugno fighting mood mga higala nga dala mga kaigsoonan aning ginatawag mga kaigsoonan kong mangustin o ingon man turmeric mga kaigsoonan ha iya pod ning i-fight ang mga cellular aging mga kaigsoonan oh kana makapatiguang di sa tao mga kaigsoonan mo ni ihang i-fight bugno ni mga kaigsoonan ko sa kinibang mangustin mga katropa that is why nga ma-restore gyud ang imuhang pagka teenage pagka batan-on mga katropa di ba now nag-supply kini og taas nga amount of vitamin C og kini dili la ni normal magila vital gyud nga nutrients mga kaigsoonan ilabi na sa kato mga seasonal illness usa man ni mga seasonal illness no pag panahon sa ulan, dunay kinibang ginatawag makaigsunan ko nga sipon. Panahon sa Agosto, dunay gining ginatawag mahigalang ulan. Delikado para sa mga dingge. Di ba? Now, ligo na nga ito ang kwan, ligo na nga itong immune system kaya doon na may high amounts of vitamin C. Dayon, mo kining-kining turmeric, mubabag kini sa inflammatory pathways, mga kaigsunan, no? Uga mo'y makapa-discomfort sa itong mga muscles, mga katropa. O, mo'y nakapanindot karon mga kaigsunan. Unya, ang kini mga chia seeds usab, kini actually, namalit si katropang Gab aning mga chia seeds. Kumo din yung mga chia seeds, no? Gagmay kayo nga mga seeds, mga kaigsunan. Unya, gituyo na galing mga katropa o gibutang aning Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Now, ang chia seeds, ang matabang nini mahigala, nagsuporta kini sa weight management. Katong mga obese, mga katropa, bugat kayo nga mga tao, posibleng dako ang posibilidad nga mugaan mga katropa, no? Kaya ang i-manage ang imuhang weight mga kaigsunan ko. Di ba?
1: Bullseye.
0: Unya, ang malunggay ay siyempre ang usa sa mga trabaho ani mahigala, ngano nga angay natong pilion inumon paliton mga kaigsunan inumon ang Santon Gold Coffee Mix katropa. No, sa mga namati na minaw karon ay sa magkapuol diha. Manang paabutan ninyo ang tapusan nato din karon nga mura pug video diha karon sa hindi niyo malaman kung hindi niyo tapusin ang buong video na ito.
1: Bullseye and liners.
0: Oh, liners na gid inoon eh. Now, maka-regulate kini sa glucose levels. Levels na to mga kaigsunan nga nag-prevent no sa energy crashes human sa tuwa mga pagkaon. So, i-stabilize niya ang imuhang blood sugar kining malunggay or kamunggay mga kaigsunan. Di ba?
1: Bullseye!
0: O daghanan pa kayo nga mga mahatag, matanyag ni karon nga kayuhan diya sa tuwang kalawasan, mahigala, ang Santon Gold Coffee Mix. I-enhance ang imuhang mental clarity, nag-support usap kini sa imuhang daily, inadlaw-adlaw ninyo nga wellness o busy lifestyle. Okay. So, gusto ninyo kanunay mong lagsik, mag-Santon Gold Coffee Mix mo kanunay mga kaigsunan. Gusto ninyo nga malayo mo gikan sa mga sakit o balatian, gusto ninyo nga maging batanon na ang looking ninyo, nahala, pag-Santon Gold Coffee Mix mo. Ha? Anyway, mapalit raman na mga kaigsunan. Di na kinahanglan ninyong sakon, isa-isaw ninyong pangita ang kini mga ingredients nga niya direkaroon sa Santon Gold Coffee Mix. Gumikan kay naana diha ang tanan, mga kaigsunan nga gipinahanglan sa katao. Naana, gisood na sa usakapakite o kini mo ang Santon Gold Coffee Mix. Sa wala pa naka-testing, no? Sulayin na ninyo at tumukaroon sa mga butika, sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, diha karon sa kining TGP o generika ng mga pharmacies or baka ha, mga kaigsunan ko bisitahin ninyo ang mga Yes to Health Incorporated clinics kay naa diha usab ang barato. Pwede sab nga diri karon sa Sibiyana sa XFM Davao. Pwede mo ani mo risaka mo dinhi kay parang inyo mapalit nga medyo mura lang kumpara diha karon sa mga commercial centers. Ma'am Jing Picarido, good morning nimo Ma'am Jing. Tristan White Gulay, mayong buntag katropang Bricks, may buntag po nimo sir. Good morning, Sir Briggs. Flying solo ka today. Have a blessed day to you sa tanang katrupa o tanang katrupa. Salamat nimo, Ma'am TCLK. Doon ay gilakaw si katrupang Alan Abais. Ato-atong pagpakan kay siya ay usa sa mga speaker sa ilahang seminary, no? Sa seminary school nila ni katrupang Alan Abais sa ilahang church, mga kaigsunan. So, sige lang, mabalik na ito si katropang Alan Ugma, mga kaigsunan. Oh, no? Alright. Dilita karon sa mga isgutanan nga itong hatagan uga pagtagad bidaw. Kadali lang ha. Kay medyo muraga sugilanon kini mahigala nga daw sa mga makasusubo ba, no? Nga nahitabo, mga kaigsunan. Una, dilita karon sa lantaw nato mga kaigsunan kining panghitabo karon sa to ang palibot. Nga di ay usa ka estudyante na pod mga kaigsunan after sa kinibang San Jose National High School sa Tacloban, sa Leyte, nga namusil o mga ka-estudyante rapod nila sud sa tulunghaan mga kaigsunan. Karon diya na po'y kwan, diya na po'y kining ginatawag mga kaigsunan nga estudyante gihapon nga namusil, mga katropa. Diri dapita sa usa ka private school, mga kaigsunan, dito sa lugar sa Zamboanga, mga katropa. Oh, Zamboanga. Ateneo de Zamboanga University, mga igsoon. Allegedly, grade 7 student kining namusil, mga kaigsoonan, gamit ang high-powered firearm. Okay. Ang gidala niya diri kinibang Glock 22 caliber 40. Kini maigala do na din siya kining specification ni ani kinibang caliber 40 mga kaigsunan, do na siya capacity of 15 rounds, no, sa ato pa sa isa ka magasin dunay 7 o 15 ka mga bala. Alright. Ang gitas-on sa armas 4.49 inches or 114 millimeter, mga kaigsunan. Striker fired kini, safe action, mga kaigsunan, kining nahisgutan nga armas. Alright. Now, mauni ang armas nga gibit-bit, gidala mga kaigsunan sa usa ka estudyante sulod sa tulungaan. Mga kaigsunan, wata nag-lecture ani para sa uban nga mga estudyante, mga kaigsunan ko, para nga ilan ang himuon. Doon natay subayon ani karon nga motibo ba unsa yung kahinungdan ani, no? Dili ba kani tungod sa mga kuan bitaw, mga naglutaw bitaw karon nga ang agency nagapil-apil na sa mga issue mahigala sa diha karon sa politika. Oh. Kay dako nabasa kagahapon mahigala diha sa mga comments. Sa comments mahigala sa netizen, ana pud ito, I think they're from maybe from Manila. Alright. Nganingon siya nga, baka member ng DDS. Ha? Huh? Now, mautan na daw ko sa ila po doon talagi kung katubang mga taga-Tacloban, which is the center area of our speaker, mga kaisyon, then speaker, Martin Romualdez, makaingon ka sila mga kaisyon nga katunan mo sila ito, DDS to. Yan yung DDS nga ginatawag, kaya bang Duterte diehard supporters, mga kaigsunan. DDS. Dili daladalag silhig, mga katropa. Alright. Now, meaning, muragi saw-saw niya diri karon ang isyo sa politika. Basin og isyo sa politika ni, ang hinungdan sa bata. Nga nung natandog ang iyang ego, natandog ang iyang konsensya, natandog ang iyang kaugalingon, o di na niya mabalanse ang iyang kaugalingon, mibit-bit o garmas gumikan sa gitago nga kasuko. Lisod na, no? Kung ingunani karon ang dangatan sa mga kabatanunan, sa Gen Z, dapat maging ligon ka mo. Mga kabatanunan nga namati karon, mga kaigsunan, dapat kinahanglan nga paligunon ninyo ang inyohang, inyong kaugalingon. Instead, nga mag-lead mo diya karon o kadaot sa inyohang kaugmaon. Okay. Now, doon ay mga pangutana mahiga lang sa istorya, ang amahan, no, gitanggal or gisuspend sa pamuno sa Bureau of Customs gumikan kay usa kuno ka kuano kinibang amahan sa namusil dito sa University Ateneo di Zamboanga University. Ang amahan ko noon ni ani is empleyado o saka customs police. That is why kay customs policeman dunay issue kini nga armas kay customs policeman, no? All right. gitanggal or gisuspende or gi transfer or whatsoever nga isyu ani mga kaigsoonan. Makatarungan nun ba? Okay. Next, ang usa sa mga komento diri karon sa Palacio sa Malacañang nga ang hinungdan o rason sa paghawid o armas sa mga kabataan is tungod sa mga magtutudlo nga walay mudo. Mga magtutudlo nga way gitudlo nga disciplinary nga mga aksyon alang ato sa mga tinun-an. Ingon pa niya nga ang mga teacher is next to their parents, second parent mga kaigsunan after their, after sa ilang panimay, mga kaigsunan, pero nakahimo paghihapon og daotan ang mga kabataan. Okay. So, teacher ang iyang ginabasol karon. Gusto ba kini? Kining tanan mahigila mga pangutana og hinahinayon nato ni kutlo mga kaigsunan. Diri karon sa pangutana ngano man nga mga kabataan muhawid naman karon og mga pusil, isog naman kay nga muhawid og mga pusil og ma gamiton kini batok ngadto sa mga inosente nga mga sibilyan or mga kaubanan niya nga mga estudyante, mga katropa. No? All right. Doon natin mga gipangtan-aw din karon mga kaigsunan nga mga posibilidad nga hinungdan. No? So kuhay kini sa panlantaw sa uban. All right. Nga atong nakita nga posibilidad mga kaigsunan nga dunay problema sa psychological problem or emotional baka ang usa ka bata. Daghan mga kabatanunan karon o kapariho nga mga child in conflict with the law or CICL nga nag-atubang sa grabe nga depresyon, kaaway sa kagalingon o grabe nga kalagot, resentment nga walay maatiman, no? Wala maatiman o mapahayag sa sakto nga pamaagi mga katropa. All right. So, mayon magutang mahigala nga dunay depression, resentment, no? Dunay matawag na to mahigala, nga child in conflict with the law or CICL, CICL nagatubang kini grabe nga depression, kaaway sa kogalingon, grabe nga kalagot, no? Nakapungot mahigala nga iyang ginatago mga kaigsunan. Wa niya na share kini ngadto sa uban. Oh. Dining dapita mahigala dunay problema ang uban nga mabuhatan sa tong gobyerno. Mapangutan na dagway ni Anti-Claire Castro mga kaigsunan ko, si DSWD unsay inyong ginapanghimo. Oh. Ang ato ang Philippine National Police doon natin ginatawag mahigala nga Children's Protection Office. Child and Welfare Protection Women's and Child Protection mahigala desk sa Matag Police Station. Oh, di ba? Muna yung mga naghatag o kinibang kaluwag, no? Sa nahuna sa makabatanunan nga na sa Matag Komunidad. Not only community but to include mahigala nga na sa mga schools. Di ba? Karon, gigamit ba nila ang ilahang tiil, ang ilang kahibalo, mga kaigsunan nga musod ngadto sa mga institutions aron nga ipadayag, aron nga ipaambit mga kaigsunan, i-share ang ilang mga kaalam para nga makontrol mga kaigsunan ang mga bata nga dunay gihambin nga gitago nga kalagot. Aber. Ha? Asa man diri dapita karon ba ang teacher be? Auntie Claire. Murag gina single out lang yang teacher eh. Anyway, next sa inline na siya mga kaigsunan na. Now, kining ginatawag mahigala nga bullying, panag-away o bullying sa mga bata, mga katropa. Lagi, kung ato amang kong nga itandi, no? I-compare na to mahigala ang sitwasyon karon o sitwasyon sa mga bata kanya to medyo ligon, no? Pulido ang kato mga bata o galamhan sa kani ato dagway kaysa karon. Ano man kana tungod ba kana sa mga pagkaon? Tungod ba kana sa kinibang nga mga ilimnon nga grabe na ka kuano? Duna na mga kuan, duna na mga ingredients mahigil nga lahi no nga makahatag og lahing panlihok-lihok sa tao o sa kabatanunan sa ba. Kana mga panaghap lamang. Pero ang ka-experience no sa bullying, diskriminasyon o ang pagbati nga nahimulag i-isolate no ang mga kauban sa tulungaan, usahay usa kini ka dunay kwan, dunay kana bang panagbangi sa mga kabataan mahigila tapos ginabulag ni sila, ginaseparate, distinguish ang matag individual nila mga kaigsunan into other area. Ma-feel sa usa ka bata kuno mga kaigsunan nga o mo patuman og revenge. Balos mga kaigsunan, no? Now, panag-away o bullying nga kung gibuli ang usa ka bata, kung gibulag man ni sila karon, mangita gining pamaagi mahigala nga mubalos. All right. Now, dinhi na karon mga kaigsunan ko mo tunga ang kini ginatawag nga security. Dapat walay lapses. Dili luag, dapat strength. Mga kaigsunan ko, ang kini bang ginatawag nga security measure mahigala nga ipatuman diha karon. No? Now, impluensya sa social media. Posibilidad. Kaya na diha karon ang kining mga games bita mahigila nga posibleng ano man nga ang mga kabatanunan ang katong sama sa nahitabo dito na pita sa may dito na pita mga katropa sa kining San Jose National High School sa Leyte, nag-camera man sila. Gina-video man nila ilang action. No? Sama din na pita sa may Zamboanga Ateneo di Zamboanga University nga nagagamit po og kamera nga murag naa sa kinibang dula bitaw sa ML. Di ba?
1: Bullseye.
0: So, doon ay mga posibilidad nga nakakuha kini sila mahigala og kinibang eksperyensya diha, impluensya mga katropa og dala sila mga kasuko ila kining na-apply mga kaigsunan. Sila armas, na sila mga magamit, no? Para nga ila kining himuon ang action. All right. Sa so, manay karon ang usa sa mga hinungdan. All right. Dilita karon sa kinibang amahan nga ginatanggal o gi-relieve or dunay suspension nga gipatuman. Sa tuang tanaw diri mahigala no. Di na to mabasol ang BOC ngano nga gisuspende. Gumikan kay dunay investigation ng mga pulis. Tugoy buhay, mga kaigsunan, sa ito ang